0: You all.
1: FM Radio. Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 803.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Pagkakang sa gagmayang mananap ng hubag ng mga ugat, napasmog ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan o mga nasubawan, ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
4: Sige, sige, hawere, hawere.
5: Ni ano bitaw, dali ano diha.
4: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
5: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
4: Agoy, nagasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
5: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
4: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
6: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
4: Talaga?
6: Kiniang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
4: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
6: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
7: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
8: Day, unsay pong sa doktor?
9: Operahan ka.
8: Unsa? Dili ko musugot.
9: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
8: Unsa? Kiduo ko.
6: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
10: Kidney Repair Capsule.
6: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
10: Kidney Repair Capsule.
9: Kahapdo sa akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kani ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
6: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, perming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon? Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa maning imo interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
8: Pasensya na, Day. Usaon nga, luya namang kot, hinay nang mabumba.
6: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
8: Day, agwantahan na lang kot.
6: Hello, moy? Ikaw ko na'y padyaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
11: kuya, di makabumba o wanay ikabuga, daghan na ta sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister, nga daw dili na mapuslan, pagtumarlang sa Bomberman.
12: Day, sakto na sa hangin.
9: Dung, baligsin ako, Bi.
11: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
13: Help them! Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programang Help Debs with Kuya Dots. Help Debs with Kuya Dots. Ingat! Help Debs!
14: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes.
13: Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

Hey galaxon, kumusta? Mayong buntag kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos maabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlaw. Good morning! Medyo malandungon nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gihapon kini na sa inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Nang pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi. Ah, dasig ug kugi lang. Usbon ko mayong buntag labi na sa atong mga nanay, tatay, lolo ug lola, ate, kuya ug bunso. Good morning. Mga senior citizen katigulangan or mga katiguyangan diha nga naghulat-hulat, nagbagat-bagat, nakaplastada na ug nakapahilona na gumikan kay magsugod na sad ang atoang programa. Usbon ko mayong buntag ha. Tanan laras urot. Good morning. Ug siyempre sa atong mga partner radio station sa tibuok Mindanao, tagiyag tagdumala gikan sa station manager padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Good morning. Ug ang technical department, salamat kayo sa nadlaw-adlaw nga pagkonekta. Thank you. Kuan karon kanini ang holiday. Kapila na ron tuiga gani. Nga pagsaulog sa kanini ang kuan araw ng kalayaan. Kalayaan to biyang. Bitaw morning ha. Good morning. So, walay trabaho, taas-taas long weekend. Moto si Jaddy Steady da si JD sa kanini ang Gold FM Kalamba. Nang tanag na batay programa ron kay long weekend man. Di man ko lagan JD. Bitaw morning nimo dia. Good morning. Gamay na lang paabot. Maka ang kita na sa tapuhon dia Jade, morning ni mo dia. Good morning. Bantay di na puga kadaog tinarton ha. Maglisod nag-alsag tagsa ka karton nga kanini ang kwan. Kanini ang mga stocks kay mubangga na siyang tiyan. Bitaw good morning, may buntag sa ato mga igsoong maguma. May buntag ninyo dia. Salamat sa inyong kadasig ug kakugi. Nay makaon kinabag-ang dots katawan isa nang kinatibok ang bayan sa kung banay diya mapasalamaton ha sa mga nananom sama sa maiso may tubo balanghoy saging kamuti pinyag kape guban pa nga mga lagutmon. Kumusta man mo diya mga mag-uma, may buntag ninyo. Good morning. Og sa atong mga igsuong mananagat, salamat sab naami masudan. Thank you. Sa merkado publiko, good morning ninyo diya. Atong mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tinderas nagadaya nga palingke or merkado sa tibuok Mindanao nga naka-monitor karon samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri sila mga paninda. Unya kay Kuya Dodge naman lagi, so plastada paimutang na sila dia sa bugasan, karnihan, gulayan, protasan, isdaan, uban pa mga panindag, panginabuyan dia sulod sa merkado. Mayong buntag ninyo. Good morning! Kung mga taga-pantalan, taga-terminal, mga liburer and porter po na to, driver, conductor, mga dumudoong, or mga biyahidor, mayong buntag ninyo. Sa mga naglawig, naglawigar sa kadalanan karong labi na sa itong mga driver dia sa bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab. Pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig naglabigar karon nga mga oras karon nga mga taknaan nga nagmonitor din hining atong tulumanon ang pahimang no ni Kuya Dodge ayaw gid ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Piyo nga ang mata og naay bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunhay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna nga malipayon nga safety ka anar na. Balikon ko, balikon ko, ayaw kalimot, pagbalon kanunay, mga anting-anting sa mga driver o mga kalalakinan, mga trabahador dia. Kuya Dodge Bomberman. Morning ninyo dia, og siyempre sa Kuya Dodge ay solusyon. Para nga dili magsakit, magsamagaw inyong pananaw, dili magkurapkap, dili magngulngol. Ang mataog ang kalimutaw,
Pagbalon kanunay, isulod sa bulsa, isulod sa bag, di ba ka sa dashboard diya sinyong sakyanan, kung sa may inyong mga katikaran diya, nga dali ra ninyo makabot, dali ra ninyo ang mata, gamit sa Kuya Dudes Eye Solution, duha ka tulo, kada mata. Ah, muna sa inindot kayo ha. Og siyempre, dinis ato ang mga kapungango nga walay paglubad, kanunay nakabagat-bagat, nakahulat-hulat, nakaatang-atang. Good morning ninyo diya, salamat sa makanunayon nga pagkonekta. Thank you kayo. Thank you. Sa naguna dinhi ang Flash FM San Francisco. Salamat kay Beyang, morning ni Mudia. Good morning. Nanay Bamerman. Nanay Bamerman Beyang. Bitaw kang Faith Tabaranza, good morning. Good morning. Boss Rully Abdullah Martinez, morning ni Mudia boss. Good morning. Salamat sa way puas, way undang, way kapuulan nga pagkonekta labi na diya sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat kay Boss Rully, thank you kayo. Basta kay okay man ka ngango boss. Rizel Joas, may buntag ni Mudia Rizel, Risma Puhanis Bagundol, oh, muna ito mga kwan, adlaw-adlaw, ginis lang, sikat na kaya na ilang mga bansagon, buyag, oh, di ba? Muna ining naadiniga kuyog-kuyog, kang Ate Delia Taniola, diya sa Old Damulog, Bukidnon, morning ni Mudia Ate Delia. Sabi kainit, diri Kuya Dudes, sa lisod pod ang tubig. Gikan sa Wangki Claver, Surigao del Norte. Morning ni Mudia Rufa. Good morning. Yes, Claver, Surigao del Norte. Nga nakamonitor na ito karun dia. Sa live na ito sa Facebook, sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa nakamonitor sa KFM Claver. Manadya ito mga produkto ay, ay mo kalimot. Sa gihapon, amoy mga kaparintihan nga naadya na himutang na nimuyo nga lungsod sa Claver na gusto sa ato mga produkto. At tulang mo sa Leros Rice Store o di ba ka sa ACG Agrivet. Supply diya sa lungsod sa Claver na diya itong mga produkto. O init kuno kayo. Namin tayo mga pag-ulan gihapon rupa. Sa Madre, landong ganiha, grabing inita. Pero pag mo init bitaw siya sa adlaw, askang sakita gi sa init, may gos panit. Mogi na ang nabantayan. So, napamang gihapo El Nino. Nagsagol naman siguro ni ang El Nino o ang La Nina. Kaya kung muulan, ulan jud. Pag mo init, init ginpun kayo rupa. Dili sama kaniadto sa among panahon kami nga mga tiguang pag-ingog huaw pag-ingog El Nino El Nino gyud tag-unom tag-walo ka buwan dili ka makatagamta mo ulan munay among nasintian kaniadto sa unang panahon panahon pa na namo sa mga hipopotamus. Grabe na gani tiguangan Kuya Dudes. Mogi na, sa una namong panahon rupa, siguro bata-bata pa ka. Pero kami ng mga tiguang, pag miingog tinghuaw sa among unang panahon kaniadto, pag huaw-huaw, huaw mo na sa amo, or El Nino, unom nga to siyam kabula na, masinatian nga digig ka makatagamta mo init. O iti makatagamta mo gulan, ngas kang inita, yun. Unya, lisod kayo ang mga ayuda kaniadto. Nili sama karon nga pusot-pusot dayon. Kami sa una papanahon sting huaw, perting lisura kayo gayo dagit taon sa tinuod lang. Perting paita gyud. Ang bugas kaniadto ang among pangalan NGA or di ba ka Narik. Karon in FA naman na siya. O kayo kalainan. NGA o Narik. Langtok. Antos mi bugas Narik. Ito ang morning ninyo diya. Kang ate ni Labadia raw. Happy Friday, Kuya Dudes. Independence Day today. Good morning. Moga ni ate ni, no? May buntag ni Muna. Basilisa Pagubo. May buntag. Kang, uy, nagunod siya.

0: Bantag ni Orea, shout out na po Mederic Welod sa GGR Grocery Public Market Bayugan City. Nga namino ni mo karon, may buntag ni Orea, GGR Grocery. Bayan sa Bayugan City. Mga kaubanan diya nga mga kuan, tindirog tindira diya sa Bayugan. GGR Grocery diya sa Dakbayan sa Bayugan Public Market, may buntag Roger B. Hidna. Medyo sukol na daw yung pungango kamay. Kang Elmar Kagaanan, naminaw na sa minimum ni Kuya Lods sa Del Pilar, Balangyaw, Misamis, Occidental. Makinaw niya, kang Elmar Kagaanan, diya sa Del Pilar, Balangyaw, Misamis, Occidental. May buntag ninyo diya, Misamis noon. Good morning! Ikan niya sa Usamis, Clarin, Tudila, Sinunukan, Sinakaban, Maningko, Lupisayna, Oroqueta, Aluran, Panaon, Kalamba, Balangyaw. Tanan na diya. Ngadto na sa Batibot. Sa Pangdalaga, sa Pangama, sa Pangulitaw, sa Pangbiudo, sa Pangbiuda. Morning ninyo larastanan hurot diya. Naot ko nga namus mayong pagpaminaw. Kapiskay o kabaskog sa Panglawas. Lapos na dito sa Dapitan, Dipulog, Pulangkos, Osminia, Mahayag, Sepena, Mulabi. Good morning ninyo diya. Kang Marites Roque, morning ni Mudia Marites. Gikan po niya sa Roqueta City. Grabe na. Salamat kay ninyo misamis nun ha. Thank you! Kang Lister John Morales, gikan po sa Dakbayan sa Bayugan. Morning ninyo dia. Bayugan nun. Kang Lister John Morales, naot ko nga nakas may pagpaminaw. Naghulat ko Kuya Lods. Diri sa among bukid. Bukid. Sa Kuya Lods of Air Seraph o Kuya Lods Broncoid. Morning ni Mudia Tine. Good morning! Ano may broncoid na kabot-abot? Tawlaning bahin-bahin nun. Bamerman, Kuya Dots Broncoid, Frosty Tab, Kukyotin. Tawlaning bahin-bahin nun. Na may mga isa kagantang ugtunga na abot. Rachel Aldirete. Nakapalit may bago sa imuang products, Kuya Dots. Nakapalit ni bago si mong products kuya dos. Morning ni Muria Richel, may buntag. Good morning! Mong nakas pa yung pagpaminaw, kapis kayo rabas kog sa Panglawas.
1: Gamit mo lang. Labi na karoon panahon na, makabuhi na ang nanganga og bugas. Sa mo ni siya? Makakinga bugas. Mau gani, labi na kog inji nga nga. Ano ni mo utangig period biyang? Muna kaniyad to biyang. Pitipaita sa unay karon nanay mga ayuda tubig grocery nanay mga dilata tubig bugas di ba ana lang pero katong nag viral pod nga taga Jinsan masiguro to taga Sarangani nga gitagaan og bugas suko kay siya nagikan sa DSWD kay ang bugas daw bagtok patigin yang bagutbot. Ngayon, katong naigo sa linog ba, nag-viral to karon sa social media. Perting sukuan niya kay nakadawat siya gabugas gikan sa DSWD nga ang iyang nadawatan gahi da kuno kay ang bugas bagtok bisan pa kuno og kislan kana pulo di gyud mo humok. Mo na usahay aya mo pagpataka og post, pagpataka og kan kanang madala sa inyuhang kanini ang emosyon ba. Kasuko og kalagot niya dito dayon ninyo ipasibaw sa social media. Gumikan kay natay kagawasan diha walay pwede mo badlong mo pakgang ayha nakabadlongon or pakgangon kung humana ang panghitabo muna nga mingon gina mga eksperto nga huna-huna as makadaghan bagon animo buhaton naiya mong itong gipusdak tong bugas biya nga gihatag sa DSWD kay bisan palagi daw kislan ka na pulo di gidaw muhumok kay magsaligta sa cellphone muna nga kinahanglan nga dili magpataka og sama nimo ingon gin biyang banga dili magpataka og nganga dili magpataka og post kun dili ka sigurado or alanganin labi na og dili pud ikaw ang source pero siya may source ato kaya man gid tong gi-live then gi-post din sa social media alang-alang dili mo gahi ang bugas nga ang gisudlan sa bugas naka-vacuum silup naka-vacuum man to i-preserve na siya para nga ang usa ka butang labi nag madaot or mapanos. Dili sa madali-dali. Kung bantayan ninyo ka ng mga frozen bitaw nga naka-vacuum, naka-vacuum seal, siya tawag na biyang. Nga, ligon kina siya nga klase sa matang sa material or cellophane para nga dili sa

sudlag hangin, dili siya mag-moist, dili mapanos, dili mag kanini ang si tawag ana. Nga dili pon masudlan og mananap. Alang-alang dili gahi nga nakabakyum si Lupin man to. Ay! Muna usahay nga kung magpataka manggod ka og kwan, nakabakyum aron dili daling madaot. Mao gani. Nya perte magin yang suko bagutbot gid siya maayo. Nasuko pa siya sa akong uyuan si PBBM. Ay! Suko siya sa taga-days na Julio Day, kanang hatag kung nagbugas nga, dili ma, dili maluto lung agon tungod sa kagahi. Ay! di ba? Munay nga na, salamat ta, kinaay mga, naay mga ayuda nga niabot dito, naay mga supply, napay atong mga vlogger nga, napay igong ikasarang, nga, magpaabot yun og tabang. So nahitabo pa na sa among panahon kami nga mga tiguang, labi na sa mga tiguang na minaw karon nga magantos may siyam kabuan, walo kabuan nga init, halos walay tubig karon. Ang tubig karon ginalon, mga mineral ipang supply sa area pag naay mga kalamidad sa amo kaniadto, wala na. Kinahanglan pa mi mo baklay o tagpila ka kilometro mangita mig tabay nga dili mahubsan, kaya dito mi magkabo kanduso na mo say madala pang balas. Maluya pa taon may upabukal. Para lang gid nga malibbi ang tubig karon, hayahay na ni atagaan kag bugas. Imo pag yung ipusdak. Way puangod. Wala ayo gid pagpataka og pos gid kun dili ka sigurado. Labi na ning mga idaran. Patakag post mga tiguang na pataka po kong comment. Labi lang na sila makita ka din nila magustuhan. Bitaw, ana lang, muna sa'yo pinagkakuan dia. Dili ba ni makaunsa ang kapsul nga giinom nako sa imuhang products? Kaya doon, sungutan na lang ko, dili ba ni makaunsa ning puro kapsul akong ginainom sa imuhang products? Good morning ni mo dia, Lester Jan. Kapo dia Lester Jan Morales Diaz Bayugan. Okay rana siya Lester Jan. Kauban rana sa taga murag ni Bataan man yata. Toy si Kwanto kaila siguro Kwanto ni Ate Edna Fernandez. Salamat kay may buntag ni mo di Ate Edna. Dito na siya kagapon sa PLS Grocers sa Nabunturan. Nag-abot sila itong mga customer piting lagyo agidayo. Namatod pa niya diri nga daghan naman nag-abot-abot nga mga customer dito na malit sa imong produkto pero layo lang kayo ang Nabunturan gikan sa New Bataan palitan 200 ang plite. Sa man siya 200 ati Edna Fernandez round trip ni siya or siya lang kaway layo lagi kayo gyud nagabot-abot daw dito niya ana siya nga kanini ang matod pa sa sales lady diha sa Phyllis Grocers sa Nabunturan. Nga halinon kuno kayo ang Kuya Dodge Bomberman. Salamat kay ninyo ha, taga Nabunturan og mga kasikbit nga dapit, Barangay City og Purok or mga lungsod. Dagan kay magamitay da bitaw res diwalwal. sa inyo ha nga pagtuog pagsalig sa Kuya Dodge Bomberman, oh, ana siya, ana sa tin halinon kayo imong Bomberman ana tong sulti tong sales lady Kuya Dodge. Salamat kay ninyo ha. Tinon, sa nindot masag kayo na. Ang Kuya Dodge Bomberman kay simple, natural lang siya. O niya, dali siya nga mo absorb si muhang lawas, makatagantam kag talagsaong kaabtik, kakondisyon, nakay-focus, ano ba, muna'y nakanindot dia. Dili kapirsahon nga pugson ang imuhang pungango nga mugahi. Ang imuhang lawas, dili maka kanang dili makakuan, dili maka kanang imong lawas ba kanang dili bitaw siya makuratan. Tinuod man ang uban nga pampagana or pampagahi pero dili ready ang imong lawas, anugon gihapon ang imong pakigbugno di kurkungho. Kay ang ato ang importante manggo di ang ato ang lahutay ba, endurance or stamina. Maura gina siya pero kung dili siya musabay ang problema dito na nga, dito na ka makasinati o kaluya, kakapoy o panakit. Ang Kuya Dodge Bomberman nakabalansin na si imuhang lawas ngadto na sa imuhang paminsar na focus nimo
nga pag-abot sa ana nga higayon nga pakigbugno di krukungo bisag lupig ka makasukol gyud. Una panahon sa paglihok-lihok nimo og pagtrabaho makatagamtam ka og talagsaong enerhiya. Okay sa magsigik kag energy drinks. Unyang Kuya Dudes Bamirman, dili kinahanglan nimo nga maintainon adlaw-adlaw. Kinuna po yuban nga pampagana nga kinahanglan nimo adlaw-adlawon para nga makataga makuha nimo ang gikinahanglan sa imong lawas. Pero ang Kuya Dudes Bamirman, okay ra na siya. Sa mga beginners, pwede ra na ninyo pasudlan og Kuya Dudes Bamirman isa or tulo, isa duha or tulo sa isa ka semana depende sa kahago sa inyong lawas. Ah, sa mga diabetic, pwede sa ninyo sa gunsunan bali tulo ka adlaw. Ang importante manggod nga i-restro sa nasa sa atong lawas ba para naay sakto nga kanini ang pag-sirkulasyon nga gitawag. Kay kung naay proper blood circulation nga may tabo sa atong lawas, labi na sa atong pungango kay dugo mo gyud na importante, ma-determine niya nga kani okay mao na ni. Oo. So namang gayuban nga mureklamo diri nga diabetic, mainom mo Kuya Dudes Bamirman, wa may epekto. Wa pod siguro nimo hagita imong pungango og gayugaya pod. Kuno epekto. So normal na siya kay duna naman tay kakulangon sa sirkulasyon sa dugo. So pwede sa niya sa ninyo mga duha tulo ka adlaw ana. Namoy matagamtaman nga murag dili kayo labi na og dili ka kanini ang anad ba. Pero kung mao na pino anad-anad mong guna, kung maanad na okay na, pero at least dili man kinahanglan nga adlaw-adlaw nimo. Mahal pud baya. Ah. Kung maanad na imong lawas nga makatilaw na siya na pagkasunod nimo pagkasunod adlaw na kay plano nga engkwentro na kay plano nga big time derby. Ay, 30 minutos isa ka oras inom kadaan. Adi na kinanglan nimo adlaw-adlawon. Pag inom nimo daan wala na pointed na kay ka. Oh. Muna siya nga gwapo na siya pa mapointed, mapointed gani ang manok tao pa. Ay, wala nagsagol na sila ron. Labi na galanganin ka sa kondisyon 7 or 14 days sa mga mahilig sa manok diya. Malanganin ka kay busy kayo. Ah, kay ang nindot magigkayo labi na mga big event. So nasa sa mga 21 to 30 days. Ah, gawas sa imong pagpadako una kay plano by schedule. Ah, pointed kay manok eh. Tagsar ka maglihok ba maghidnaking. Tagsar kay maglihok pero kalmado kayo kana mula ka bitaw murag magkinto. Oh, murag bag kanini ang kawatan sa tumang gabi magkinto wag lakaw pero makabinta gamay dagit yon. Kaya na siyang Kuya Dudes Bamirman. Kaya ang uban manggod nakatesting, naa man na daghan manggod kayo sa merkado, naa man nakatesting gyud pero ang ilahang mulo di gyud nila masabtan ilahang lawas. Pero ang Kuya Dudes Bamirman, ikaw ma balik trabaho, balik serbisyo, kondisyon pa inong kay ka. Oh, diri na pud ta sa pangutana ni Lester John Morales. Og kabahin tong murag taga New Bataan nga ngano kuno nga ang mga produkto nato labi na sa mga nakabatil o gawas na nakablister ngano nga gapas ang sulod. Wala ko na tubag, wala na ko asa na tubag. Kagahapon sa to sang adlaw. Kumantayan ninyo nganong gapas ang siya or capsule on dress ata kang Lester John Morales sa Bayugan City. Ang pangutana di ba kung makadaot bulos capsule tanan pasabton tika dyan ha. Sorry kayo pasabton tika nga nung ingon ana na ang produkto karon sa merkado na ay capsule na ay tablet kasi ba masayod ha na ay tablet kaplet ba na ay kaplet capsule tablet na ay kaplet tapos naka soft gel sunod na ay ravi rice, na ay seaweeds, na ay vegetables. Ravi rice capsule, na ay seaweeds capsule, na apoy vegetables capsule. Para sa wala masayod. So kanang ravi rice, kasagaran gigamit na siya sa mga drugs and synthetic tungod kay chemicals para nga mas mo long last siya. Pag-abot sa panahon kung nakabatling, mao bitaw nga makita ninyo sa butilya nga naay naana say storage ba kung unsa siya dapat kainit. Kana siya labi na kung ang gigamit
seaweeds nga capsule kana bang sa dagat. Ah. Sunod ikaduha, ang vegetables capsule pwede na siyang gamiton ngadto sa mga soft gels or capsule nga gigamit. Tungod kay ang herbal is wala siyay dili siya chemical nga base na ka-base, wala siya dili siya chemical base. So during sa moisture or naa may pagkabulad sa init or sobra katugnaw nga mag-moisture, so dili kayo siya mukontra, pero mas dali siyang matunaw, mas dali siyang mahilis. Ah, ana na si Lester dyan. Kung sa imong pangutana, kung unsa man nga capsule, labi na og mga herbal or natural, basta naka-vegetables capsule lang ang ilahang source, luwas na. Luwas gani ta sa rabi rice. Ano na yun ban? Pila na katuig, sigig maintain og mga drugs and synthetic nga naka-capsule. So luwas na. Ah, ay mong tuo nga, mudiritso, muungot, mubara na siya sa kidney. Trabaho ni kidney, tig-filter na siya sa dugo. Hilison pa na dyan. Ha? Hilison pa na siya. Pagsulod sa atong ginhawaan, hilis magani ng cartilage sa baka, nga imong ubo-ubon, mga karne, o kaning unsa pa ng kagahi, diya, mga laman loob, mga atay, o kaning mga tinae, nga, wa, maayong kalat, eh, prop, unsa ka powerful ng ato ang tiyan. Oh, inigpangiti ni mo, tunaw eh. Isa na lang ng kapsul nga mabasa rang sa laway og tubig, muhumok na yun, di ba? So kana lang, kung gusto ka og mo na masabtan ninyo basig, so wala pa masayod ba? So luwas ka diya. Wala kay problema sa mga ingon ana. Oh, di kay ta mahadlok tagaan tag kapsul sa mga drugs and synthetic. So mo na nga nauso usahay karon ang mga couplet og tablet or di ba ka soft gel. Oh, nauso na siya karon. Muna ang Kuya Dudes Bummerman, kung inyo po nang mabantayan, dili na siya capsule, couplet na. Ah, wala, dili na siya coated. Muna pag mabasa lang na siya sa laway or mahanginan, humok siya, madugmok. E, bisag imong pislito na sa kamot, ang Kuya Dudes Bummerman, madugmok na siya, humok kayo. Kunod, ako na lang palawman na po sa imong pangutana, Lester Jan, kiniabot gyapon na diri sa ako ang ngano nga ang gigamit ni Kuya Dudes nga absorber, dili silica gel. Oh, cotton siya or gapas. Kana siya nga gapas, medicinal cotton na. Muna kung inyo na siyang simhuton, maimong mabantayan ang naa siya'y dili kasarangan nga ba. Gidesign na siya para sa ingon anak. Kung napo yung mabantayan po gapon nga mga produkto nga inyo nga mapalit, cotton ang gibutang. Ngano man, mas luwas siya kung mainom or matulon sa tao, kay bulak man na siya sa kaniniyang usa ka tanom o nang gapas. Kay kung diri manggod ta sa silica gel, una labi na sa mga nagani koy pasyente kaniadto nangutana, kay pagkahurot niya sa kapsul og inom, nay nangutana nga nay nahibilin Kuya Dudes nga gamay imnon pa ni. Dai wala dili kay kabalo ba, kay kulang sa informasyon. Nagwonder siya nga pagkahurot niya sa kapsul og inom, napay nabilin, pag uyog-uyog, namay nagkino-kino, napay naguyog-uyog. So nangutana sa imnon pa ba na nga, nay nabilin isa kabuok niya ang mga lingin-lingin daw. So kung inyong pong makita diya, minaw mo maayo, kung inyong pong makita diya, usay nakasulat sa silica gel, nga ka na absorber, nga naay pamutang sa kapsul, nga inyong makita, pwede ka ibutang ka din sa bag o sapatos. Bantayan nino na, usay nakabutang diya, dili pwedeng kaunon. Ha? Unsay nakabutang diya, dili pwedeng kaunon. Kinaay dako kayong tendency nga kada nga mga chemical makadaot na sa salawas, once ugaling masulod na sa lawas sa tao. Nya dili pud nimo malikayan nga dunay mga panahon bisag unsa na siya ka silyado, naay mga panahon nga kana siya nga klase sa butang nga absorber kanang gitawag nga silica gel, mapusak, madugmok or maburit nga masagol sa kapsul. So mo nang gipili na mo, gipili sa Kuya Dudes nga medicinal cotton ang among gamiton. Para nga kun ugaling man bisan pagtunlo na ninyo ng gapas nga naa di matulon, luwas kay mo dia. Kesa inyong matulon or mainom ng silica gel. Ang tindi ang kuan lang namo dia nga malikayan tungod kay purong-purong natural. So nganong gamitan namo og silica gel nga purong natural man ka atong gisgutan nga ang gibutang dia kung inyong basahon sa mga absorber o silica gel nga nabutang dia, dili pakaon, do not eat na ginasay ibutang dia, naginasay dako kayo nga warning, murag halos capital letter na siya tanan.
sa ipakaon kay delikado pag masulod sa lawas sa tao. So kung magdugay na siya og ko, mag-uban na sila diha, pila ka buwan ug pila ka tuig magkuyog. So dakog nahon isip na ko dakog posibilidad. So nganong dili na to i-divert nga mogamit ta og medicinal cotton as isip niya absorber. Ah, sabta na ninyo ha, basig matingala mo. Ako na lang gisumpayan ang pangutana ni Lester John Morales para nga mas hingpit ninyo nga masabtan nga ingon ana ang mga produkto ni Kuya Dudes. Puro-puro natural atong gamiton.

nawasak na siya, nagisi, nagkatag na sa sulod ni Sagol sa kapsul. Ayaw na lang ginag-imna. Dili man naingon nga basta-basta madaot ka, pero dako gin mo tama mo iko mo tama jud na siya sa imong lawas kung magkataon man. Magkataon man nga niinom kag produkto niya ang silikagel nga nasulod diya, nabungkag. Ah, kidako kayo ang gisulat diya, gihatag nga warnings ba? Pahimang no, nga dili siya pwede pakaon. So gipili na mo nga tibuay, ingon ana ang atong buhaton parang ma-safety as a natural nga safety po ang atong kwan. Bahala og magkapilit-pilit na siya sa kapsul. Pero di kinasya mo pilit. Ah, balag mo pilit-pilit na siya sa kapsul, masulod na sa, mainom na sa tao, safety siya. Okay, gapas na. Di ba? Ana lang siya ka, simple ako pagpasabot. Klaro, tataw, hanay, haom, binisaya pa na ako. Garita sa uban pangutana. Ah, parang makuan. Good morning, kwedos. Asa may magpa-membro atong insurance kung tagamong kayo, mi? Ah, si Ate Nilda Kutik. Atong morning ni mo di, Ate Nilda. Good morning! Kanto si Ate Nilda kaning, so ganito, kanini ang upgrade sa dayong. Morto siya kung ang Unity Life to. Unity Life. Nadagan kayong nangutan na pagkit gihapon. Mordang ni mo di, Ate Nilda Kutik. Atong dias mong kayo. Sa pagkakaroon, nag-nationwide siya, nag-focus sila karon sa Luzon ug Visayas. Mindanao man ang pinakasintro, ana. Pero dili pa na siya madali kay kamulo pa man og pakatag. Kamulo pa og pakatag. So, sa pagkakaroon ng Tinilda, pwede kang modirekta mensahe kay i-guide man gihapon ka, i-guide gihapon mo. Sa ilahang cellphone number, mismo dito sa opisina, o diagid mismo sa admin, gid ba? Pwede nimo siyang tiksan o tawagan para i-guide ka on saan. Dali, ramasad kayo. Kompleto lang ang ngalan, kompleto ang address o contact number ka na lang. Then magbayad lang dayon ka ang sa Unity Live. So wala pa masayod, sa imong pangutan na di Ate Nilda, din sa atong live. So wala pa masayod, kanin siya, gimugna, bago siya nag-operation nationwide. Gikompleto sa daan nila ang mga requisitos. Hangtod ang katapusang requisitos nga wala sa uban, ilaha pang i-comply para nga dili gyud sila mosami. Ang pagtugot or license to operate gikan sa DSWD. Muna siya nakanindot kayo. Kompleto na tanan ng mga requisitos tanan na, gikan sa Security Exchange Commission tanan na. Permit, BIR, DTI, at basta kay tanan na. Appeal na diya. Ang requisitos approved by the DSWD, kini siya nga upgrade nga dayong. Kung sa'yo nakanindot, kung doon na may maabot man sa punto na to nga natay mga grisgrasya o mga panghitabo nga dili na to maging makatagaan na, at least doon ay dili maglisod ang mga nahibilin or doon na kay doon ay madawat. Example, doon ay kamatayon, hindi naman kakadawat. Kakadawat na nahibilin bitaw, ana lang. So murag say as ay sintamil ang ilahang madawat bugti sa imong pagparehistro. Nya sa hospitalization ang pinakanindot kay pwede ka mo claim kadua sa isa ka tuig, kadimalas man pos grabe kada tuig pag ma-admit, di ba? Sa hospitalization nila 3,000 ang imong adlaw. Dili kaya na sa uban kay pilar may per day na turon. pilar may per day na turon. Di na ka mo pila, di na ka mangayo, di sa pay na, sungko-sungko, di magkabilar-bilar pagkagkuhan. 3,000 kada adlaw, sulod sa 7 kada adlaw, kaya nila i-cater. Gamaw po na yung minimum. 3,000 per day, basta na-admit ka. Private man or provincial, masamot provincial, kaya kung 0-0 ka, 0 billing, kasto, imo ato. Dayon, gawa sa 3,000 per day, napagig kay 10,000 nga ihatag nila para sa imuang laboratory. Ingon ana siya, plus doon ay mga grocery o bugas. Ingon ana, niya walay limit sa edad. Bisang pagbago na tao, basta naalay ngalan. Walay limit sa edad, hangtod sa edaran. Sa uban, dili mo na pwede. Samot na, og edaran na ka magpamimbro sa uban ng mga insura. Hindi lang alam mo kalain. Kabalo na masad mo, ana. Kung medyo may edad na, usahid, o dili dawaton, o kinanglan, habulo ni mo ang imuhang kaningkuan. Ang imuhang bayronon, imo ginang habulon, labi na kung nagkaedad na ka, diri wala. Bisang pag nagedad kag 100 G's, basta kay na lang kay pangalan, address, okay na sila. Unay mo na, imo ginasay na kanindot. Kani, bugti sa imuhang

0: 1,600 pesos. Lifetime pa jud na. Lifetime pa jud na. Pero kanang imong 1,600 pesos, upat man sad mo ana kabuok sa imong pamilya. Upat. Ang imong tulo ka beneficiary, pareha mo claim. So nahulog lang 400 pesos mo nay bugti nimo. 3,000 ang adlaw kung ma-hospital plus 10,000 nga laboratory kung inkaso magdunay ka matayo ng mahitabo 60,000 plus bugas o grocery. Muna'y bugti sa imong 400 pesos lifetime. Kaysa imong 1,600, upat naman mo ana. Oh, niyang uban kung beneficiary, ang papel sa beneficiary, igo na lang sa katungod nga mo claim. Pero ang beneficiary, pareha mo o claim, hospitalization and burial. Grocery o guban pa, pareha dyan mo claim. So nahulog rag 400 pesos na ingana ang kuan. Grabe ilang pagpamayag pag ron, bitaw. Sa imong pangutana, naaman dyan na din sa atong live at tinilda. Unity Life. Mga higala igsoon. Ayaw ihikaw ang gamay nga kantidad. Kung mauman lay makatabang, mauman lay kuanin mo nga, dili kayo maglisod kayo. Pwede hasula, mga yung tabang hospital ay. Mga dlaon pa kaugpila. Oh. Sungko-sungko pa ka sa mga politisyan. May lagmataiming anting eleksyon. Dabi ko ay eleksyon. Sayo pa kay kamupila dito. Nangadlaon pa kunuhay ka para makasayo. Pero wak ka na sayo. Nga napay nag-una ni mo. Kaya dito na natuhog sa opisina. Oh, manay tinod. Nung kapas mo pa ka. Nga masungko kag politiko. Nga igo-igo na po itunol. Pinakadako ihata ka na. 1,000. Sahay, balibaran pa ka. Kaya wanay budget. Dari, wanay balibaray. Basta kay membro ka. Naraw ilang cellphone number ko anin niyo sa mga naminaw ron, tiksin ninyo or tawagi para sa information tapos unsaon pag paristro. I-guide man mo ana sa cellphone, i-guide pod mo. Kinaama na siya ko, naama na siya. Makita man na ninyo dito labi na hilig naman tag cellphone karon unsaon pod ninyo kay ako'y motudlo hurot at oras dire. Mo na ilang cellphone number direktamente mismo sa opisina, tiksi or tawagi. Ang Unity Life Incorporated 0924-540-5933. Ah. Balik ko na ko ha, si Unity Life Incorporated, tiksi or tawagi para sa inyuhang inquiries diya. Kay kung ako pa'y mo guide dire, wala hurot to oras. Para direkta na mo dito kung saan. Siya yun rin kayo. I-text rin ninyong pangalan, kompletong address, cellphone number, i-guide man sad mo anak tanan. Kung sa inyong angayin buhaton. Ilahang cellphone number, bliko na ko, 0924-540-5933. O tawagin nino na, ha? Tiksi or tawagin. 0924-540-5933. Muna ang admin nga number sa Unity Life, sa imong pangutana. Mugoon na dyan, basta apilon pag inom. Di gid, basta apilog inom, biyang, impas gid. Ipamember ko Jupay, mayo na lang. dili maghimo man tag outlet diya San Franz biyang. Atong yun si Sir David diya nga. Dili man ko anak kay man kay kaysa magsigir kag silpi-silpi diya. Nakatud mig form diya. Para nga kanang atong mga kasikbit nga kuan diya sa Bayugan, Barubo diya sa San Franz, Talakugon, Prosperidad diya na lang diretso. Makatod mig form diya para sa membership tapos umang pagpamember i-online raman na siya ang bayad direkta sa opisina. Atura na siya ang sabutan pohon. Hotdo na ko na tanan ni mong mga nakapalibot diya ato na iparehistro biyang lawat na lang di ginato matagan sa tinuod lang mutuomog sa dili wagi makatagan o kanus ata mapanaw or kanini ang kuan kanus ata magkasakit or magka-hospital. Wala lang. Di makaya sa Kuya Dudes. Dangop tang Unity Life. Patay. Wala man yung mugahe akong pungangom. So, saan ako ginom mo Kuya Dudes. Bamir man. Saan mo natin. Dito tayo Unity Life. Pa-admit. Tag 3,000 imong adlaw. Basta kay membro ka. Nana sa mga corresponding deduction man dun. Asa silag budget. Dako kay silag cooperative. Nadagdagan. Grabe silag mga source. Simple example ni mo na DSWD. Ana lang bitaw ka sayon. Simple ra na siya pero dako kay sa gikatabang. Dako sa gikatabang. Padulong na siya mga pipila ka bulan ana ta diya paingon. Dili man na sa ingon nga madali nga dire-diretso. Nana po na sila sa National Television sa Net 25.
1: Nasle programa dia kanang kada buntag nila nga programa murag gyapog sa kuan ba. Oh. Kanini ang kada buntag nga programa bitaw nana na sila sa mga dagko nga network na nulod para nga ipahibalo jud didto sa katawhan. Hurot ilang bilib ay. Asar man kana. Ah, muna sa pinaka kuan. Katulang at tinilda. Atok mo tay muhang kuan na. Dirita kang atini labadiya raot sa Kuya Dons Bronco Aid Food for dalang. Kaya karon mga panahon na atin eh, sa tinuod lang, gamayng bikil. Karon na, mutuumog sa dili, uso karon ang ubusipon, hilanat o trangkaso. Karon yun, nga season. Grabe kainit sa panahon, panahon sa adlaw. Unya mo kalit og ulan, muulan sa gabi eh, muulan sa hapon. Ikawala ka biyang, ay pamimbro. Lagi. Tanan ni mo nga nakapalibot, ngayon mong pamilya biyang, parestro na ko. Anak lang. Klaro man tao ng 1-6 oy ninong biya ko ni mo kanan mga minahal si imong kinaboy ato na iparistro ana naman siya so may pulos akong pagkaninong ito naman magsinter man ta diya po sa kuan kinanglan sa atang makigalayon sa diya sa kuan kanini ang LGO San Francisco sugot lagi na sugot na perminti dako nagkatabang sa katawhan ay so ano lang. Uso karon ang ubusipon, hilanat ug trangkaso mga binating tigpaminaw. Tungod sa grabe kainit kung adlaw, unya ang mahitabo, ha? Mga igalay, so ang mahitabo, pag muulan siya tugnaw. Niya panahon sa gabi, tugnaw pod. Ang hutoy ba lamang di og ang udhak mo'y grabe yun, labi na sa mga idaran. Labi na sa mga idaran. As unsa na nagikan yung mga bata noon? Tungod kay ang kagaw karon or mga viruses grabe na kapangaisog ultimo gani hilanat kani adto ang hilanat pwede ra trangkaso pwede ra dala-dalahon karon ang hilanat or trangkaso ilubog na kasbanig grabe kasakit sa atong mga kaunuran or lutahan napay ubo nato nga kani adto mawala la tulo lima kadlaw mawagtang rana bisag dili nimo tumaran pero karon ang ubo nato karon murang mabungkag na itong buko-buko o ginubo. Grabe ka, karat katul sa tutunlan. Manakit na lang ang atong likod, manakit na lang ang atong tiyan, maglabad na lang ang atong ulo, sige o ginubo. Hangtod nga makautot, makaihi na lang puntag, sige ginubo. Askag yung hasula. Una sa may dako kayo nga kadaot ana nga mahitabo kun dili na siya maagapan og sayo labi na sa mga edaran or mga batanon nga dunay kakulangon sa ilang resistensya kun immune system nga musangko sa pneumonia posible pa nga musangko ngadto sa gitawag nga Mycobacterium tuberculosis. Mo na siya diya ang pinakapait kay bisag bata karon hutuyon o buho na sila, magsuka-suka na lang o sigig inubo. Itesting o pa-admit. Labi nagmulagpas, nagtulok adlaw. Di ba kaya ang diagnose, ana? Pneumonia na na. Diretso na dayon, bata pa. Hala, diretso na dayon. Mga antibiotic. Ang pinaka-minus o kanini ang pinaka-common nga ihatag ng antibiotic, labi na sa mga, labi na kung ingon-ana nga kaso nagka-pneumonia na ang usa ka tao, madagko man o mabata. Amoxiclab. Ano ba mo unsan mo kaunsan na siya ka powerful? Epektibo jud na siya. Very powerful basta naa sa tama og insakto nga pag-inom. Dili na siya brand name ha, generic name na siya. Mo jud na siya kasagaran. Nadabi karon og batak na kayo ka sa ingon ana nga grabe gininom nimo og kaning antibiotic, grabe gininom nimo unsa pa nang naa. Ultimo bata, imuha na lang. Di na gani mo inom ang antibiotic tungod kay nakasabot na sila nga grabe kahalang o grabe kapait niya ikaw nga ginikanan kay gusto man nimo nga maayo lagi imo na lang tingalon kasi ono bunalan ang bata mahadlok na lang pod bisag dili sila gusto mo nga na lang pod gihadlok mabunalan labi na sa mga syrup so ingon ana kahasol o kapait karon mga panahon na dili ta gusto nga maabot sa punto nga ingon ana nga naamay Kuya Dulz Bronco Aid Food for dalang di ba una siya. Na sa mga bata, namay Kuya Dulz super syrup. Kung yan naman lang ubos, ipon, hilana, trangkaso. Tunaw, hilis, pwede pang isuka ang prima. Shout out sa mga nag-deliver sa imong produkto, Kuya Dodge. Hoy. Grabe po ni Dennis. Ipahatod na ninyo dress kalamba. Kana inyo mga tambal kay wala nami mapalit. No sa day mo. Pistoy. Grabe ni Dennis kilat Dennis. Suko na siya kung ano. Gripan nga sabas tong live. Morning ni Muda din. Shout out sa mga nag-deliver. Deliverin ninyo diri sa Kalamba. Labinas produkto ni Kuya Dodge, hoy. Ihatod na ninyo diri kay wala na may tambal mapalit. Nagkaundang-undang na naunsa day mo. Namalikas na diri sa live. Sige lang din, gamay na lang paabot. May buntag ni mo na din, galaw-gaw. Singo na na lang, gunta lang kung sagod, di mo gahe na yung pangango din. Sige lang, takatulga lang sana, pukawal na nagmaabot na itong bamirman. Kuya Dodge, mutana ko gapon. Di man nga mutuna ko'y lakaw ati, aristo na mo nang wako katubag sa imong tawag. Alam mong kalain kung di takatubag kay naman tayo mga kuan, naman tayo mga importanteng gimbuhaton kay dili man matagkaroon og unyaga atubang tanan silpon. Mureply bitaw ko og okay na ang kuan. So ana lang Kuya Dodge Bronco Aid food for the lung. Dili na si antibiotic ha. Para klarohon. Kung dili dako na sa gikatabang sa baga sa tao, mabata man or hamtong. Para nga mas madali siyang makarecover or makasugakod siya og maayo. Kung in kaso man dunay dako nga kadaot sa baga sa tao. Muna sa iyang punto. Balik na ko, bisan pa man nagka-TB ka or nagka-tuberculosis ka. Kanang gihatag nga tambal nga para sa imong tuberculosis bali unom ka bulan. Dili na siya para sa baga. Para na siya sa kagaw nga nitakboy sa imong baga. Og ang imong baga magpabilin gihapon siyang kapoy or luya. Muna ka ng mga tibihon, nagka-tuberculosis or mga pneumoniahon, mga hubakon o asmahon, bisan pagkapila na sila nagbintulin, nag-asmalin, bisan kapila pa na sila nag-nubilizer, hubakon, asmahon, luyag yapon na sila o baga. Muna'y klaro yun nga punto. Ha? Muna'y klaro nga punto. Punto por punto musipyat ni Lugas Lanotra. Sa tuberculosis, nag-inom ka, bali unom ka bulan, dili na para sa baga, para na sa kagaw nga nitakboy sa imong baga. Kung ikaw hubakon asmahon ka, nag-insulin ka o nagbintulin, unsa pa na insulin, kanin bintulin o asmali, unsa pa nang para sa hubak, salbutamol, dili po na siya para sa baga. Wala sa'y kalabtanan sa resistensya o pagsugakod sa imuhang baga. Unsa'y buhaton, para nga dali siyang makasugakod, dili kadaling hubakon, dili kadaling hutuyon, ang imong baga mas makasukol kay gumikan, resistensyado siya, pinaagi sa makanunayon nga pag-inom sa Kuya Dodge Bronco Aid food for the lung pagkaon na siya sa baga diha siya ni bida og maayo. Pero akong linawon kay bisan pa man ako'y mabasa gani gyapon sa social media sa Facebook nga naay mga promosyon diha nga mga capsule para sa baga ilag yung giklaim nga makaayo sa tuberculosis. Po na yung mga capsule yun, ngayon yung madungog na makaayo, nagka-tuberculosis ka, nagka-TB ka, diya, habok, hubakon ka, asmahon ka, i-claim yun nila na makaayo. Pero para sa ako, kung ako ha, klaro por klaro, punto por punto, prangka nga pagka-istorya, musipyat Lugas Lanotra, makatabang na siya og dako sa baga nimo para mamahimong resistensyado, nungka nga makaayo sa imong hubak or asma o tuberculosis o pneumonia. Mao na say kalahian para masabtan ninyo, mao na say kalahian sa pagpasabot ha? Sa educational or promotional. Ultimo kani ko haplas di makaayo pero uban haplas makadungog makaayo jud sila. Lahi ang promotional, lahi ang information, lahi ang promotional ug lahi ang educational or promotional nga pagpasabot. So ingon ana ha, ato lang palawman ni Pohon. Sa dagko, Kuya Dodge Bronco Aid, pwede na ang super syrup isabay. Sa mga bata, Kuya Dodge super syrup. Tunaw, hilis, ang plima, ana. Sa Kuya Dodge super syrup. Wala tayo kong oras, alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man. Apan nagdumili na kining tanan.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Partners sa kahimsog.
6: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
7: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule.
8: Nang bayan, muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong! Nang balad, ang programang buhatag o pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyong ng Bayan.
9: Basta si DJ Onyong, okay kaayo!
10: Yeah!

kumusta? Gabaayog nga pagbabinaw, gradong drang! Maayog nga pagbabinaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome na usab mga lode, diri sa tuang Dulumanon! Ang programang inyong ginaatagan, inyong gihimong kalingawan, orasan o background gining atong Dulumanon. Ang Dulumanong gulong ng palad, kauban si DJ Oniog ng Bayan. Hala, kumusta, madlang people? Kumusta mga igsoon mula Luzon, Visayas, ug Mindanao? Bisan man mga higala, bising-bising ang atong mga kahigalaan. Bisan man igsoon dun yung mga gimbuhaton, ining adlaw nga Biyernes, apadamati og naminaw gihapon diri sa tuang Dulumanon. Ang programang gulong ng palad, kauban si DJ Onyo. Walay laing unyok mga palangga nga magsaba-saba si inong mga radio. Walay laing unyok mga sulingan. Nga muhatag og lingaw si inong tadan. Busa mag-egsoon. Kusgina ang mga volume sa inyong mga radio. Kedi anas DJ. Anas DJ o. Oh. Aramdam na mo. Mga taga probinsas Buhol, mga taga Cebu City, Zamboanga del Sur, Camiguin Island, Misamis

mga igsoon kong mga Bisaya, maupaw nga adlaw ninyo. Ano na nga upaw man mo? Ano man? Uwaan na may kwarta? Ayo og kabalaka. Panarbaho, aron na kay kwarta. Sa pagkakwarta na mo nga, huwag ka lagtrabaho. Ako ang may kwarta, ayaw mong kabalaka. Oo, oh, iksoon ta. Diba ko? Labaw po ka ko, wag kay kwarta ko. Ako rin nakatukuha ka. Okay, atong hotline mga iksoon. 0955 937 8054. And this program is brought to you by Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Ipila-ilaon niya may igsoon ang mga produkto sa Melvin. Dali aras adlaw no, Birnes da, matang June 12, 2026. Pagkadali, rajud ka adyo mga higalas adlaw. Apit na tunga-tungas buwan sa Hunyo. Musunod na po dadyon mga higala ang bulan sa Hulyo. Musulpot na po ang Agosto hantod Septyembre. Wala, inigtungtong sa September. Mugawas na po may higala si Jose Marichan. Mukanta na po mga higalag, kini ang

0: ana poy manaygon ane. Matang talayar na to mga tiguang, no? Ti amo, John Nagol, burag bago pa man to nagpasko? Burag bago, bago ra to nakapariban mo ba? Kato sinong bonus ba?
1: Ay,
0: burag bago ra mo nakapariban? Karon oh, kulot ng imong buhok. Expire ng bonus. Ano yung isimang ka? Expire ang bonus?

0: Dara, para mag-unay ganahan sa mga empleyado panahon sa Disyembre. Munay ganahan sa empleyado, mupunay tinglabad sa ulos mga amo. Ay, tinghatag o bonus. Pero pila, raming kalipayan ng mga trabahante, di ba? Makadawat og 13 month pay, makadawat pagod og bonus, mga palangga. Uy, pasalamat mo, kana may bonus. Oh, ang uban ba yaw, abe bonus, bono ra. Maayo pa mo, kana may pabutong bonus rong Desembre, kaming taon. Permente ra kami makadawat og bono. Kana ay mga silingan nga sige ra makigbugno. Kuya, kantaha ang kapugngan ko ba eh? Kapugngan ko ba? Ang hapdi sa akong kutukuto.
1: Sabadya, mura ra magag bright.
0: Ngayon, bright po ka! Mura po kagabright na. Manaway po ka na ako nga. Mura po kagabright. Pagsuri ha. Kapugngan ko ba?
1: Sabadya, mura ra magag bright.
0: Ngayon, bright po ka! Sige, buntan ko ng ulo naman ron. Ay, naga. Okay! Mr. Bas Nanay, oh, basag wengipun. Mora na, mora ganay pinaka-importante na tong mga Pilipino. Bahalag na nga pangagta. At least, malipayon. Mora ganay ato ang kipanghinambog yun na to. Bahala o dita hitsuraan basta kay buhi. Okay, basta tagmensahe. Unya antig mo ha, nagpabilin sa premium 4,500 pesos. Paning kamuti ninyo matubag mga palangkay at rumahatak na ito ng premium ha. Og maansiran na ning antig mo, di sa dayon ta magtig mo. Kaya magunuhon na pamangkugtig mo. Pahuway tag mga duwa ka semana sa tigmo kay naatay mga bagong dula o games. Patas anay ug utong. Sulod lang sa duwa ka semana ha. Ningon lang mo og pito-pito. Ana, og kinsa tong pinakataas ug utong mao'y daog mga palangga. Gikan sa Lunes hantod Sabado og kinsa tong pinakataas og utong maotoy daog. Mingon lang mo og pito-pito. Mas maayo nga ha, maabot og kining usa ka oras aron siguradong daog ka. Pero puhon na og matubag na ng tigmo ah. Puhon kibasig matubag na ng tigmo murag mga 2030. Sabi po ng 2030 ang matubag ng tigmo eh. Dejo onyo kahatagi. Saman eh, may hatagan. Hatagi ko uglo sa tigmo ni mo butang bana, mahikapan bana o dili bana, mahikapan. Yan hanggang jud ko kwarta ba, salamat disi. Aon yan ako mga taguglo. Derita, derita, tubag na pod ko din si Onyok butang nga maugdaw kung sunogon gihipos o gisunog sa usa ka tao aron maugdaw o mahanaw aron dili mahibaluan sa uban. Kaya walay magkahibalo sa usa ka butang nga nahano na Edgar Neso Pigkawayan. Shout out na bod ya Idol Edgar sa Pigkawayan. Why mo? Imong tubag, computer! DJ, good PM, nakapalit ko One Box Coffee Mix. Dua kapad nga capsule plus mineral eye drop. Mineral oil, ako si Evelyn. Kapayuran, Pigkawayan. Okay. Sige. Saad na ko ha? Sabado sa morning, taman hapon, magtinawganay taninyo. Ubay-ubay na gani atong tawaganan mga palangga. Agpas na mo katong mga wala pa nakatext, katong nakagamit o pito-pito. Pwede pa mo maapas ha. Agpas din ninyo i-text imong pangalan, address ni mo. Kaya aron malista na ko imong pangalan aron karon June 15. Maka-angkon ka o premiere. Kuya, joker man kaayo ka kuya. Ay, makautot-utot man po na ginatawa. Okay ra na. Muna itimailhan nga buhi pataning kalibutan na kung makautot pa mo. DJ, hanap ko ka-text sa May Jewel. Po, 32 plus DJ. Okay, 32 plus ko no. Muna yung number mga palangga. Number niya 0965-160-8649. Again, 0965-160-8649. Mone Migala, iyahang hotline mga palangga. Hotline, iyahang kini ang number. Direta sa line mensahe.

tubag damo ang nangayo sa akong daog, ako gipanghatag ang uban, ako gitago galing gikawat sa akong anak, gigasto siyang kasal. Elizabeth sa Kalbayog. Ah, dito na spikas. Dito na spikas, mga palangga. Naamang kukuy programa, igsoon gulong ng palad gihapon dito sa Leyte og Samar sa Eastern Visayas. Dito joon yung moon ni tao nga pinakabisi. Sultian ta mo, moon ni tao nga pinakabisi, mga higala. Pinakadaghag programa sa radio. Moon na, dako kong pasalamas Ginoo tungod kay ang pagsalig mga parangkas Ginoo nagpabilin gayon. Nga naman, nitagaan man ta niya og daghang programa. Lima kabok programa nako sa usa ka adlaw. Pamukaw sa kabuntagon, gulong ng palad, 1 hour from Mindanao, gulong ng palad, 30 minutes from Mindanao, plus kasayuran sa Katalingban, Visayas ug Mindanao, ug ang ikalima, gulong ng palad, Eastern Visayas. Sa mauna ang lima nako ka programa igsuon nga ginaatiman matag adlaw. Nga aron sa ingon kamo malingaw. Wana nako kog pasalamat igsuon tungod mga palangga obay-obay na gayod ang atong tulumanon nga moy inyong gikaadikan. Sa lima nato ka panag-uuban. Gulong ng palad, 1 hour from Mindanao. Gulong ng palad, 30 minutes from Mindanao. Gulong ng palad, 1 hour from Eastern Visayas. Pamukaw sa buntagon, Visayas ug Mindanao ug kasayuran sa Katalingban, Visayas ug Mindanao.

0: at talento. Kana bang makahatag ta og kini ang lingaw sa katawhan? Sige. Dejo niyo tagpilahon ng inyong para sa bata kay magpalit mi ana DJ. User ko si imong produktong kape o kanang imong kapsul. Nakatabang na sa ako kabuhi. Kabuhi o nun, good kaayo ko DJ. Gamay, bikil, makakabuhi. Dayon ko DJ. Tabangon ko makuyapan. Samot na DJ o buwad sudan kontra nako kabuhi DJ. Abi ninyo, gitawag na mga palangga o tawag ka na bang kabuhi. Kabuhi nga, wa makabuhi. O di, ginatiaw ng kabuhi mga palanggo eh. Muna'y usa sa kanabang ginabati sa ato ang mga inahan. Sa mga inahan nga dunay mga kabuhi, paminaw mo. Ato ning i-explain pag-ayo kaninyo mga palangga unsa ang kabuhi pag igsuon ko. Apan sa di pa mga palangga ato usa paminawon ning testimony mga igsuon human mga higala nakaangkon og alibyo sa dihang nag-inom og pito-pito herbal capsule.
1: Nini Rojas, taga Villarica, Midsayat, Cotabato.
0: Kinsa may gidialysis, ma'am?
1: Ako po.
0: Ah, ikaw?
1: Oo.
0: Pila na may edad mo, ma'am?
1: 51.
0: 51? Pila katuig na ka na dialysis?
1: Pag dalawa na karong April, sa diabetes, well, nakuha na akong kidney.
0: So, sa dihang pag-inom ni mo og pito-pito capsule og pito-pito coffee, kumusta man yung pagbati ni mo, ma'am, sa may kausaban?
1: Nay, sa nang kausaban ni mong baktulog ko, tapos nakabawas na pud ko, kaysa sa una, hindi ko magkuhan pong bawas ba, mga after one week. Kaya karoon, nakabawas ako, everyday na po magbawas. Kato ako nga silingan, nga, may nonsan mo sa pito-pito Prada kay naadyo mo'y alibyo. Adyo'y kuhan siya sa panalangin sa Ginoo nga maalibyohan dyan ang inyong ibati.
0: Gusto mo may gala maalibyohan, sama may gala ni Ma'am Nini from Midsayap, Cotabato, nga nagamit og pito-pito herbal Cofermex og pito-pito herbal capsule. Nakabawas sa everyday. Aron nga layo mo sa colon cancer, kinahangla mag-inom mo og pito-pito plus herbal Cofermex 10 and 1. Bawas gud mo everyday ani. Onya, dili mo magka-crash diet ani mga palangga. Kay tanggal mo ginoo mga fats ani exam mag-inom ka ani. Kay usara ba ang makapatambo kana ba yang tagdugay magbawas onya duol mo colon anak colon cancer. Nakanindot aning coffee soon kay magbawas ka lami gud imong ginhawa lami imong pamati nimo. Mo ana nga kamo diha og nangita mo og coffee nga gawas gana nga pimo nakapanambal pa mo pito-pito plus herbal Cofermex 10 and 1 mga igsoon. Adto ra gumus butika. Pito-pito plus herbal Cofermex 10 and 1 og pito-pito plus herbal capsule 8 and 1. Sa nangutana kaganina, unsa kunoy tambal mga higalas kabuhi. Og miingon kag tambalas kabuhi, pito-pito herbal capsule makasulbad na, makaalibyo na. Pito-pito capsule, pito-pito Cofermex, dayon, pito-pito relaxing gel og pito-pito liniment oil, langkat ng kabuhi nimo. I-explain ako, unsa man ang kabuhi, sa in English pa mga igsuon, acid reflux o GERD. Kon gitawag mahigala gastroesophageal reflux disease. Namaton pa mga higala kon pasagdan mahimong cancer igsuon, asthma, laryngitis o makahilis enamel nga protection sa ngipon. Onya kalagmitan nga hinungdan ni ini mangigsuon mao ang pagpagutom o sa di pagtultol sa tingkaon mga higala onya mawi dayon magpabusog sa pagkaon pero ulahin na. Ngano man ang istumago o tiyan nga wa nay hilison nga kaon muabli ang balbula una mo na ulahin na gyud ka nga ang asido musakas tutunlan maong murag mangaslom ang pamatyag nato mga igsuon. O grabe makakuyap nga usit ang kutukuto o ang sintrong ubos gabahin sa dughan. Mga taga Mindanao, mga taga Eastern Visayas, mga taga Leyte, mga taga Samar, mga taga Bohol, Bukidnon, Davao, Cotabato, Agusan, Surigao, Tamigin, Cebu. Minaw din mo diya. Sagad sa mga hinungdan ni ini maukon may diabetes, asthma, laryngitis, tambok, obese o alcohol, alcoholic pala inom. Apan makontrolar kini o maalibyo sa natural nga paagis, disiplina o hustong estilos pagkaon. Kalagmitan si hatag sa mga eksperto kini mga tambal nga mga antacids nga adunay side effect o makadaot kung pirmihon. Kay inanay mo samot kanipis ang lining, nawalan ang tisyo kung microflora nga dipinsa mga igsoon sa asido, gastric acid, busa mga igsoon. Kung namina o namati kakaroon, pagpalit o pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofirmex, kay mo paalibyo ka na sa mga taong kabuhionon. Kabuhion ka? Oy, tubag mo, kabuhionon ka ba? Magmaoy imong bana, kabuhion ka. Mag-inom ka, mahubog ka, inikabuntag, bahang uber ka, muatake imong kabuhi. Magpalpitit imong kasing-kasing, mamugnaw ka, mawadan ka ginhawa, mangluspad ka. Lain imong kuto-kuto. Inom og pito-pito herbal capsule, dua kapsula. Trita mo sa aday, aron nga, wala ikon ang kabuhi ni mo. Kanang kabuhi ni mo nga, pila na ka tuig, giantos ni mo, gikampas dalaga, hanto na minyo, na apagihapon ang kabuhi ni mo, ayaw mo pagsugot nga, nga ang kabuhi mahimong kanser. Delikado na. Unya, niwang diyo kagpag-ayaw, anak mga palangga. Unya, igsoon, kung wa mo ikapalit pito-pito capsule, pito-pito Cofirmex, first aid din nyo, ang primero nyong buhaton, pagkuha mong kalamunggay, konkamunggay, malunggay, huwag dahon, hugasyo o pagpugag, balig usa ka kutsarita, pug-a ba ka ng dahon, dukduka, pug-a na yun, kanang usa ka kutsarita. Unya, imna kada 30 minutos sa dayon nga tingkaon. Kada 30 minutos, mga palangga, inom kag tag sa kakutsara nga kamunggay. Pangayo lang kamunggay na sa mong silingan. Ugdi manghatag lang yung mong silingan, ha? Sige. Managiging ako ng bato, ah. Ukoy-ukoy ang kamunggay. Di mo manghatag, ha? Or luyang dulaw. Kana bang luyang ayilo ba? Kung magtad-tad mo ana pagkuan gud mo pag gloves gud mo kay mo pilit gyud na si mong kamot kanang ihang kuan grabe kayo na ka kuan coloring ning mura grabe coloring ba inighawi ta mo sa yelo nga dulaw milit gud si buhang kuan magyelo-yelo imong kamot mag gloves mo di ba ka poster mo silupin imong kamot tantara ipabukal sa tulo ka basong tubig. Duha ka kumagko sa dulaw nga hugasag maayo ha. Ilunod og pahinayas kalayo sud sa 15 minutes. Imna samas siya. Unya himuon nimong hinubig ba kada oras o buntag o tuhapon man nimo imnon ang nilaga nga luyang dulaw. Paresan day nimo og kini ang kanang tulo ka baso usa sa buntag usa sa udto usa sa hapon. Unya sagulan din mo tagakotsara nga pinug o dugas kamunggay mga palangga. So guwapo kayo makatambal ni makaalibyo ni sa mga kabuhion. Pero wa mo'y kamunggay, wa mo'y luyang dilaw dahil kailasod kay pangitaon, niya mahal kay sa merkado, ang imong 10 pesos mga palangka, sas gamay, pilara ka buok sa nga. Pilara ka buok palwa. Palit na lang mo og pito-pito capsule, og pito-pito coffee mix kay may malunggay diha, may luyang dilaw diha, og daghan pang mga herbal nga makaalibyo sa imong kabuhi ni mo. Antos-antos mamangkag laga-laga diha. Mga tapulan na rabata. Ngayon lang, inom tag pito-pito capsule, pito-pito coffee mix kay 18 ka herbal ang imong mainom diha. Anay daghang lalis diha. Sige, pagkag... sige, pamuog, palit og kamunggay og luyang dilaw nga perting halas kilo, ana. Malaking kilo. Nga palit ka og balik jeans mga palangga, mga tulo o upatra kapalwahan. Malag sa upat kapalwa. Makakuha kag duga ganing usa ka kutsarang duga di asa kamunggay na naghimo kani ko og kini ang kuana oh kana bang kamunggay bang duga sus halos hurot nang usa ka punuan gamay rang duga palit dala mo pito-pito kapsul kay dili ra kamunggay og luyang dilo nyo mainom diha daghan 18 ka herbal nyo mainom. Ang kabuhi na mo, eh siya, siguro nalungkot ang kabuhi na mo. Mga taga Visayas, mga taga Mindanao, ako rin nalungkot ang kabuhi ng kininyong imnon. Kapakapa lang yan ang kabuhi na mo. Oh, luka pa ng kabuhi na mo. Ako, kabihunon mag sa una, pero naglikay na yugkos inom. Moogin ay labing tinuod, kitang mga lalaki, mga palainom, o di mo gusto mo maulian yung kabuhi, parayon mo sa pag-inom. O di mo gusto mo balik na ng inyong kabuhi, untang mag-inom. Pagbisyo na lamang pito-pito capsule, pito-pito coffee mix, mga tagaliti, mga taga-samar, mga taga-Mindanao. Sige mo, og palit, og ilim nun, pagkabuntag, manambal rin hapon mo. Dirira ka kakita sa Pilipinas, ang gusto mo hubog. O niya inigkahubog, gusto na po mahuwasan. Ang saan, taon mo. Hubog-hubog, ay nagpangitag pamaagi nga mahuwasan pa ka. Palit-palit o pito-pito kapsul niya, gusto rin hapon kang mahubog. Atos butika, dool mo niya's butika, larusa yun. Pagitaan niya, pito-pito capsule, 8-in-1, pito-pito herbal coffee mix, 10-in-1, mga palangga. Mga bata na to, mga edahan, palitig Mimo Pro Plus. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulubano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, mayong adlaw, ganun yung tinan. Mayong adlaw usab, ganun mo kaya. Ako nagkapasalamat di ining imong tulumanon. Nga imong kining mahatagan og drama porsyon. Nga unta makuhaan kini nila og inspirasyon. Kining akong gulog ng palas kinabuhi. Tao ka lang dae ko sa pangalang Mary Ann by Dinibianios. Ganagpuyo sa Agusan del Sur. Doon ay usa ka anak. Taugan lang po sa pangalan na kong anak nga si Angela. O ang akong ka-live-in partner nga si Jojo. Kuyo niyo tungod ni ining akong kalisang o kalibog sa kinabuhi. Akong gishare, gisuwa. Aron kininimo mahisabto na ang tinan, tugutiko nga akong sugdan sa sinugdanan.

0: Sige na, Angela. Ready na imuhang balon din, ha? Dayon. Sige na, pagdali na din, ha?
1: Ma.
0: Pagdali na, dayon. Sige, sige na. Oo, naray mong bag, oh. Naikwarta si mama. 10 pesos na ni, ha?
1: Thank you, ma.
0: Sige, I love you. Ay, dali ragad kayong panahon. Dako na kayo kong anak kasi Angela. Ngayon na nga, magkuginis siya.

0: Oh, kumusta naman si Angela Marian? Kitagaan din ni Buog Balon?
1: Oo, ma. Nga naman.
0: Eh, di man good kay. Ambotong bataan nga. Nagsige man og hinuktok ng bakibaklay ni Agis Balay.
1: Ambot na ng bataan, ma. Nga naman nga. Magsige naman na sa hinuktok mo, eh.
0: Tingali og imutugi kasabaan.
1: Wala mo eh. Nganong mga sabagod taon ko niya ma. Pinangga kain ako na siya. Ang hiram papa. Mo'y mga sabaan na niya.
0: Hoy. Kanang imong banan ni mo ha. Gamay lalagog kayong kulang. Ako na gunang mahapak ng imong banan ni mo.

0: Angela. Paleho gragog kog ihaw aning manok ka. Kaya mo anhi ang akong barkada dire. Hoy, Angela! Angela!
1: Ayon na nasuguan ng atong anak. Kaya kapoy na sa eskwela.
0: Kaya kapoy? Unsa may gusto ni mo, Angela? Bunalante ka!
2: Ayok!
0: Oh, tuman na ang akong sugo ni mo.
1: Tama na, Jojo!
0: Ayaw pang apil-apil na, Mirian. Si Angela ang akong gi-sugo. Dili ikaw! Angela!
2: Oo, ba?
0: Pagdali na niya. O di tayo ka gustong bunalan. Tumana ang akong sugo. Sige na!

0: lami kayo ni imong manok bisayan ni mo, pre.
1: Oh. Basta manok bisaya, pre. Yun na na, good na. Ha? Huh? Oh.
0: Alay mo asawa ni mo ba? Suti kayo kake. Guwapa kayo na imong asawa ni mo. Pero, mas guwapa gito.
1: Oh. Ayaw na niya, pilag istudya, pre. Madunggan ko sa asawa na ko. Ikaw na ba nagkahibawa na? Wala akong hanggang di mo. Ayaw na, padungga-dungga pa akong asawa na ko. Gana ako'y kabit. Palihog lang yun, pre, ha? Palihog lang.

0: Jo.
1: Oh. Kaya problema ni mo?
0: Nga nang permente may ginainit ng imong ulo ni mo, ha?
1: Onsa?
0: Kaya nang permente man kamasako ang ato ni Angela. Magsige naman lang kagpanugo niya. Kabalo ka. Hago na sa siyang pag-eskwela.
1: Hago? Kami sa una, Mirian. Gikan, eskwela, pag-uli sa balay, mangahoy.
0: Lahi man karon og sa una.
1: Ah, parihas ra, Mirian. Ikaw, tudloy na og saktong trabaho.
0: Kay nga no, gipasagdan ako siya. Pwede man ka manugo, Jo? Ayaw lang po pasubrain ang imong anak, di mo?
1: Si pasabot di mo? Wala ko'y klaro nga pagkaamahan?
0: Wala ko maghisgot, Tiada. Ikaw ra. Pwede ba, Jo? Ipabati po sa bata nga anak ni mo siya.
1: Ayaw ko panungga na, Marian. Ano man? Wa ba ninyo na bati? Wa ba ninyo na feel nga napakaamahan o napakabana ko ninyo?
0: Ambot ng si mo, Jo. Kaya permente naman lang ka, barkada. Mauna na si mga unahuna ni mo. Barkada, barkada, barkada. Sakit lang kayo sa buhot, Jo. Mas importante pa ng barkada kaysa na...

0: pagpaitan ng kinabuhi. Makatunong mang gitagbana nga. Besyoso. Wala yung buhat. Magsige na nag-inom. Di bagin mo hatag o kwarta. Buiset din kinabuhi.
1: Ma?
0: Oh, Angela?
1: Nag-insert ka din, ma. Interior man ka.
0: Wala na. Ay, makapungot ng imong papa ni mo. Hantod ka nun sa akong pagpailom niya. Dili man gin magbago. Unya na tingaling magsakit ta. Makunuhon na siguro na siya nga na sa asawa. Makapungot.

Oi. Dadan. Oh. Asa mentung. Mangetau dari sebay. Marian. Angela. Oh. Oi. Wala sila diri sa kwarto. Marian. Angela. Mata. Wala kong gibiyan. Naboy shit ka din kinabuya. Wala pong mga gamit ni Angela o ni Marian. Tingali o minglakaw gito sila.

0: dili ko gusto gubot.
1: Ma, dini lang usami, ma.
0: Ngano man? Milakaw ka man gabi na magdako. Huwag ka orim hadok na staan nga. Ngit-ngit ng palibot. Naapay batang gabay imong bit-bit tibo.
1: Ma, nahadok kayo ko, ma. Siyergog ko nga si Jojo. Hubog na sa duma. Kapoy kayo sa butiya. Magsigid nila kong paubos niya. Kadauli sa balay, magsigig panugo. Kadauli sa balay, magsigid nila og pasingit.
0: E kung anagan ang banang nga mga walay mga pulos. Mga banang nga bisyoso. Badang palahubog. Dagang lalaki sa kalibutan, ganun di pa man kanamanaan ang mga talapong o kaayong utok.
1: Malagi mo eh. Sakit kayo sa buot ba? Ngaunahon pa na niyang barkada kisa namo.
0: Ay, pait ka. Pait kaayo, pait pa sa ampalaya.
2: Ay, naunsa na, naunsa na.
0: Ay, kining imong anak ni mo. Saon nga? May ulit ni Resbay, kitungod. Yan ba na? Wa pa nakauli, hubog. Asyur gug ko ug mang adlaw buan higud to dire.

0: Ma? Ma?
1: Oy, unsa man? Nangita ka ni Marian?
0: Oh. Mungutana ko niya ganung wasay mo uli sa bahay.
1: Oy, tarong-tarong ka na imong ba-ba ni mo, ha?
0: Sa may problema ni mo, ma? Marian! Marian! Gawas na niya!
1: Oy, ayaw pagsagat-sagat, Tirido. Di ko gusto ingon na naon mo kung anak ka.
0: Ako nang asawa, ma.

0: kailabot. Onsa, onsa, onsa, onsa?
1: Ako nang asawa. Wala kailabot.
0: Onsa, wala labot. Ako nang anak do, ako'y nagpadako ni anak. Ako'y nagpadako ang akong anak. Na ako'y karapatan kung ano ako bubadlog niya. O bubadlog ko ni Diyos.
1: Pwede ba, ma? Ay na pag-apil-apil nga to sa buwang problema, mama. Kaya mo niyong problema. Pwede ba? Ayaw na pag-apil-apil, mama. O di ka gusto ma-apil ka sa mong problema. Marian. Ano man? Muuli ka dili.
2: Pwede ba? Pasagdi na medyo.
1: Pasagdi? O sa marasol ko rin dili ka muuli sa bahay? Igna ko may lain ka na.
2: Grabe kayo ka. Grabe kayo ka. Kaibaw ka. Nagkabirang duha sa imong anak dito sa balay. Nagsigibig paabot ni mo. Wa man ka makunuhod ang muuli ka. Kada adlaw ka na lang magsigi o inom. Kada adlaw ka na lang magsigi tagay. Chota ba na? Kikapwede ko.
1: Saan si Bud pasabot, di ba?
2: Pasagda na binigay mo mga anak.
1: Pasagda? Uli sa balay.
2: Dali ko.
1: Uli sa balay.
2: No.
1: Gusto ka gubat?
2: Please. Please, Joe. Please.
1: Dili pa na mao. Muuli ka, dili. Dili ka muli. Ha?
2: No.
1: Onsa man? Sikor, pati ka.
2: Tama na. Tama na, Joe.
1: Huwag di ka muundan. Huwag di ka muuli. Kuhaon ko ang mga bata.

0: bunog, lagom-lagom na imong naog di mo. Ako na bullshit ko ng imong bada di mo. O di pa lang ko tiguwang, ako na nang ipatulan. Padog baga ng tao nga. Kusog man dapat. Palahubog pa, kusog pa man dapat. Kalay-kalay ng tawana. Oh, ganun rugay man nakauli ng imong anak di mo.
1: Si Angela ma?
0: O siya nag-ura siya ron?
1: Tuod, aapason ko dito sa iyang eskulahan mo.
0: Ay, naon si Minoon ka. Ganina rin po pinabot si mong anak di mo. Wa pa ni uli.

0: Natingala ko doon na kauli akong anak. Na si Angela. Pag-abot na ko sa eskulahan, wala na si Angela. Nagsikog libot-libot o pinangita hain si Angela, wala. Purbase nila Hoskatos Balay. Ni Antukos Balay. Wala po si Angela. Dito na kuno kalbaan kayo niyo. Pugain na si Angela. Apanungutan na ko kuya. Morning na hita po.
1: Hoy, noon saka. Nasi magkadagandagan din ako. Hoy. Yuts. Kakita ka sa kong anak. Sama ka na bala ka man ka, oy.
2: Alang yun, unsa na orasa. Alas city na sa gabi, oh. Wala pa ni uli akong anak.
1: Unsa na wala ni uli? Kuyog sa imong banan ni mo, unsa. Na mabala ka man ka.
2: Oh, nakita ni mo?
1: Ayaw ka bala ka, oy. Nakuyog rasaya siyang papa. Imong banan, unsa man ka, oy.
2: Nakuyog sila?
1: Oo, lagi. Ba't lang kayo mo rin nagdadali man to sila?
2: Kidoo ko. Ano man? Nagbulag na mga good mayots. Gikuha niya akong anak.
1: Onsa? Tuwa si mong banan ni mo? Si Angela?
2: Tuwa niya mo. Tuwa niya.
1: Kidoo ko. Ipapulis na.
2: Nag-text siya.
1: Oo, siya may nag-text niya.
2: Kung gusto ka, mauban pa ni may mong anak. Balik ka din ako.
1: Gidoo ko.
2: Dili ko gusto nga mahibulag ko nimo. Ma, ang sabi ako buhaton pa. Gusto makigbalik akong banan na ako. Dili na ihatag o dili ko makigbalik niya mong bata. Dili na ihatag ang bata, ma. Kundi ko makigbalik niya. Ma! Ma!
0: Kuya Unyok! Unsa may angay na kong buhaton? Angay ba ko? Makigbalik nga to sa kong bana. Para lang nga to sa mong anak. Kundili ko nung kumakigbalik, iya ko nang ilayo mong bata. Kaya na-stress kayo ko. Palihog ko itabagi ako. Ugon siya kay kumbuhaton.

0: Okay, mga silingan, Brian Dahl, dito sa ito ang dilumano. Kaban-gapon, may gala inyong hang DJ Unyog Bambayan. Kinig atong programa. At ka na ito, may gala sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang original nga nagama sa 7-7 Plus Herbal Capsule, 7-7 Plus Herbal Coffee Mix, 7-7 Mineral Eye Drops, o 7-7 Liriment Oil or Herbal Oil. Aron magpadayon sunan, o marbun-buhon kita mag-uman-uman. O dagan kayong salamat sa inyong pagpamina, o kung nalamang magpabilin o panultihon sa tuang sender. Mga nagigugma si Muhang Bana, Prangkahi siya, mag-istoryahan ng mundua, at dumo sa barangay, himumog kasulatan, nga buwag na gud mundua. Pasabto na may mong bana, na andam na ka magigbuwag. Kunya, para sa anak, kasi mamong duha, dun ay pagigugma sa bata. Bisan pa man sa kabadlungon si mong bana, nagihapon sa pagigugma sa pamilya. Galing lang kay mas lulong sa siyang bisiyos. Ngadto siyang barkada o siyang bisiyo. Mas nauna pa niya kasi sa pamilya. Tingali ay hapa na fear si mong bana sa mong pagbiya niya. O again, kung gusto na ka makikbulang, buat buong kasulatan. Ano para sa bata, sabot-sabot na lang mo, unsang adlawa, nga, naas inyong duha ang inyong anak. No, pili mo, unsang adlaw, sa kasimana, sa imuha, sa sunod simana na po, nga to si Bumbana, puli-puli na po. Kamamanduha doon ay karapatan yung matiman nga doon siyong anak. Pero kung naapay chance yung magbalik mong duha, narasin mo ha. Stay strong, laban lang sa life. Ampus gino. Kaya salamat sinda, nagang salamat sa mga naminaw. Mayong adlaw kanyang tunan.
1: Karon ang saktong panahon aron imo nang tumaron ang 7-7 Plus Herbal Capsule 8-in-1 kini with panyawan, lagundi, alingatong, mangustin, panaba, gabon, serpentina o turmeric. Kapeng-kape ka na ba? O kahigupon ha? Aniya na ang 7-7 Plus Herbal Coffee Mix 10-in-1. Ang kapeng di aslum sa tiyan. Kapeng why palpitation, natural, lamian. Gihatod sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika. Kontaka sa 09300324759.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang Mangosteen, na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dun ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
5: di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
8: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa, sige na ni kakit, panuhot na mang kununi. Nga, kaloy sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-inay o kawala. O kinikong akong pagbawas sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kana pong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kung magbawas. Ang ako lang nga, umalit yung tag Magnum C. Kaya kaayukan sa itong lawas.
5: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tarang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
2: 10:20.
9: That time check was brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
9: That time check was brought to you by
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang buhay, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation and welcome sa inyong pinakpaboritong health and wellness ng bayan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya mga kamakabuhay, handa na po ba kayo sa isang medical mystery na parang palabas lamang ng pelikula? Pero today, we dive in into the fascinating yet alarming world of the dermoid cyst, isang kakaibang bukol na minsan ay naglalaman po ng buhok, balat at kung ano-ano pang mga tissues na parang galing sa ibang dimension, di ba? Dahil ngayong episode po mga kamakabuhay, we will uncover the truth about dermoid cyst. Well anyway, diretso po tayo sa ating WhatsApp Doc topic for today. And as I mentioned a while ago, we're talking about the dermoid cyst.
4: WhatsApp Doc!
3: Ang dermoid cyst ay isang uri po ng benign. Hindi po ito cancerous growth ha, o bukol na kadalasang naglalaman po ng iba't ibang klaseng mga tissues tulad po lamang po ng balat, buhok, taba, ngipin, or minsan buto or cartilage. Nakakagulat pakinggan, di ba? Pero totoo po ito. Nabubuo ito dahil sa tinatawag po nating developmental anomaly nung nasa sinapupunan pa ang isang sanggol. Ang tinatawag po nating embryonic cell na normal sanang bumuo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Minsan naliligaw po ito ng pwesto. Imbis na makasama sa normal na buto ng ating katawan, naiiwan sila sa maling lugar at nagiging cyst paglipas po ng panahon. Natandaan po natin mga kamakabuhay, hindi po ito cancerous. Ito ay isang uri po ng benign. Mabagal ang paglaki, tumutubo ito ng dahan-dahan kaya minsan taon-taon bago pa napapansin. Common po ito sa mga kababaihan. Madalas nakikita ito sa ovary ng mga kababaihan at ang tawag po nito is mature cystic teratoma. Pwede rin itong tumubo sa mukha, leg, utak, and even spinal. Ano po ba ang mga posibleng mararanasan mo, sintomas, at mga signs ng dermoid cyst? Depende po ito sa lokasyon kung saan tumutubo po ang dermoid cyst. Nag-iiba po ang mga sintomas na nararamdaman po ng mga pasyente. Ang ilan po ay halos walang nararamdaman, habang iba naman ay nakakaranas po ng seryosong discomfort at other complication. Una dyan ang ovarian dermoid cyst. Ito yung pinakakaraniwan, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nag-iidad po ng 20 years old to 40 years old. Maliit pa ang cyst, no? Kadalasan walang sintomas at natutuklasan lamang po ng magkakaroon ng aksidente. Halimbawa na lang, nagpa-ultrasound para sa ibang dahilan, or pelvic check-up lamang, no? Or infertility work-up, or even routine health exam, no? Pangalawa, kapag lumaki na, nagkakaroon ng pananakit po sa puson or pagkakaroon ng pelvic pain. Maaring dull ache o minsan ay sharp pain, depende po sa laki at pressure po ng cyst. Feeling fullness lagi o kabigatan po ng tiyan, parang laging bloated kahit hindi naman kumakain po ng marami. Irregular menstruation, dahil po naapektuhan mismo ang cyst, ang normal na hormonal balance ay nalalagay po sa pressure sa reproductive organs. Irritation sa pantog or bladder o bituka or intestine. Kapag malaki na po ang cyst, tinutulak po talaga ang bladder kaya madalas parang feeling naiihi o mahirap i-empty po yung pantog. And of course, in the other hand, tinutulak din ng bituka kaya nagdudulot din also ng constipation o hirap na pagdudumi. Tandaan po natin, ang dermoid cyst ay hindi dapat natin kalikutin or pigain ha. So tandaan po natin yan, minsan kasi ang iba pinipiga, no? So anyway, when it comes to the wellness management, bagamat surgery ang main treatment, may malaking role po ang wellness at lifestyle support sa kabuuhang kalusugan po ng pasyente. Tandaan po natin, importante po lagi ang healthy diet, kumain ng mga anti-inflammatory food, turmeric, luya, leafy green vegetables, mayayaman sa omega-3, lalong-lalo sa mga isda, no? Iwasan ang mga processed food at surgery drink. Uminom po ng maraming tubig para makatulong po sa detoxification. Pangalawa, regular monitoring. Huwag pabayaan po at lagi pong magpakonsulta sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, para nang sa ganun ma-identify specifically kung ano pong nangyayari po sa iyong dermoid cyst. Magpa-ultrasound regularly kung na-diagnose ka na may meron kang ovarian cyst. Pain and inflammation support. Herbal teas tulad po ng ginger at turmeric tea. Warm compress, particularly para sa puson at sa pain relief. Stress management. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang stress ay contributory factor na nagpapalala po talaga ng inflammation. Importante mag-practice meditation, deep breathing exercise, at regular na exercise. And of course, the role of EXL Makabuhay products. Hindi man sila direct medicine para tuluyang mawala po ang cyst, pero malaki po ang tulong nila sa supportive management, especially sa mga indirect source na mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products. But speaking of EXL Makabuhay products, let's talk about how the EXL Makabuhay capsule and EXL Makabuhay black coffee help and prevent this kind of condition. Pero bago po natin yan sasagutin ha, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
8: I am Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Alright, welcome back sa ating pinakapaboritong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kakatune in lang, nandito po tayo sa kalagitnaan po ng tanong kung paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa dermoid cyst. As I mentioned earlier, sa pinag-usapan po natin na ang dermoid cyst ay malinaw na ang pangunahing treatment ay medical and surgical intervention. Pero hindi ibig sabihin na wala pong role sa natural support. Pero dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi pa para tuluyang alisin po ang cyst, pero suportahan ang katawan sa pag-manage po ng inflammation, immune response, and overall wellness. Alam naman po natin that the dermoid cyst ay isang uri po ng benign growth, pero nagdudulot ito ng matinding inflammation, discomfort, at minsan komplikasyon tulad po ng torsion or rupturing. Ang pangunahing kailangan po ng katawan is anti-inflammatory support para mabawasan po ang inflammation at pananakit po sa katawan. Pangalawa, immune system modulation para maiwasan ang infection kung sakasakaling ma-inflame ang cyst. Antioxidant defense para protektahan mismo ang cells sa oxidative stress na nagpapabilis ng abnormal tissue response. Pang-apat, detoxification and circulation para gumanda po ang daloy ng dugo at metabolic function. Kaya masasabi natin napakalaking role po talaga ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay formulated with a unique blend of herbs and nutrients. Ang kapsula ay powerhouse ng anti-inflammatory compounds mula sa turmeric, ginger, cinnamon na kilalang kilala na tumutulong na bawasan ang pamamaga and especially those who suffer pelvic discomfort. Meron din itong immune-boosting herbs na gaya po ng malunggay, garlic at serpentina na tumutulong sa pagpapalakas po ng natural defense ng katawan laban po sa infection. Ang presence po ng vitamin C at B vitamins ay nagpo-promote po ng faster tissue repair, better energy metabolism at mas malakas na resistance. Bukod dito, may detoxifying botanical tulad po ng sambong, oregano, neem plant at guyabano na tumutulong sa cleansing sa katawan, pag-regulate ng toxins at pang-improve po ng kidney at liver function, organs na mahalaga para sa waste elimination at hormonal balance. Sa madaling salita, EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng internal environment na mas conductive sa healing at inflammation control habang pinapalakas mismo ang katawan laban sa complication. On the other hand po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po basta-basta simpleng kape. Ito ay napakayaman sa nutrient-dense superfood tulad po ng purple kern na mayaman sa anthocyanins, mangosteen, spirulina at rosehip fruit. Lahat ay loaded sa antioxidant na nagbabantay mismo sa cells laban sa oxidative stress. Mayroon din itong ginseng at ATP peak na nagbibigay po ng sustained energy at stress adaption para sa mas malakas na katawan at paghandle ng kondisyon. Ang psyllium husk at insulin plant ay tumutulong sa gut health and blood sugar regulation na indirectly supporting hormonal balance na mahalaga sa reproductive health ng mga kababaihan. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee has detoxifying fibers, immune booster at adaptogen na nagtataguyod ng mas maayos sa circulation, digestion at cellular resilience. Sa pinagsama po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay nagkakaroon po talaga ng synergetic effect. As I mentioned earlier, mas napapababa po ang inflammation at discomfort. Mas malakas po ang

0: Lifestyle management ay katuwang sa mas mabilisang recovery. Natural health support gaya po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee na may malaking tulong para sa energy, immunity at inflammation control. Huwag po nating kalimutan, mas nagiging mas malusog tayo kapag sabay-sabay nating iniinom po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang bahagi po ng ating araw-araw na pamumuhay. Siguraduhin po kumpleto ang suporta ng ating kalusugan laban sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ngayon sana ay marami po tayong natutunan tungkol sa management and structural treatment program para sa mga kamakabuhay natin nagsasuffer po ng dermoid cyst. At syempre kung paano makakatulong dyan na ang EXL Makabuhay products sa iba't ibang uri po ng klaseng sakit. This is Dr. Glenn Sanico. Manalig po tayo sa Diyos, alagaan natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness. Dahil lagi kang buhay sa EXL Makabuhay. What's
1: up? Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Ginan ko ni Mugwait. Hantod ka ron? Naghulat gihapon ko. Why? Hala no!
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko po ang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, ata na ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. For DTI Fair Trade

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa mga napapaabot ng inyong mga katanungan, ha? Especially ang ating Makabuhay Hotline number is 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At tadako po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, which is our Texter segment. We have our Texter. Sir Doc Glenn, may dementia po ang nanay ko. Napadalas na hindi na po niya maalala ang pangalan ng mga anak niya. Hingi po sana kami ng advice paano po matutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule at may mairerekomenda rin po ba kayo para sa brain health. Melly from Mati City. You know what, no? Ang dementia ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng decline sa memorya, pag-iisip at kakayahan sa pang-araw-araw na gawain. Isa sa pangunahing sanhi po dahil sa oxidative stress at inflammation sa brain cells. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong dahil po sa turmeric at cinnamon na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule na meron po silang anti-inflammatory properties na tumutulong na bawasan po ang pamamaga po ng utak na mahalaga para sa brain health. Pangalawa, vitamin C at B vitamins na tinutulungan nilang protektahan ang brain cells mula po sa oxidative stress at pinapabuti po ang energy metabolism para sa mental clarity. We have also ashitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po nito na may natural nutrients tulad po ng iron at calcium na sumusuporta para sa nerve health at brain function. Makabuhay by na isa sa mga mataas na level ng adaptogen na tumutulong sa stress management at pag-regulate po ng immune response. Na konektado mismo sa brain health, ah. Ikayatin po si nanay na magkaroon po ng tamang dieta. Lalong-lalo na ang pag-consume ng omega-3 fatty acids tulad po ng isda at nuts, no? Paglaan po ng brain stimulating activities tulad po ng puzzles at memory games. Panatilihin po maging active po ang katawan at isipan sa pamamagitan po ng regular na exercise and of course don't forget the social interaction. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal. Sabayin niyo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee isang tasa tuwing umaga para sa karagdagan po na antioxidant support and of course dagdag din po na adaptogen properties para maiwasan po yung tinatawag nating cognitive decline. Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Matagal na po ako may eczema. Makati po at minsan po masakit po ang balat ko. Ano po ang pwede nyo maipapayo para po dito? Venus from Puerto Princesa City. Ang eczema ay isang uri po ng kondisyon ng balat na may kasama pong pamamaga, pangangati, pamumula at even rashes, no? Maritong dulot po dahil allergy po kayo dahil sa pagkain na kinakain po ninyo na matataas sa histamine levels, no? Na pwedeng mag-trigger reaction ng ating katawan. Sobrang dryness or even problemado rin po ang immune system. Para mabawasan po ang sintomas, kinakailangan po ang anti-inflammatory, antibacterial at antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong dahil may mga natural anti-inflammatory properties po ito na nakakatulong na bawasan po ang pamamaga po ng balat. May antibacterial support din ito na tumutulong na iwasan po ang infection. May antioxidant na tumutulong na i-repair po ang damaged skin cells. Dagdag pa dito, no, ang EXL Makabuhay skincare oil ay direkta yung pinapahid sa apektadong bahagi po ng balat para mas mabilis po ang ginhawa. Wellness recommendation para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. One capsule, 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a day. And then at the same time, EXL Skincare Oil, ipahid po diretso sa apektadong balat at iwasan po ang mga triggers po ng allergy. Panatilihin po maging malinis at hydrated po ang balat. Kaya po mga kamakabuhay, bago po tayo magtatapos, gusto ko pong ipaalala na ang kalusugan ay isang biyaya na dapat po nating inalagaan sa araw-araw. Sabi nga nila, the first wealth is health. Totoo po ito, dahil walang saysay ang tagumpay kung wala tayong lakas sa ating katawan. Tandaan din po natin, your body hears everything your mind says. Kaya maging positibo tayo sa araw-araw, alagaan po natin ang ating sarili at gumawa ng mga tamang hakbang para sa ating kalusugan. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 7 to 8, ang pagsunod sa Diyos at ang pag-iwas sa mga masasamang nagdudulot ng ating kalusugan sa katawan at lakas ng ating mga buto. Magtiwala tayo sa ating pumay kapal, samahan po natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Salamat sa pakikinig and always remember, health is a journey, not a destination. Kaya stay strong, stay blessed at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products, kasama niyo po lagi sa inyong journey tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember, stay healthy, stay happy, and God bless you all. Maraming salamat po, and this is our The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio.
6: Radio among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, Kabibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: sa inyong paborito, or welcome na po sa inyong paboritong programa sa kahanginan. Welcome na po. Ako kaya po niyo mga kauban, mga ka-vibes, sulod sa duha ka oras nga programa. Huwag sa tanang solid ka-vibes sa ito nga nakatune na karon. Nga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga radyo, may pagpaniud to, may yung udto ka niyo ka-vibes. Sa mga solid ka-vibes or solid listeners na ito nga karon nagtrabaho, nagbiyahe, nasa tindahan, sa opisina, sa eskwilahan, or sa matag, nasa matagpanimalay nga nakatune in karon. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagsuporta o pagtune in ka-vibes. Huwag din yung adlawa karon ka-vibes, gisaulog na ito ang ika-128 Philippine sa kaisog, sakripisyo, ugugma sa atong mga bayani alang sa kagawasan nga atong natagamtaman karon. Mga ka-vibes, ang tinuod nga kagawasan dili lamang sa pagka-pri sa usa ka nasod, apil usab ni ini ka-vibes ang kagawasan sa pagdamgo, pagpaningkamot o paghimo sa husto nga atong kaugmaon ka-vibes. O siyempre, apiling atong mga kagawasan pinaagi sa pagkahimakas sa matinud-anon nga pagpanginabuhi o pagtabang sa atong isig katao. Ayo kahadlok ka-vibes sa hagit sa kinabuhi, sama sa ang kalisod dili rason nga muhunong kundi inspirasyon aron nga mas muligon ug mopadayon ka vibes. Amping kanunay sa mga pangbiyahe karon, syempre ampingi kanunay imong panglawas. Ug sa mga nas, magpasalamat sa matagpanalangin nga inyong mga nadawat ka vibes. Ug karon ka vibes sa alang sa inyong greetings recto to 00478. Ug syempre, alang sa mga ka vibes natong nag-online karon, visit ka vibes sa atong Facebook page. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Like and follow ka-vibes o share sa itong Facebook live karon para dagan ng mga kita. O syempre sa mga ka-vibes sa itong mga OFW nga kanunay nga nagatanaw sa itong Facebook live, mobile apps, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. Happy, happy, happy birthday sa tanang nag-cerebral silang adlaw nga natawhan karon. Doon na may handa o wala ka-vibes, importante dira nga balik-balik na waning ginasulti. Ay importante dira nga always tang mapasalamaton sa matag blessings nga atong nadawat. O siyempre, loyo dira ang nindot or apsay nga pamuyo. O siyempre, ka-vibes. What's up? Happy, happy, happy birthday sa tanang cerebral sa ilang adlaw nga natawhan karon. O sa mga ka-vibes sa ito nga naasa ilang panimalay karon nga na minaw. O siyempre sa mga ka-vibes sa ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live, shoutout kaninyong tanan sa itong 3,000 live viewers. May pagkaminaw kaninyong tanan. Grabe kadagan sa itong viewers karon, 3,000 mong sa mga nagtanaw karon sa itong Facebook Live. Pagbilin or pag-comment mo ka-vibes, gusto ba sinamoy gustong request, patimbaya ba sinamoy gustong inyong crush, inyong pamilya, or kinsa ba inyong gusto nga i-greet ka-vibes. Pagbilin kaya ito ng basahon ka-vibes, live on air. Og siyempre, sa mga ka-vibes up na ito, mga tricycle driver nga always yun ang kapaminaw, labi na din sa may poblasyon na bunturan, may pagaminaw kaninyong tanahan sa tanang driver, bao-bao driver. Og ang Kuya Tolits, kung Ate Juliet nga nagbiyahe karon, amping kanunay sa biyahe, Kuya Tolits. Siyempre, sa mga ka-vibes up na ito, bao-bao driver sa may poblasyon Montevisa, Kambos, Nilo. May pagkabinaw kaniyong tanan sa Team Wallop. May pagkabinaw, may pag-tunin kaniyong tanan. Andam na mga ka-vibes, kaya sugdan na ito atong mga tugtugan. Mga request niyo mga tugtug ka-vibes, yung i-andam or gihanay para kaniyong ka-vibes. Sa mula pa rin ka paniyuto na ka-vibes, kaya itong oras, alas 11:27.
1: That Time Check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglog. That Time Check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
2: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.

0: gwapo ra ka sa inyong balat. Pero sa gawas, ambot lang. Huwai! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Mindado Rable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jud. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jud.

0: Okay, yun ko. Madam, sa epektibo barato, kung makalas kige sa lawa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5 Arts Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
4: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: FMR. Favorite Mong Request.
6: Atong araw sa mga ka-vibes, alas 11:55 na. Tamo kaya po nagpaminaw sa programang Favorite Mong Request. O siyempre, dito lang papinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio. Padayon kaya po sa paborito ninyong programa ka-vibes, o kaya po ninyong mga kauban, salud sa duwa ka-oros or hantod alauna. Ako si Kuya Jason, mga ka-vibes. O karong ngayon, mga ka-vibes, mas special ang atong programa karon. Kaya doon na tayo bisita na padangat sa ilang mga activity sa ilang barangay sa Barangay Mainit.
7: So mayong udto sa tanan, sa tanang mga tigpaminaw, mayong udto. Ang una, gusto kong pasalamat sa nagdala sa mga diri ron, si Sir Jason, and sa pag-welcome diri sa sa mga diri sa FM Radio Davao de Oro. Nadiri Sir Jason pod.
6: Yes sir.
7: Puros Jason. Thank you so much kayo sa pag-welcome sa mga diri. And ako ning kaon nga opportunity para mapahibalo og ma-aware ang ato ang katawhan, dili lang sa muang barangay kundi pati sa tibuok munisipyo og sa uban pa, sa Davao de Oro. So ang among activity magsugod June 16 ay motorcade nga and inubanan kini sa pag napoy float parade. Sunod tree planting and LGU caravan. Then
6: yes,
7: June 17 ay cat dog vaccination and sundan kini sa tribal day, religious night. And June 18 Thanksgiving mass and church program para pag explain kung unsa ang gigikanan sa mong barangay and pag welcome po sa mong mga bisita. I hope po nga makabisita nga ito ang mahal na Governor Gobraol Mabanglo and ito ang Congressman rin sa Distrito 2, si Kong Jong Sinisa and sa uban pang mga opisyalis ito ang rin sa itong Davao de Oro. And sa ito ang masunod sa program, so naay fellowship lunch, so invited ang tanan manood to doon sa muang barangay. So sana dito sibligod nga makatimo-timo gud walay mapas mo og anta masigo ang mga pagkaon. So invited tanan.
6: And yes sir, unsa na siya sir? Araw or pista?
7: Araw sir.
6: Araw sa Barangay Main, tibuok Barangay Main.
7: Sorry sir. Wala na.
6: Okay, so, para maklaro sa mga atong mga tigpaminaw
7: karon. Nandito rin noon.
6: Oh, yes sir.
7: So kanto siya nga mga event motoy sulod sa muang araw, 71 araw ng Barangay Mainit.
6: Yes sir.
7: So kanto mo na to ang sulod sa among mga mo na to mga activities na mo.

0: nga gi-prepare para sa among araw nga mga aktibidades. So, sa day 4, natay hip-hop dance. So, mas mapalawman pa ni kay naman ang among organizer diri. So, gin-invite na mo tanan nga mga mahilig og sayaw, gusto mo tanda og kasiklase nga mga style labi na sa sayaw. So, makita na to dra kay tagalilaing lugar ang mga bisita na mo ana. Kay open man na siya. Then after na na rave party para tuloy-tuloy ang kaligayahan ba. Tuloy-tuloy ang
1: ligaya.
0: Oh, tuloy-tuloy ang ligaya. So na then June 20 natay motocross. So nasa Mainit National Isol Kilid. And napudra sa June 20 ang ato ang commercial. So na yung mga commercial player nga modula na Barangay Gym Mainit. And same lang gihapon sa last day na mo is June 21, commercial basketball lang gihapon. So kanto lang and kini nga mga event, kini nga mga kalingawan. So gipanguluhan kini sa muang barangay captain Mark Anthony Ochan, dubanan sa council, barangay council, SK council, o sa uban pang mga lumiliok ani nga mga event. And sa karon makita na to ang preparation sa mong barangay. So makita na nanay output gud nga makita decoration sa palibot. So thank you so much pod sa first lady sa tuang barangay captain si Madam Arts. Lag initiative para sa maong mga decoration sa palibot nga nindot og mo welcome sa tuang mga bisita. Kung kinsa manggaling tong mo laag og mo success sa tuang mga event. So kanto lang daghan kin salamat sa paghatag og opportunity ani nga magpahibalo ang atong katawan.
1: Yes sir, daghang salamat sa pagbisita usab. Siguro dili na ba ninyo palauman tong bahin sa dance contest sinay gustong detalye.
0: So ihatag lang sa... nako ang
1: yes sir.
0: Mike kang sir. Ang organizer ni sir, yeah. Si Sir Joy.
2: So mao to mga suking tigpaminaw, daghang salamat dayon na sa atong SK chairman nga nihimo kong isa ka it's my privilege pod kumbaga ba nga ka-organize. Kay tagaan tagag background Sir Jason.
1: Yes sir.
2: Walay DMX ba ya pag wala pun sa una nag-apil-apil ang hip hop dance competition sa Mainit.
1: Bitaw no.
2: Oh, daghan kinagin sa una mga kada araw lang nila ala sige pasayaw-sayaw. So murag it's in a way nga makahatag pud ko og kanang kumbaga saying thanks about ani sa so, amo yun yung giplastar og maayo. So may gani kay ang giplastar pud sa atong SK kisabutan nila nga i-open hip hop dance competition. So, wala ko nanawagan direk mga entries, nanawagan lang ko nga mga tudyod mo kay daghantag mag-iimbita dito ng mga dancers. Kay open man siya. So, gato pa lang June 10, nahumana na natong kumpleto ato ang pulo ka-entry. So, kinsa man ni, isulti na lang ako siguro ang mga lugar, mga names nila. No, ang natay gi-invite gikan sa Panabo City, ang The Sharks. Napunta siyempre sa ato adre, Compostela, The Destroyer. Kani, kung na po ni sila, sikat-sikat na po na sila direk. Naaputay New Wave sa Santo Tomas, naaputay Extreme Vibe sa Santo Tomas, ay sa ang New Waves dai sa Mungkayo, sorry ha. O ang Extreme Vibe sa Santo Tomas, Davao del Norte, Imperius kani Sir Jason naatay Bislig City nga entry. Layo-layo ni.
1: Layo-layo no?
2: Ni. Sulti ang tekan anong lagyo atong mga entry.
1: Sige daw sir.
2: Oh, naaputay The Villain kani Davao City. Naaputay South Bridge Corona del City, naaputay Upbeat Crew gikan pud sa Maragusan. Siyempre ato ang magpaulahi ba di ang nabunturan. Naputay Triads nabunturan. Og natay Rebel Dance Crew nagikan po sa Santo Tomas Davao del Norte. Nga no bitaw ni Dayo gini sila kay kasagaran mga dance competition po nilang amo na experience. Naaram maguna sa 10 to 15,000 ang max. Ang Mainit manggod nag-offer sila og grand prize na 20,000 pesos.
1: Dako-dako gini sir.
2: Dako-dako dyan siya.
1: Kaya sa pagsugod sa DMX sa una, pila rato yung premium ninyo sa una.
2: 8,000. Champion, 8,000.
1: Dako kayo ugi ambakan sa...
2: Barato po itong gasolina to. Hana po ito. Karon, medyo mahal-mahal. Karon, gisabot po na sa ato ang mga SK chairpersons dito, mga konsehal nila. Tagaan na ito, dako-dako nga premium. Pero tungod kay dako atong premium, that's why ikuha po ta Sir Jason kay tungod kay nagan po tagkailang ahawd. So ako dyan mismo na nga kuan po sila nga nag-ingan nyo, nag-post gita, giratrata na to sa social media nga naadri sa Mainit 20,000 pesos. 20,000 ang grand champion, ang first place kay 15,000, ang second place kay 10,000. So di mabalaka po dito ng uban kay simple, na uban grupo, di man dyan makuha. Naatay ipanghatag na 3,000 pesos nga consolation prize sa mga non-winners, kumbaga. May na lang panggasolina nila,
1: gasolina,
2: o pangkaon nila, pang rent a car nila. So sa tanan mga naminaw, mga driver o mga tumahilig manayaw, to mga ginikanan, mga auntie uncle, ginbitahan ta mo i-witness na to ning dance competition karong June 19. Ora Biyernes ba na?
0: Biyernes
2: no.
0: Oh,
2: June 19, Biyernes sa gabi, so semana. At ang ininyo alas 7 sa gabi, mas okay nakaplastar na mo dito kay para makita jud mo og mga performance, magandaman na lang yung camera picture. Nabay mga kaon na spilipot pod. Nabay mga pesto no. Ay, okay kayo kay di gini mapas mo sila. Kay na sila mapalitan. Basta ni oh, na sila mga pa, pwede sila magsayo dito. So mo isa na sa brako na mong i-highlight good Sir Jason ng nang ani jud mi sa FMR pod kay para mas ma-promote ba. Kaya ako nagtuopog ko nga dili biya jud tanan maka social media
1: lagi.
2: Di ba? Na namo jud maminaw jud ato mga sikbit mga sitio ang barangay diha nga makadayo. Labi na sa mga naminaw karon, dayuhan ninyo na. Di lang kay ang 19, basig paingon po sa 19 na tanto. Kung gusto mo na sugod karong 16, hantod 21 ba na?
0: 21.
2: Oh, hantod 21, daghan og mga series of activities dire.
1: O say pamaagi na Boss Joyax para maka-appeal, pwede mo adto ba sila dito or
2: maka-appeal?
1: O para sa dance contest.
2: Mo akong giun gagani ha, June 10 humana ang kuan, ang ato ang pag-select sa entry sa crew kay
1: nakaset na
2: kay gilimit pud nato nya isa pod kung mabantayan nimo atong mga entry wala pud nato na example Sir Jason daghang kay entry from Santo Tomas mga gwapo nga dancers mga haud gwapo naman mga haud na mga dancers ang problema lang di nato matagag chance ang uban pud na mga entry nga maka-join man atong pud yung gipilian og maayo kay kung ipaboran lang nato o first come first serve banggit ta. Pero apo tong itagag chance ang Mungkayo, ang Postela, ang
1: at least kada munisipyo na ay isa ka entry.
2: Oo, nya.
1: Ito gwapo na siya nga kuan.
2: Oh, kay lisod man pug kayo ma Santo Tomas dance contest ni kay halos Santo Tomas ang entry, di ba? Laing kay maminawon. So ato lang pong gihashasan no atong properly selected and then ready na pud atong mga dancer. Kita pud nako naga-send man sila mga pictures and videos, silang preparation, silang ano. So exciting ni kay kabalo ko nga gimingaw ang katawhan ani sa mga dance competition og mga professional pud ni makita mo mga tricks nga taud-taud na pud mag-DMX at may murag risky
1: mga DMX nga mga tricks.
2: Pero paminaw na ko since ako may gimon lang organizer gibawalan jud nako ang tricks Sir Jason na double turn ginumdum ka na double turn
1: lagi
2: kanong duha mo tuyok delikado magud na
1: si ang nakabaloan ako Boss Joyax nga kaya ra mo buhat ato si Jason Balois.
2: Jason, kana triple turn. Oh, so isa na. So dili kay ko makahatag detalye unsay pay uban na mga for last time nakaadto jud mi dito sila motocross inyo motocross. Gwapo gyud tinuon pud to. Kay naay mga bata nga entry man, malingaw kung mga anak dito. Siguro isingit na ko to adto niya. Mas tawag to gani. Murug mo sa proper pangalan gi ana. Motocross?
0: Motocross ang gitawag.
2: Motocross mong gitawag nila ana no. So excited pud na. Exciting pud na. Nindot na siya ma.
0: Ito mga judges sa ito to.
2: Ay, oh, sorry. So moto, mayo kay napalo up ta. Dili pud basta-basta atong mga judges Sir Jason. Kay di pud ta pwede mamili bitaw taga nabunturan lang, taga dire lang kay mahulog nagbias jud. So kay mga professional mo gud atong mga entry. Dili pud pwedeng dili professional ato ang mga judges ana, importante pud na sa tua inya isa pud mga credible pud na sila kay number one, naka-perform pud jud na sila sa national TV o naka-perform pud na sila international, so naagi na sila yung mga records.
1: So kung naay mula ag dito dili gyud magmahay kung adun na sila
2: kayo.
1: Kung adun na sila gusto tanahon di gyud sila magmahay kay dili basta-basta ang mga dancer nga ni appeal kay Boss Joyax.
2: Yes o
1: yeah, dili pud basta-basta ang organizer.
2: Kay dili basta-basta mangod pod ang atong ski chairman kay nagunahon na og presyo kay nangutana gyud sa kwan pila mo jud atong kwan ani kung gusto jud mo dayo naingan ang presyo pero gusto jud mo og naay mga kwan lahi-lahi nga level mo to nego sila sa 20,000 pesos kay para malahi o makita pud kung unsa jud ang daghan pa gusto jud mo sorry sa mainit o sa lakad to dito. So isa pud nato ang i-highlight dira and then ato mga judges gikan tulo ka judges natay gikan sa General Santos City, natay Davao City og naapoy Coronadal at South Cotabato.
1: Di so, basta-basta
2: di basta-basta nakita na sila sa TV naghan po na sila ng mga dance workshop international, naampo sila yung mga hip hop international records, gano'n, nakadayog sila ng US ba? Mm-hmm. Naampo na sila yung mga records. So, kasi pasabutan na, meaning atong mga entries po, dili po sila makaunahon na mga pasin ng mga judges, ani, wala kasabot sa mong ginabuhat, masayang lang mong effort.
1: Bitaw ka ng...
2: Diba? Dapat kasabot, at kabalo. At least,
1: kabalo sila nga ang mga judges, kabalo gud kung unsay sayaw, unsay detalye.
2: Nga nabay hip hop,
1: nabay uban mo anang guwapo kayo pagkasayaw, pero wa sila kasabot.
2: Wa sila kabalo unsay to.
1: Oh, unsa to at least kana ang mga judges nimo dili gud pantay pud siya or kung kuha mo kag judges, at least kabalo gud sa detalye sa
2: detalye,
1: sayaw.
2: Oh, nya isa pod, kana na mga judges willing pud na sila. Kay kasagaran mga dance contest sa una, kay okay ra mo sa to Sir Jason, mapapildi mo lakaw ra mo tadayo, no. Ang mga contestant magud karon nato, kay mangutana gyud na sila unsay kulang na mo, sir. Asa may na-improve, ngano yung ani imong porsyento, nganong gamay ra mag score. So kana na mga judges makatubag gyud na sila.
1: Yes, no.
2: Dili kay tubagon na sila, tamao na gyud na. Dili kay luoy kay ato mga contestant. No? So kana na mga judges willing po na sila kung magpakritik sila, daghan po na sila mga advice, unsay pwede ma-advise sila ang grupo. So di lang kay ang katawhan po sa mainit ang na-excited, ang excited po natong mga performers. O hopefully dili mo ulan. Iskay.
0: Murag yun niya.
2: No, unta kaluyan sa Ginoo, maayo ato ang kahimtang sa panahon para daghan og maka-adto. Kay nang-invite na po kog mga silingan na mo, das pangutusan nga mo adto jud to. Musay-say pod ba. Daghan mag-contest diri mahitabo karon, pero kanaw ninyo ning June 19 nga dance competition. Kay ingon jud mo mura ta nagtan-aw og Pilipinas ga talent diha. Ana na siya. Usa pa ba pwede na ko i-share about
1: that? Sinapa mo idungag si Chairman.
0: Aside sa dance competitions during sa event na mo karong June 19, kanapod nga gabi, kanapod nga event na mo, dili lang kay competition na siya. Gituyo po ginako na nga na matapok ang tao. So siguro ko, makasiguro ko pagkatapok sa tao, kanto nga tapok, mga siguro ko nga naagyoy out of school youth.
2: Correct.
0: Nga mga
2: sakop
0: na ko o mga kabatanunan ako. So, kana nga time, gusto na ko sila nga ma-encourage nga mo eskwila pa. Biskan pa man sa kalisod sa panahon karon sa kabisi. So, nami ebidensya nga ipakita sila nga dili pagin ulahi ang tanan labi na sa pagtuon. So, gi-invite na ko ang ato ang mga passers sa mainit. So, na 20 yata ka passers sa ALS.
2: ALS?
0: No? Oo, mag-graduate na sila karong siguro July or August ilang graduation. So, happy kayo May. Happy kayong barangay mainit. Nadungagan na po ang produkto nato to ang barangay, sa mga barangay. So, moto, i-emphasize na ko o i-recognize na ko dra ang ato ang mga passers nga maging ihimplo sa ato ang mga out of school youth, labi na sila na makita nila nga pwede pag yun day. So muna i-opportunity na para sa ko ang may pakita na napag yun kaya pa na mo iskwila labi na tong mga busy bito. So kana salamat ko nga ngani ka plaster. Na plaster ko dyan
2: kayo.
0: So kanto lang sila yun competition na kong tuyo or lingaw kundi ang kwanpon na po'y silbi inspirational nga.
2: Inspirational sa kabataan-unan dito. So, mo ito. Ako lang po day i-shoutout day si ato ang host po day, ana, si Inday Wally.
0: Oo, oh, si Inday Wally.
2: Lingaw po na. Di lang kay sayaw-sayaw na. Naapot tayo show day, ana, ni Inday Wally.
0: Comedian po na siya.
2: Comedian po na siya. Diya po na sa June 19.
0: June 19.
2: Oh,
0: and after sa kuhan, para nagkatapok na bagid ta. Nagkatapok na ba ng kanggalingan na event, kanang event. So, para tuloy-tuloy yun ang ligaya na.
2: Ah, pagka June 19, pag kumasa sa contest.
0: Ah, nag-invite ko og DJ para sa raid party.
2: Raid party?
0: Kay gusto po na ko, na-quart po na ko ba nga, ang ato mga bisita, mga dancers ato, itaga, lalaing lugar. So, para masulit na lang po nila.
2: Sulit na lang, lakas na lang yun.
0: Pag-ani po sa ito mga bisita, sa itong, sa barangay meet, mga katauhan na ito dala. Tuloy-tuloy lang.
2: Tuloy na lang. Ilahos na lang yun.
0: Ilahos na lang yun.
1: At least nga, pag gumaan nilang sayaw, ma-relax, mag-enjoy sila.
2: Enjoy sila. Enjoy sila. Champion sila 20 mil. Kuhaan nila gamay. Para mag-ligaw-ligaw, mag-stay dito.
1: Pwede, pang chat-chat, ginagmay.
0: Then, ang katang mga nananaw, Nga, kasayawon na. Abot na lang sila nga mahuman.
2: Correct.
0: Para sila na po.
2: Sila na, ilahan na pong dance floor. Oh,
0: sila na ibalag dyan, sila na kagalingon.
2: Alinga, wari ana. Ato ana, Boss Jason, si makalaang ka.
1: Oh. Sin, makahigayon ko. Okay. Lahat ko na dito.
2: Sige rin magkagtrabaho gun. Lahat na dyan eh.
1: Ay, gwapo na nga mga, kung ano, gwapo nga mga kalihukan. Kaya at least si Ski Chairman na dili ilang kontes siyang gitan na ubita Boss Joe Yax, kundi para sa katong sa to, sir, out of school, school youth. Youth.
2: Oo, oh, oh, oh.
1: At least gitagaan po ni mo nag, tagaan po ni mo
2: importansya.
1: Kuan, importansya.
2: Oh, oh.
1: At ang importante dira ang naglantaw gyud ka sa kayuhan sa mga out of school youth. At syempre sa kayuhan sa imong barangay, nga gi, sa barangay mainit.
2: Mm-hmm.
1: So wala na eh, mo na tanan ang inyong gipahibalo.
2: Oh, mo na mo to. Shout out na lang siguro na ako ng mga kauban po nato.
1: Mo sinamo yung mga pang shout out.
2: Oh, kani si atong kauban sa si Jan dito. Si Janry. Oh, Janry Delgado, shout out sa mga si Roland Magno, mayong pagpaminaw nato diaw pagtanaw sa atong Facebook Live. O sa mga tauhan po nimo nga nagtabang
0: council sa mga kagawad.
2: Oh,
0: Brandon Butigis. Adrico Tayong, Princess Meli Bangbang, oh. Dean Juliano, Dave Brudicol,
2: isa-isa. Sige, isa-isa.
0: Clinton Agad, sekretary na ko, Khan, Dale Nabal, ang treasurer, si Faith, o sa akong kaubanan sa barangay council, din ako isa-on, basta kamuratanan barangay council, o sa itong mga pagsyonaris. And sa tanang lumulupyo sa barangay
2: mainit. Mainit, yan.
0: Shoutout ko sa inyo, Dratan. Hurot sa tatarot.
2: Oh, sa hurot na na, tanan. O siyempre, ka Jason Baluis, yun, nga mo.
0: Ay, oh, tama.
2: Ang coordinator mo. Event coordinator rin. Dito ta, tamok ta. Mga na itong director rin na ito. Shoutout sa inyo, Jason Baluis. Nga abot na rin. O, salamat dahil sa FMR, sa higa yun. Sa inyo, Boss Jason. Siguro, mo lang siguro to.
1: Okay, salamat sa pagbisita ninyo, Dre. Boss Joe Yaxo, SK German sa higayon nga inyong gihatag. O siyempre ka vibes sa mga naminaw karon, invite na mo nga bisitaha o ratuhan ninyo ang kalihukan sa Barangay Mainit karong June 19 kung para makawitness mo o nindot ng mga kalihukan o sinamoy makutlo ng mga nindot ng mga sayaw, mga pang TikTok ninyo ng mga sayaw, sinamoy makuha. Sa mga ka vibes ato nga wala pa nakapaniod to, paniod to ng mga ka vibes kaya atong oras, alas 12:15 na.
3: FMR request. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: At ang oras, mga ka-vibes, alas 12.29 na. Kamugya po ni Kapamina, sa programang favorite mong request, Big Boom in the Room. Sa mga ka-vibes ito, nga nakasayaw tungod ani nga kanta. At ayon sa magsayaw, ka-vibes, sa mga ka-vibes ito karon nga naniud to, or sa mga ka-vibes ito nga na silang panimalay karon nga nag-relax-relax. Habasin na gusto ka bang ka-vibes? Gusto ka, nakagusto nga kanta, ipadala ka na ka vibes request o nakain gusto nga request, i-text ka na sa numero 0951-220-0478. O syempre, i-visit itong Facebook Live, kaya naka-live kita karon, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O syempre, sa mga ka-vibes sa itong OFW nga nasa layo nga nasod or nasa layo nga dapit, kagusto makapaminaw pamaagi sa itong mobile apps, i-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang iyong paboritong stasyon ng FMR Davao di Oro. Awas mo ka-vibes sa bisitaha or laag mo sa mainit barangay mainit mga ka-vibes karong June 19. Gusto mo makasaksi yung mga nindot or mga nindot ng mga sayaw, hawad ng mga sayaw or mga kapa ng mga sayaw ka-vibes. Bisitahan ninyo ang or laag mo sa barangay mainit karong June 19. O syempre aduna po na uban ng mga kalingawan ka-vibes. Bisitahan ninyo. O syempre isang salamat sa pagbisita kang Boss Joy, kang Jason Baluis, o kang SK Chairman Dara sa may barangay mainit. May pagbina usab sa inyong buutan o kugihan ng Kapitan Dara, kang Kapitan Mark Chan. O syempre sa mga barangay pangsyonaris nga naka-duty dara sa inyong barangay hall karon, sa mga barangay kagawad, inyong dara dagang salamat o salamat sa always sa pagpaminaw ka vibes. Ang katong aras ka-vibes, alas 12.30 na. Sa wala pa nakapaniudo, paniudo na mga ka-vibes. Kaya akong Usbon, alas 12.30 na.
1: That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Calling all gadget lovers.
3: Gadget lovers.
2: The EMCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest EMCOR store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
4: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
8: FMR. Favorite mong request.
9: At ang oras, mga ka-vibes, alas 12.36 na. May pag-aminaw kang James, James Esquilio. Shout out na ko Andre Motor Parts, labi na mga mekaniko diha nga si LL ug si Atan. May pag-aminaw dra kang LL ug si Atan. Shout out gikan kang James Esquilio. May pag-aminaw usab kang pagtanaw sa itong Facebook Live kang Rachel Jane Uyang Green Mission dala sa may Purok 7 Poblasyon na Bunturan. Shout out daw diri sila ya Margo Mabrik nga naadri na niudto sa balay. Request daw Margo kanta sa Ranggola. Lain na to ni Karonte. Ang imo ang request. May pag-aminaw dala sa tanang solid ka vibes dala sa may Purok 7 Poblasyon na Bunturan. Kang sa mga partner dara kang may mission na sa undo ka na kang Margo kang Mabi kang Lablab kang Sutito kang TTC kang Kuya Roland kang Ati Alit kang Dading Varsity ilang ka ni mo dara Dading kang Taling kang Ati Inday ang pagkaminaw ka niyo dara sa may Purok 7 Poblasyon na Bunturan. O ganyang request ni Ati Margo Saranggola by Ben.

0: ang kalipay, murag kuryente. Kung maputol, mungit-ngit. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sige, sige. Hawere, hawere.
3: Ni ano bitaw? Dali ano diha?
2: Hapit talaga de. Hindi ano, hindi ano.
3: Sima, sima. Ay, tingog in town, sima.
2: Agoy. Nagasakit sa akong sampot, sima. Ago.
3: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan, nahambong pag yun ka.
2: Ago, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
4: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
4: Kini ang tumara. Kuya Dons, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dons, anti-arthritis tablet?
4: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dod sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
5: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
6: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santuan.
7: Ganahan ko kay lami imanggod ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw yun, nindot git kaning kapiha kay nakasoy ko sa uban maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
8: Pila
7: na
8: kauras karon imong pagtulog?
7: Dibalik siya sa 8 hours.
8: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
7: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
8: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
7: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, Capricorn, coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigit na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
6: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita o impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila o gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila o Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Replay, alas 5 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Linya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
2: One station, all the hits.
0: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio. FMR, favorite mong request.

0: からない。
1: FMR Favorite Mom Request。At ang aras mga ka-vibes, alas 12.57 na. Ania na kita sa katapusang bahin sa itong programa karon ka-vibes. Una sa tanan, gusto na akong magpasalaman sa itong special or sa nagpaluyo sa itong programa ka-vibes. Salamat kang Governor Engineer Raul Mabanglo, kang Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, kang Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, kang Mayor Manuel J.R. Zamora, SB Member UL Zamora Apsay. Salamat sa usab sa mga ka-vibes sa ito nga nagpadala silang mensahe, nag-comment, nagtanong sa itong Facebook Live. Daging salamat mga ka-vibes. O siyempre, daging salamat usab sa pagbisita sa itong Ski Chairman, kang Boss Zoyax o kang Jason Balawis. Nang usbon ka-vibes, bisitaha or laag mo sa kalihukan nila or mga kalingawan sa Barangay Mainit karong June 19. Ayun yan, hinaot nga suportahan ng maong kalihukan ka-vibes o ang tanang programa na nagtumong sa paglambo sa talento, panaghiusa o kalimbuan sa atong barangay. Ang matagtalento ka-vibes, ano na'y kahayag ang ipakita, ayaw kahadlok ng musulay, ayaw kahadlok mapildi. Kaya mataglakang padulong sa imong damgo o sa kakadaugan ng mga ka-vibes. Para yun sa pag-support sa mga lokal o sa mga kalihukan, mga performers nga mga sa mga programa nga naghatag og paglawom og oportunidad sa atong komunidad. Sa mga contestants sa barangay Mainit Dance Contest, good luck og ipakita inyong talento, disiplina og sportsmanship. Dili lang ang pagdaog ang importante, kundi ang inyong partisipasyon og pagpaningkamot. Daghang salamat usab sa mga ka-vibes sa ito nga nagkuyog sa lunes sa 2 ka oras ng programa sa programang Favorite Mong Request. Ang alam sa itong mga kabanan din sa station, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Buruy Pats, kang Dexter Visitacion, kang Ilmer Dudes Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason, yung nakauban sa kahinan. Nagpasalamat o magbilinog sa kaminsahe ang komunidad nga nagtinabangay ka-vibes o nagsuporta sa usag-usa o sa kakomunidad nga mulambo o mulampos. Kung usbon ang komunidad nga nagtinabangay o nagsuporta sa usag-usa o sa komunidad nga mulambo o mulampos. Daghang salamat mga ka-vibes. Amping sa kanunay, God bless ka na itong tanan na makita-kita sa sunod para sa mas daghan pang musika, mas daghan pang inspirasyon o good vibes. Diri lang sa inyong paboritong programa, ang programang Favorite Mong Request. O diri sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao.

0: na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na raba jud kog Magnum si Herbal Coffee.
7: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
6: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
7: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
6: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka na magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Elsa, Abi, sa una, mura, dili kayo ka makakuan ba? Kana pang katulog. Karon okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira man ang ako gigamit. Kapira din ako permente pa iton.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22 eh, Ingog City. Ako adugay na kong user sa user gyud ko sa Magnum C. At ingog ko nga patsada kayo para ang kape, patsada gyud ang kape kay. Wala kay batiyon, lagsika. Wala kay batiyon sa imong kuto-kuto, dili ka makatulog. Daghan kay benefits ang Magnum C. So dili gyud ko gagamit sa lain. Magnum C na gyud ako oh.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, C. Ferris Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Maria Roberta Perezaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oo, lami ang Magnum C.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
13: Good morning, Mang.
14: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
13: Kumuta ng...
14: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
13: Kumuta sa aroma niyo, uy.
14: Ay, syempre.
13: Hmm, dali, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yun kayo.
14: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
13: Magnum C Herbal Coffee?
14: Oo, more na ang pinakabagong kapi karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
13: Kung maumang, ako sa Beni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
14: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdali kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, sex, marriage and career by Captain J.

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si ka akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Valentina Eborn sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte kiti ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nagtesting. Pagkuhan sa lang, nagsuway ko ginom. Pag ginom ko, uy, dami man din yung kape. No, to, nagpalit ko dua ka karton daon sa lang. Hangtod ka ron, amun na nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka nami, efektibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumunta ng...
6: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na antioxidant diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: kayo nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat.
1: Maayong pagpaminaw sa ito ang mga suking
0: another pagpaminaw. Yes, another day, another na pagsasamahan, another story, another greetings. And we are so grateful because another day nga maayo ang panglawas.
1: Yeah, Captain Jake.
0: Another day nga kauban na to ang pamilya nga malinawon.
1: Mm-hmm.
0: Another day nga makakaon pa ta, makapangihi patagtarong. Oh. So una mami lagi sa batanon pa ta, di pa nato na siya mamurag.
1: Appreciate.
0: Murag magkatawa ta, yaga-yaga masiguro na eh. Pero kadugayan na itong medyo nagkakaedad na no? Makaingon ta nga lami ang kinabuhi og makaihi kag tarong.
1: Oh.
0: Makapupo ka og kausa sa usa ka adlaw ana.
1: Karon kay indi lang ani kakapupo, indi lang ikakabawa sa usa ka adlaw, makulba-kulbaan na ka.
0: Pasintabi po sa mga kumakain.
1: Oh, sorry nga pala.
0: Sa mga batanon ta pagkanay mga yaga-yaga sa mga medyo maidad or kanang naay istorya sa mga maidad nga may man dong, may man akong pagpangihi. Niya makatawa din ng mga batanon kay murag di ka relate ba. So pagka maidad ka na pala mga kaibigan. Pagka maingon kag maayo ang lawas, maayo man ang akong pagpangihi. Murag ka ng lami day pa sa paminaw din na di yun. Ganay na, tayo na. Ma-appreciate na natin pagka medyo nagkakaedad na. Maayo ang lawas, maayong pagpangihi, maayong pagbawas.
1: Mm-hmm.
0: Basta mawa na nato ang paminaw. Di lang magkabuhion, di lang maayo ang lawas. Mawa na ato ang ma-appreciate sa matag-adlaw, nga mulipas. Sa ato ang mga kinabuhi. Another day, another story,
1: another sunshine,
0: another learning. Ayan, ang ato ang pwedeng makuha karon sa ato ang mga storya nga or sa ato ang storya nga itong pagbabasahon later on. Siyempre, Mami Lucky, ang ato ang programa, gihatod kini ka nato sa
1: Magnum C,
0: the most nutritious herbal food supplement. Pagka Magnum C herbal capsule, napakaganda niyan mga kaibigan sa bughat. Kanang kanunay maglabad ang ulo, kanunay magluya ang lawas, daling magsakasakit, daling hangakon, daling kutasan, galubog sa higdaanan, kiway ganang mulihok. I don't know, tapulan lang yun siguro o...
1: Naigibati.
0: Kung naigibati, exempted or na-excuse.
1: Kung tapulan, no exemption.
0: No exemption. So mga, huwag ganay mulihok, eh, tapuan rin yun. No?
1: Di sa tamang lihok rin kay, kuan ta feeling unmotivated.
0: Unmotivated, ha? Big word. So pagka luyang lawas, nindot na food supplement ng Magnum C Herbal Capsule. Pangpadasig, pangpakusog sa kalawasan, pangpakusog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa mga butikas, kabadbaran, sa Islander, Health Savers, kabadbaran drugstores, Mom's Option Pharmacy sa kabadbaran, even sa Butuan, padung na diri sa Hingog City, available na Magnum C's Butuan ha? Halos na ng butika, das palengke o asa man sa Butuan, dun ay mga butika, mapalit ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee diha sa inyong lugar, sa Hingog, na diha sa Seafarers Pharmacy. Pag-abot po diri sa may Bukidnon, available po sa Maramag Bukidnon, na diha sa Sincere, hindi pala, sa Estenso Pharmacy, na diha sa Quad Pharmacy, na sa San Andres Pharmacy. Og naapod sa Pangantukan, naapod niya sa Kibawi, Don Carlos, Bukidnon, mapalit ang Magnum C Herbal Products. Naapod diri sa Quezon, sa Immaculate Pharmacy, og naapod diha sa Egang Pharmacy. Dirikas Digos, available po sa Digos. Bansalan, padung nasa Makilala, padung nas Matalam, padung nas Blang, padung na diri sa Takurong, padung nasa Isulan, og sa South Cotabato, sa Marbel, Sorala, mapalit diha sa Gloriel Pharmacy, og sa A Center Point, diha sa South Cotabato.
1: Yan.
0: Sa Davao City, HB1 Pharmacy. Halos na ng butika sa Davao City, may Magnum Sina. Suiho Pharmacy, HB1 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, and Tesco Drug, Amesco Drug, og sa Tanang Rojon Pharmacy.
1: Ayan. Yes. So, syempre, hindi lang ganang Captain Jake mapalit sa mga supermarkets na dool sa inyong mga lugar din ha. Pangutanan ninyo asa ang Magnum C ng mga products. Og speaking of supermarket, Captain Jake, patanaon ako dito kaganina. Nag-grocery man tagumay.
0: Sa NCCC.
1: Sa NCCC supermarket rin sa Davao. Sus, halos wala na stock sa Magnum C Herbal Coffee.
0: Salamat po mga taga-Davao ha, sa suporta po ninyo mga taga-Davao City. Thank you po sa suporta ninyo. Sa lahat, hindi pa po nasubukan ang Magnum C Herbal Coffee, pwede nyo na po itry sa HB1 Pharmacy. Mabibili po ninyo sa Tesco, mabibili po ninyo sa Value Plus, sa lahat po ng butika, at mabibili po sa NCCC Supermarket. mapalipod sa tanang Davao Central Warehouse Club o mapalipod sa tanang convenience store Magnum C Herbal Coffee. Nagpabiling
1: epektibo para to.
0: Ayan.
1: Nagpabot yung kuhanang kap na mayingon ka.
0: Mawag yun ay pinakanindot sa Magnum C kay epektibo na
1: para to pa yun.
0: Para nas pubri. Makapalit punta ng food supplement ng Magnum C, Kapitan. Amo na nga ito ang food supplement. Barato. Sama mo na ito. Nang mahalo na ito. Yung maglisod tagpalit. Mm-hmm. Magnum C. Sulailan niyo. 11 pesos lang ang capsule. 17.50 pesos lang per sachet sa kape. Affordable kayo na po. Dili 30, dili 50, dili po na siya 25. Mm-hmm. 17.50 pesos lang na siya. 17.17 lang. So, sa Osaka Box, 175. Ang ato ang capsule is 11 pesos lang. In some other areas like Minsayap, Kabadbaran, Butuan, 12 pesos na diha. Tungod sa kalayoon.
1: Kalayoon.
0: Oh, masahi ba yan po nung hato diha?
1: Yes. Mga namin, ito mahal yun. Pwede naman mahal-mahal, pero
0: sakto lang.
1: Sakto-sakto lang.
0: Mm, dilipod siya 18, dilipod siya 20 pesos, mm-hmm. dilipod 25, dilipod 30 mamilaki, 12 ragyod na siya.
1: Yes.
0: Magnum C Herbal Capsule, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Sa so, ito question ng hapon mamilaki, ba, ito nagprograma tag-hapon na, magutin nag-question sa
1: ito.
0: Nindot istoryahan.
1: Ito, kanyang, unsa daw ang nindot daw, kanang pag-ready daw sa kaminyoon. Ito siya.
0: Kanang kailangan bagi daw stable usa bago musulod sa kaminyoon.
1: Oo.
0: Kinig na question, wala man siya nag-share sa iyang story, pero somehow morag siguro na bother siguro siya. Hmm. O na bothered siguro siya.
1: Siguro na siya sa tunga-tunga karon sa iyang relasyon ba karon nga. Hmm. Kailangan bagi magpaabot nga stable na ka?
0: Or sa kamagminyo?
1: Sa kamagminyo. Okay. Or kailangan mga kung panahon. Kinamagoy uban, Captain Jake. Ani magoy na. Sa akong tanawa na, ngayon nakapangutan na siya.
0: Hmm.
1: Namagoy uban, nga kanabi itong dugay magminyo.
0: Dugay magminyo kay dili pa ready.
1: Dili pa ready or kana wala pa bagiday siya. Wala pa, dili pa siya sure. Ana,
0: dili
1: ready, kana, sure.
0: Dili sa sure sa tao, but dili sa sure sa panginabuhi.
1: Sa panginabuhi. So,
0: I mean,
1: makakwestiyon magudpud ka o sa Captain Jake, ana. Kay syempre na, magud tayo mga kanang taos palibot na itong ang uman po insensitive po kayo ba mo ingon nga wait, tigong naman ka, wapa ka na minyo. So mura ikaw po ma-pressure po ka, pero doon na kay partner, ma-pressure po ka.
0: If ever na mo ikon ha, if ever na mo yung mga sa inyong circle, na mo yung mga friends
1: nga wala pa
0: nga medyo
1: minyo.
0: Na sa mga edad nga bitayuno na mulampas na sa kalendaryo. Ayaw inyo brutal pangutan na nga ha, wapa rin ka nagminyo. Na you have no idea unsa gibati ni anak kay
1: yes.
0: Ma-pressure pud biya na usahay.
1: Oh,
0: especially
1: ako,
0: kung medyo na lampas kalendaryo niya wapay uyab.
1: Sa ako, Captain Jake, wala man ay problema sa mga laki.
0: Kung maminyo?
1: Kung late maminyo or delete.
0: Oh, okay
1: usually
0: lang sa laki.
1: Usually ang matingapog kung anong usually sa babae ganyan siya nga concern nga. Uy, pa ka naminyo? Maminyo na ka o yun sa naimong edad.
0: Sa mga medyo nala sa mga mid-20s diha, makarelate yun mo ani. Buwa pa din kay uyab.
1: O di ba ka magkarang ka ng family reunion ka, magtapok-tapok ang pamilya.
0: Uy, pagminyo na oy.
1: Uy, yung sa naimong edad, pagminyo na, hindi ka nakaanak. Maubay ng sunod dahil dito nga i-istorya ka, napakilipakapin. Yeah, lami
0: po kay Tubagod bang, mayo kay mayo kay mo tutsarno nga magminyo niya mayo unta kamoy mo gasto.
1: Paano pila ka gabi nga pila ka tuig nga di ka katugtaro.
0: Oh, mayo unta ug kamoy mo pa eskwela ug maganak ko. Pero be very, very sensitive sa bahin sa mga questions bitay nana kay wala sa una wala lang na sa ato kay inato ra mo na.
1: Mm-hmm.
0: But ako nakasabot na ko. Ako lang ning isoy share sa inyo nga eventually nakasabot ra gyud ko anang feeling day sa kanang dugay magminyo. Mm-hmm. Dili day mayo sa paminaw na and we have to be more sensitive.
1: Sabi, asa na nagikanggap?
0: Dili kay,
1: based on your experience?
0: Dili sa ako, sa babae nga side. Kasi daghan ko na kailang nga medyo maedad na nga, offensive sa ila pagkapangutanon silang, kano sa mga magminyo, tiguang naman ka. Offensive din na siya, dili siya maayos sa paminaw sa tao din nga inanaon na to. So, kanang maging sensitive ta kabahin ana, kay basin maka-offend taog ka ng feelings.
1: Maka-hurt.
0: So, ang question, Mami Lucky, balikan na to, ha? Is it okay ba daw musulod sa kaminyoon bisag di pa stable? Or dapat stable usa? Pagka sinabing stable, may trabaho na, may kanang sure na nga income, saka musulod sa kaminyoon.
1: Sa ako, Captain Jake, kung ako ang pangutanon, Captain Jake, no? Kung ako ang pangutanon, mas tindot yun nga kanang stable ka. Stable, di lang financially, emotionally, ug mentally.
0: Ooh.
1: Isod magod kay magsulod ka sa kaminyoon nga ka nang hindi pa ready mong huna-huna.
0: Para ni sa nangutana ha.
1: Para sa nangutana. Isod magud kay mo sulod ka sa kaminyo on nga dili ka emotionally ready, dili pug ka mentally ready. Kay pag dili ka mentally ready Captain Jake, dili ka nang dili ka maka-focus sa imo sa imong kaminyo on. Daghan pa ka gusto balikan, especially pag ka na, for example Cap, kung ikaw usa ka kababae, babae mo nang medyo usay bugay magminyo. Kana bitawng naka sa sitwasyon pag mentally ready, meaning daghan pa ka gusto sa imong kinabuhi nga buhaton. Grabe ta, career path ba nimo? Ana. So na-achieve na ba nimo na? Gusto ba jud nimo gusto na ba jud ka magminyo? So for me, mag-require gud siya Cap o kana dili lang
0: financially.
1: Pag may umong kag stable Cap, dako mag-broad magud kay siya.
0: So I mean, tama no kasi ang kung if ever imong question is financially stable?
1: Financially stable, pwede na man gud ang magminyo mo, magtinabangay mo, makakita man jud mo pamaagi.
0: Pwede.
1: Oh, especially pag magkaanak mo. Tanang paningkamot, tanang laging mga discarding manggawas pag
0: basta maminyo na.
1: Especially pag nani anak po.
0: Na yuban, ang question magudya, Mami Lucky, or ako, I think ha, para sa mga, para sa doon na yung inani nga concern ha, kay ako lang ni na-capture lang ko attention kagahapon sa doon ay nagkutana sa mga banga. Pwede, is it, nindot po istoryahan, is it okay, Kapitan, nga, musulod sa kaminyo, bisag di, pa-stable? Tama do, Mami Lucky, not necessarily about sa financial, but I think it's all about ka ng maturity sa tao. Kanang physical, emotional, mental na stability, yan ang isa sa mga dapat.
1: Kahit dili physical, wala may physical pag
0: bata di ay mapwede din na mabuntis da yun. Dili pwede, kailangan ready mo ha physical.
1: Kasi okay. Di ba kailangan. Sabi na ko kanang naong itsuraan ba
0: ready ang lawas, ready lawas dapat. Dapat una sakto ka para sa kaminyo na mamilaki, di pwedeng bata pa kay ka minyo na ka, di ba? So, appeal na diya, physical, mental, and emotional. So, yan yung mga bagay na ire-ready natin.
1: Kay, consider, consider.
0: Consider. Kaya kung financial naman ang ato ang problem, magagawan man ang solusyon yan. Kasi marami man nag-asawa.
1: Beto,
0: daghan ng ninyo nga later on, kung kano'n sa nag-asawa niya, asenso pa noon, ka naningkamot og mayo. Ano ba?
1: Kaya duhan na sila naningkamot.
0: Yes, yeah, so, ang question is, yung maturity. Are you ready? Kasi if you are not matured enough, kahit pa may yung kag financially stable ka, pagka dili ka matured, dili ka emotionally ready, di gyapon mahimong successful ang kaminyo on. So ang atuang question da, are you emotional stable?
1: Are you in or out?
0: Aba. So if you are ready emotionally, physically and mentally, ang financial musunod na siya or musunod na siya. Aha, klaro ha?
1: Correct.
0: So yun yung tanong. Are you matured enough?
1: Ikaw, Captain Jake.
0: Nga musulod sa usa ka responsibilidad?
1: Sa imo ang pagminyo, Cap, age-wise, kay kuha naman ka, ready naman sa imong edad, di ba? Emotionally, Cap, ready ba ka to, Cap, sa imong pagminyo?
0: Dili pa ready.
1: Ah?
0: Wa pa, uga lang ko ma... Hikti ni Mami Lucky, di yung magpadakop ano niya. Nadakpan rin yung niya. Nadakpan rin yung ano niya. Nalitag lang ko.
1: Pero din eh, kay ko sa inyo.
0: Ah, gito to ka kuchilyos, Captain J.
1: Oh, for sure. Ito, ganis na nai ganit ko. Kaya kuya, ganis Mami Lucky dahi. Ano man yung manganda, man yung ugan.
0: Gwa ko gilit ani. Gwa ko gilit ani Mami Lucky, di ko niya madakpan. Kaya di pa man yung magpadakop unta. Anyway, panayon to sa ito programa. Ang programang Love, Sex, Marriage and Career. Susunod po ang ating story ngayong araw. Napakaganda po ng love story ngayong araw. Pakinggan po natin mga kaibigan sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: M3.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na kapang dali pa mga pinatang duha.
1: Pumunta ng
2: dali din mga pita tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni oy.
2: Ay syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus Pang, lami na siya Pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubang trabaho. Labi na

0: akong apoy. Kainom mo na mabadyo kong magnum si herbal coffee.
1: Ay, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
0: Palitan ako ni magnum si herbal coffee.
1: Hala, Nay. Wala ra ba? Nakalimot yung ko.
0: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Love, sex, marriage, and career.
4: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
5: Sex,
4: Marriage, and Career?
5: Kuubos ako na tukaan ko.
4: Si Mami Lucky, bisig istorya, usap. Hindi mo niingin siya, mamayat daw siya, pero saan magpamayat nga? Bisag kong magpaniod to, nagkaon na po.
5: Grabe itong ato tagisig ha, kanya na, good siya nga. Mami Lucky, nanambok, lagi kay ka, kanamperti dyan yung tambuka. Grabe, kanamperti ko, na-hurt, mabunta ato. Di ba pwedeng ka nang...
4: Mami Lucky, murag nahimsog lagi ka ron.
5: Alam ba, Mami Lucky, naundan-undan lagi ka.
4: Pwede, ana, no?
5: Kahilak, masanta ato. Pag humatugit kay, wadyo kay tulog, siguna-huna ba?
4: Giingnan magos siya sa... Giingnan siya sa mga nanay dito nga, Mami Lucky, pirti naman ni mong dakua.
5: Adili, grabe po kakapi. Pasuburaan na po ninyo.
4: Adi, adi, adi. Sige, gyan sa pakingan. Gyan sa pakingan.
5: Mami Lucky, nanambok lagi ka ron. Nanambok na. Lahi po, di mo kayo naman po'y perti. Lahi na. Pag mo yun, magkakperti ka. Superlative, maguna siya. Meaning, kinadakuan.
4: Okay, okay. Sorry, good, sorry, good.
5: Ay, mas hurt.
4: So, at least, kay
5: mas Mau. Mas hurt ko sa imong giingon ka.
4: So, kay Mau na mo naihanga. Huwag magkita mo, Mami Lucky, ay sa inagtambok, inang, payat. Payatan ni mo, Mami Lucky, uy.
5: Okay naman. Pero
4: tunluan na ito sila pamakak. Kung mamay mong gusto madungog, payatan na ni mo, Mami Lucky, uy.
5: Hindi man ka ng payat. Pero lain po kayo na sobra kapayat po. Uy, nga murag. Kana lang yung murag ka. Tama-tama lang ba? Kanyang... O sa tawag,
4: sige na, Mami Lucky.
5: Lamion lang. Lamion. Lamion.
4: Sa barangay na ito, mag-istorya na. At ang programa ay galimot. Gihatid kinika na ito sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Pasta, lain, ganyang lawas, lain paminaw. More than 300 diseases po ang pwedeng malikayan, pwedeng malibiyuhan sa pamamagitan po na pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po ito sa kalusugan ng tao. Nagpaparegulate po ng ating kolesterol at nagre-regulate po ng blood sugar sa katawan. Napakainam po ng Magnum C Herbal Capsule kung ikaw ay may hypertension, kung ikaw po ay may diabetes. Malaking tulong po ito sa kalusugan ng tao. Labi na kung naay mga problema nga common term na ginagamit na to, magsakit ang kuto-kuto, kabuhion, kanunay magsigi o panugab o aslom, Magnum C Herbal Capsule, ayan. Pagka-acidic na gani kayo, kahit anong kape, mga kaibigan, iwasan po ninyo. Kahit ang Magnum C Herbal Coffee, kahit yan ay decaffeinated or mababa ang caffeine yan, pagka mataas ang acid sa katawan, nagtitrigger pa rin yan kahit papaano, kahit herbal coffee yan. So kahit papaano po, mga kaibigan, iwasan muna pagka mataas pong acid sa katawan, ha? Yan, at least na yan, maging honest lang ang kami sa inyo. Kasi lahat po ay hindi ko lang po alam kung ang iba ay sinasabi ba nila yan. Pero pagka mataas pong acid sa katawan, kahit po ang Magnum C Herbal Coffee ay decaffeinated o mababa po ang caffeine yan, kasi ang caffeine po ng kape o ang kaping herbal ng Magnum C, yung halimbawa isang sachet po, Nay, ha? 2-3% lamang po ang caffeine yan. Kung commercial coffee po, at least 70% ang caffeine. So, ganong kataas po ang caffeine yan. Ang Magnum C Herbal Coffee ay at least 3% caffeine. So, decaffeinated po yan.
5: Nabilong siya sa decaffeinated.
4: So, mababa po ang caffeine yan. Pero kahit pa paano, pagka mataas ang acid, musahe magud mo trigger gihapon, no? Pero bisag dili gud usahay tungod sa Magnum C Herbal Coffee, makaingon na lang tanga tungod na sa Magnum C Herbal Coffee, dili po decaffeinated po yan, mababa talaga yan, mababa po ang caffeine ng Magnum C Herbal Coffee. Ayan, so at least po na malinaw po yan, mga kaibigan. Pagka mataas ang acid, kailangan po Magnum C Herbal Capsule. Mainam pong i-maintain kapag mataas ang acid, kanunay kabuhion, Magnum C Herbal Capsule. Ayan. Capsule po inumin. Pagkamao, wala namang acid. Di naman acidic. Wala'y gibating ang kabuhion. Nindot ang Magnum C Herbal Coffee. Napakainam yan. Hindi naman po siguro magte-trending ang kape na yan kung hindi po masarap na kape at hindi po nakakatulong sa kalusugan. Napakarami na ng testimonya na napapakinggan at naririnig ninyo sa programa natin.

0: iba't ibang boses, iba't ibang tao at iba't ibang lugar, mga kaibigan, ang kinukuhanan po ng mga testimonya ng Magnum C. Yan po ay hindi scripted. Maririnig niyo naman po sa programa natin, mga kaibigan. Ang scripted kasi, madali man masabtan, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Hi, ako dahil si Kuan.
1: Hi, ako si Kuan. Nagagamit yung ko sa Magnum C Herbal Coffee.
0: Ayan.
1: Hindi pero, ba ginagamit ang Magnum C kaya ginainuman?
0: Pero anong mga testimonya sa mga senior, yung mga gina-play na to sa programa? Hindi scripted yan. Mula po talaga yan sa mga Magnum C users.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ay testimonya na galing mismo sa mga Magnum C users, mga kaibigan. Dahil ang Magnum C, gapabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Greetings sa mga Milaki. Daghan lang na pag-greet ya.
1: Yeah. Salamat po sa pagpaminaw. Especially sa itong suking si Ma'am or si Nanay Celia Virtuduaza Purisma, mga taga Francisco, San Francisco Agusan del Sur. I am your avid listener of your program.
0: Salamat po.
1: At constant user siya, Captain Jake. Also constant. A constant user of your Magnum C product.
0: Wow, salamat Nay.
1: Pag muingon ka constant,
0: always. Ayan. Captain Jay and Mami Lucky, always ko kapamatisin yung programa. Bisan dili ko kanunay mag-text si Nanay Inara Clerigo ng Alegria, Agusan del Sur. Salamat po sa inyong laging pakikinig, Nay.
1: Thank you kay Judith Abelia from Surigao del Sur, Barrobo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ne Raut, ang mga taga Compostela, Davao de Oro. Shout out kay Jamie Ubuso o Ubusa. Salamat sa pagpaminaw.
0: Salamat po sa inyong pakikinig. Daghang salamat, Kapitan o Mami Lucky. I-greet ko lamang po ang mga taga Cebu sa Matanao, Davao del Sur. Nakaantabay po sila sa programa natin ngayon. Si Tatay Digoy De Leon and De Leon family. What a Magnum C sa Matanao. Tay, sulayi lang ang ubang butika des Matanao. Basin og naali mga butikang nahutdan niya. Basin og ang ubang butika na pay stocks.
1: Yes.
0: Sa Matanao na anatay mga stocks diya, tay. Basin nahutdan lang ang uban.
1: Yes, sir. Ayan, si Inday Irene og iyang mama nga si Nanay Virginia Labawan. Nga sige daw kasapot kay di daw mag-greet. Hello po kay Nanay Virginia.
0: O Nanay Virginia!
1: Ay mo Nanay Virginia Labawan! Ayan, ano si kaput-saput-saput na kay nag-greet na kanay.
0: Ay mga saput eh kanay.
1: Saput daw.
0: Salamat yung mga tagaan at payong nanay para di saputon.
1: Si Mercedes Lamera, salamat sa pagpaminaw from Ugcaya, Davao de Oro. Basta Magnum Sigani, epektibo, barato.
0: Salamat po, salamat po. Si Ne Raut Namino sa itong programa, Des Compostela, from Nursery Ngan, Compostela, Davao de Oro. Nakaantabay, shout out po kay Jaime Obusa. Thank you po kay Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakaantabay sa programa natin. Si Boss Joel Sumalo, nakaantabay po sa programa natin. Nanay Flor Flores, salamat po ng Bislig City.
1: Thank you rin po kay Nene Zamora Lampria. Salamat sa pagpaminaw. Si Aiza Gabao Paso, Captain Jake and Mommy Lucky, ask ko lang kung pwede po bang inumin ang Magnum C Herbal Capsule sa buntis from Lang, North Cotabato.
0: Ilang buwan po? Kasi ang allowed po niyan after 3 months, pwede nang uminom ng ano Magnum C Herbal Capsule. Si Mommy Lucky, nung siya ay...
1: 37 months ako ang tiyan.
0: Oo, ginarisit.
1: Ay, weeks pala. So
0: girsitahan na si Mommy Lucky para pang pag-anak niya, boosted ang ihang ka ng
1: milk
0: ihang...
1: Milk supply.
0: Mas daghan ang gatas niya. Healthy kayong bata yan.
1: Yan, taas og ayor.
0: Mayon na si Tatay Wilson Katumaw na minas ng programa. Nanay Yunila Ligutom. Si Ellen Ma'am. Ayun, nabasa na natin. Si Boss Joel. Si Hultans Napitan. Wala man mo'y live, Kapitan. Wala may mag-live. Kihinay ang mong internet.
1: Oo. Si Angela Nenyo Lima na minas sila karon, Captain Jake. Si Ate Inday dumaling nga nag- cellphone daw. Tapos gusto daw siya mag-request og song. Uyawo eh.
0: Unsa man nga song?
1: Kaning song nga multo.
0: Uyawo. Uyawo po na ang kanta. Nanay Lionila Liguto, maraming salamat. Nanay Nilda Bantulio, nakaantabay po lagi sa programa natin. Si Mary Jean Ibanez, laging nakikinig yan. Salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ayan, si Beroy Maria Lu, Captain Jake, naglalong-lalong ang inyong programa. Dari salamat po sa Cortez, Surigao del Sur, si Joanne Palvine, salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Perlita Rinoblas, ang mga taga-Compostela, Davao de Oro, salamat sa inyong pagpaminaw. Nay, happy to get na magkita-kita po ho.
0: Salamat po sa inyong pakikinig. And namina sa itong programa, Mami Lucky, ang mga taga Isulan, Sultan, Godarat. Kamong tanan na lamang diha. Thank you guys sa inyo.
1: Thank you rin po kay Nanay Judith Saliot nga habang nagpaminaw sila, nagainom sila og Magnum C Herbal Juice Cake. Pero think inita daw karon, Captain J.
0: Si Nanay Marife Palma, kanuna ay gapaminaw des Bagumbayan. Nanay Marife Palma, Palma Family, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Yeah, thank you rin po kay Shirley Cabanalan na naminaw sa Tandag City Public Market.
0: Uy, salamat po sa inyo.
1: Salamat po, Ma'am Shirley. At saka syempre si Jovi Lopez Roluna, ang mga taga Santa Josefa, Puro 4, Permiga, Paminaw.
0: Rituta Family, Descabaca, Nanay Milagros Rituta. Maraming salamat po sa inyong pagbawin ng mga taga-Bislig. Nanay Lolita Go, Nanay Elsa Narkit, Nanay Lani Plaza, Kanunay Gapaminaw, Nastuwa, Nanay Milagros Gonzalez, Desnabunturan. Salamat kay Sinio Diha. Si Jinsan Acaso, lagi nakikinig yan. Salamat po kay Nanay Carmen Boras.
1: Uy, thank you rin po kina Anthony Magno. Salamat sa pagpaminaw. Si Mercedes Lamera, salamat po sa pagpaminaw. Si Ma'am John Amaro, salamat sa pagpaminaw. Si Nash Abaw, thank you po sa inyo.
0: Naminaw sa isang programa, Mami Lucky, ang Nisnisan Store. Si Nanay Julieta Nisnisan, lagi po nakaantabay sa programa natin. Sumili Family, nakaantabay po sa programa natin sa Midsayap, ang mga taga RRT Auto Supply. At sa mga nakikinig po dyan sa Bansalan, sa 88.9 diha sa Bansalan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Ato ang si Boss Barjun diha.
1: Thank you rin po. Salamat. Thank you rin po kay Chendi Montero from Mangagoy. Salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am or si Nanay Wilma Magalo rin, taga Mangagoy Bislig. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ne Labadia. Hello kay Daddy Dico. Salamat sa pagpaminaw. Ug si Elsa Relatado Praculos. May hapon
0: sa inyong tanan. Salamat sa inyong tanan diha. Ug si Nanay Wilma Magalong. Nakaantabay po sa programa natin. Si ang Tejero Family sa Midsayap. Again, Tejero Family sa Midsayap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Kuya Hoy, marag, again,
0: Dong Cantilla, namina sa programa. Salamat po, Dong!
1: Ayan.
0: Mabuhay ka.
1: Si Victoria Tambalo Lagmay. Salamat si Evelyn Sienes. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ma'am Victoria Lagmay. Ayan. Si Aldrin Ondos. O si... Mauna ni Ron, kay baliktad ang pangalan. Si Adrian Parajes Filiardo. Si Marlene Mando Memper, salamat po sa pagpaminaw. Si Inday Rose Tejero, salamat po.
0: Asa naman itong mga taga Adara, naminas na programa, mga taga Bislig ni ang mga taga SB, PDC, Finance Office, Personnel. Si Rose, namita natin na sa personal. Si Rose, si Camille, si Jane, and Sandra Diaz Mangagoy Bislig. Salamat po sa mga taga SB, PDC, Finance Office. Thank you kasi ng pagpaminaw. Ay, napapa Mami Lucky?
1: Ayan, salamat din po kina, wait lang po ha. Thank you rin wait lang, naghang ako cellphone, unsa naman ni si Kuan Captain Jake, namina po sa to karon. Si Ne Raut, ayan, ug si Dong Cantillo, ayan, nagbita man ni muna si Chona Impuesto, salamat sa pagpaminaw. Si Dario Balani, si Moreno Maricel, salamat, ug si Ma'am Vilma Lechedo.
0: Salamat po sa mga gikan sa mga nag-inom sa laing brand ni Magnum C Herbal Coffee na gyud kay nalamian mapos lasas Magnum C. Nya gabaratuhan mapos Magnum C Herbal Coffee. Gituyo nang barato na eh, para ma-afford ninyo. Mao gyud ni purpose niya na para mahimong affordable sa masa, sa katawhan. May sa pobre, makapalit ang pobre ba? May na lang makatilaw po gana nga laming kape para sa tuwang panglawas. Mao na, nay, ang tuyo gyud ni ana. Mahimong affordable ug magpabiling epektibo.
1: Barato!
0: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin, ano kaya ang storya ngayong araw?
1: What?
0: Ano kaya ang matututunan natin sa programang Love,
1: Sex,
0: Marriage,
1: and Career?
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Isa po ako sa inyong tagahanga, Kapitan. Araw-araw ko pong inaabangan ang inyong programa. Hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ako nakapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikmik, Kapitan. Ang tunay ko pong pangalan ay Michelle, pero kinalakihan ko na ang tawag sa akin ng aking pamilya na Mikmik. Lumaki ako, Kapitan, na may katawan ng isang babae, ngunit may isang puso ng tulad ng lalaki. Opo, Kapitan. 8 taong gulang pa lamang ako ay alam ko na ang aking kasarian. Alam ko na ang aking nararamdaman. Alam ko na ang aking gusto. Bagamat nakikita na ito ng aking mga magulang sa aking paglaki, pero hindi po ako nabago ng panahon. Simula 8 taong gulang pa lamang ako, Kapitan, hindi pang larong babae ang nilalaro ko noon, kundi ang larong panglalaki. Kadalasan kong kalaro ay mga lalaki, baril-barilan, na sa halip sana ay nilalaro ko ang Barbie o manyeka. Kaya kitang-kita ito ng aking mga magulang, Kapitan. At madalas akong tinutukso ng aking mga kalaro noon dahil daw ako'y isang tomboy. Ayaw ko na nagpapahaba ng buhok. Kaya nung ako'y mag-high school, Kapitan, kitang-kita na ng lahat ng aking mga kaibigan at maging lahat ng mga taong hindi ko pakilala, ganun na kaagad ang kanilang pagkakilala sa akin. Isang tomboy o isang lesbiana. Napakaikli ng buhok ko, Kapitan, at ang binabarkada ko pa rin noon ay mga lalaki. Ipinagpapasalamat ko na lamang po sa Diyos, Kapitan. Kahit papaano ay hindi man po ako nagdadamit babae noon, o hindi man ako kumikilos pang babae noon, ay tinanggap naman ako ng buong puso ng aking mga magulang. Lagi lamang akong pinaalalahanan ng aking ama na hindi naman daw nasusukat ang aking pagkatao kung anuman ang gusto ko sa buhay. Basta wala daw akong naaapakang tao, basta hindi lamang daw ako gumagawa ng masama. Wala lamang daw akong sinasaktang tao, Kapitan. Okay lang daw at tanggap nila ako. Maging mabuting tao lamang daw ako sa lipunan ay okay na sa aking mga magulang. Ang kabutihan ng aking mga magulang ay sinuklian ko naman ng maayos, Kapitan. Natapos ko ang high school at nakapagtapos rin ako ng college.

Tuwang-tuwa ang aking mga magulang, Kapitan, dahil hindi naman nila akalaing makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Sa lahat ng aming magkakapatid. O sa lahat sa aming magkakapatid, Kapitan, ako lamang po ang nakapagtapos ng pag-aaral kung saan ako po ang hindi inaasahan talaga ng aking ama. Hindi kagaya ng aking mga nakakatandang kapatid na puro sila mga matatalino, mababait. Pero ako pa itong nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya proud na proud sa akin ang aking ama, Kapitan. Proud na proud sa akin ang aking ina. Hanggang sa ako po'y makapaghanap na ng trabaho, isang regular na buhay na kagaya rin po ng karamihan ang aking buhay. Bagamat minsan may mga panunukso sa mga tao sa paligid, bagamat minsan ay nakakatanggap rin ako ng panghuhusga ng mga tao sa paligid, pero gaya rin po ng karamihan, namumuhay ako ng isang normal. Hanggang sa isang araw, Kapitan, ay dumating sa buhay ko ang isang babae na itago na lamang po natin sa pangalang Joy. Magkaibigan kami ni Joy, Kapitan. Nagkakilala kami dahil lang din sa isang mga kaibigan o dahil lamang sa aming mga kaibigan din. Nung magkakilala kaming dalawa, wala naman akong planong ligawan ang babaeng ito, lalo pat alam ko na may asawa o may ka-live-in partner ang babaeng ito. Sumalit, sa paglipas po ng mga panahon, Kapitan, ako po ang laging tinatawagan ni Joy para mag-share siya ng kanyang mga pinagdadaanan, para ibahagi niya sa akin ang kanyang mga problema, lalo pa ng problema niya sa kanyang ka-live-in partner. Ang totoo, Kapitan, bagamat umiiwas ako noon dahil alam kong may ka-live-in partner na si Joy at meron ding mga nagpapayo sa aking iwasan ko raw ang babaeng ito kung ayaw ko ng gulo. Pero hindi ko mahindian ang babaeng ito. Sa tuwing tinitext ako niya, sa tuwing mene-message ako ni Joy para makipagkita siya sa akin at gusto niyang ishare ang kanyang pinagdadaanan, lalo pat may mga problema siya, hindi ko kayang hindian ang babaeng ito, Kapitan. Humahanap ako ng paraan para makipagkita sa kanya. Masaya naman ako, Kapitan, kapag kasinishare niya sa akin ang mga personal na bagay. Pakiramdam ko ay pinagkakatiwalaan ako ng babaeng ito. Minsan lang naman kasi ako nakakaranas, Kapitan, na may nagtitiwalang tao sa akin. Kadalasan kasi na mga tao sa paligid ko, liban sa aking mga magulang, ay hinuhusgahan ako. Kaya gumaan ang aking loob at proud din ako sa aking sarili, Kapitan, lalo na noong mga panahong ibinabahagi na ni Joy sa akin ang kanyang personal na buhay. At doon ko nga po nalaman, Kapitan, ang mga pinagdadaanan niya sa kanyang ka-live-in partner. Ang sabi niya sa akin, lagi daw siyang sinasaktan ng lalaking ito. Battered wife ang turing niya sa kanyang sarili. Lalo na kapag ka nakakainom ng alak ang kanyang karelasyon, ay nananakit daw ito, Kapitan, at napakabrutal ng lalaking ito. Hindi daw niya maramdaman, Kapitan, ang pagmamahal ng isang lalaki. Hindi niya raw mararamdaman o nararamdaman, Kapitan, ang pagmamahal ng kanyang ka-live-in partner. Simula daw nang mag-live-in silang dalawa, mabilang lamang daw sa kanyang mga kamay ang mga panahong naging masaya siya. Mabibilang lamang daw sa kanyang mga kamay ang mga panahong ngumiti siya sa kanilang relasyon. Kadalasan daw ay tumutulo ang kanyang mga luha. Kadalasan daw ay sinasaktan siya. Kadalasan daw sa kanilang relasyon ay umiiyak siya dahil sa pagod, dahil sa stress, dahil sa pananakit ng kanyang ka-live-in partner.
Awang-awa ako kay Joy Kapitan habang kinikwento niya sa akin ang kanyang mga pinagdadaanan. May mga pagkakataong napapayakap na lang ako sa kanya sa tuwing umiiyak siya sa akin. Sa mga panahong nagkukwento siya at habang nagkukwento ay tumutulo ang kanyang mga luha. Hinahawakan ko ang kanyang mga kamay. Niyayakap po sa Kapitan para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Binibigyan ko rin po ng mga payo lalo pat may mga pagkakataong hinihingi niya ang aking opinyon. Hinihingi niya ang aking mga payo. Kadalasan lang naman kasi ay nakikinig lamang ako sa kanya. Kadalasan ay pinakikinggan ko lamang ang kanyang mga sentimento, mga hinaing niya sa kanyang buhay. Hindi ko naman inaakala, Kapitan, na darating ako sa pagkakataong mahulog ang loob ko kay Joy. Nung una ay ayaw kong maramdaman. Iniiwasan ko ang pakiramdam na magkagusto sa kanya bagamat physically attracted ako sa kanya dahil maganda naman ang babaeng ito. Maputi, mapupungay ang kanyang mga mata at mahaba ang kanyang buhok. Aaminin ko sa iyo, Kapitan, siya yung tipo ng babae na magugustuhan ko. Kaya nung mga panahon na kahit pa alam kong posibleng mahuhulog ang loob ko sa kanya, na posibleng ma-inlove ako sa kanya, Kapitan, at kahit pa iniiwasan kong maramdaman ko yon, huli na ang lahat. Lalo na nung mga panahong hinahanap-hanap ko na rin siya. Pakiramdam ko kasi ay parang magkarugtong ang aming bituka. Hindi kumpletong araw ko kapag hindi ko na siya nakikita. Hindi kumpletong araw ko, Kapitan, kapag hindi kami nagkakausap. Pakiramdam ko rin ay siya lang yung taong nakaka-relate sa akin. Sa'yo lang, sa kanya ko lang naramdaman, Kapitan, na buong buo ay tinatanggap niya ako. Sa kanya lang din ako nakapag-open up ng aking mga sekreto. Mga sekreto, mga bagay na hindi ko kayang i-share sa ibang mga tao. Tanging kay Joy lamang, Kapitan. Hanggang sa inamin ko na rin sa kanya, Kapitan, ang nararamdaman ko. Sinabi kong, pagpasensyahan mo na, huli na nung malaman ko at huli na, kahit pigilan ko pa ang aking sarili, pero hindi ko na kaya. Mahal kita at gusto kitang makasama. Ang sa akin lang naman, Kapitan, kaya ako sinabi ang mga bagay na yon ay gusto ko lang i-express kung ano man ang nararamdaman ko. Hindi ko naman inisip kung ano bang magiging sagot niya. Sa akin lang naman ay naging honest ako sa kanya. Pero nagulat ako sa sagot niya dahil sinabi niyang sasama raw siya sa akin kahit saan man ako magpunta. Iiwanan daw niya ang kanyang kalibin partner para sa akin. Kaya doon niyang isakripisyo ang kanyang anak. Kaya doon niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa akin. Sobrang nahulog na ang loob ko sa mga panahong yon, Kapitan. Hindi ko na kayang pigilan pa at wala nang makakapigil pa sa nararamdaman ko, lalo pat nalaman ko na mahal rin pala ako ni Joy at handa siyang magsakripisyo para sa akin. Nagpasya ako, Kapitan, na pumasok kami sa isang relasyon at ibinahay ko si Joy. Nagrenta kami ng isang bahay kung saan doon kami nanunuluyan. Namumuhay kami na parang mag-asawa.
Namumuhay kami, Kapitan, na wala kaming pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng ibang mga tao. Minahal ko ng sobra-sobra si Joy, Kapitan, dahil alam ko kung gaano niya isinakripisyo ang kanyang pamilya para sa akin. Bagamat nagigilty rin ako dahil sinabi ko sa kanyang ano ba ang gagawin mo? Paano mo gagampanan ang responsibilidad mo sa iyong anak? Ang sabi niya sa akin, Kapitan, ay gagawa na lamang po ng mga paraan para makita niya ang kanyang anak. Hahanapan na lamang daw ng mga pamaraan para makita at mabisita niya ang kanyang anak. Wala sa isip ko, Kapitan, nung mga panahon pa lang umalis siya sa kanilang tahanan ay galit na galit ang kanyang ka-live-in partner at pinaghahanap kaming dalawa. Ang sinabi lang naman kasi ni Joy sa akin, Kapitan, ay nagpaalam siya ng maayos at nakipaghiwalay siya ng maayos sa kanyang ka-live-in partner. Nung tanungin ko siya tungkol sa narinig kong balita, ay inamin niya sa akin na tumakas lamang daw siya at iniwan niya ang kanyang pamilya. Wala na rin akong magawa dahil nangyari na ang nangyari, Kapitan. Bagamat ayaw ko sanang umalis siya ng walang paalam, bagamat ayaw ko sanang lumaya siya o iwanan na lamang basta-basta ang kanyang pamilya dahil ang usapan naming dalawa ay makipag-usap siya ng masinsinan sa kanyang karelasyon. Pero hindi pala niya ginawa dahil sa takot. Kaya basta na lamang daw niyang iniwan ang kanyang pamilya. Kaya galit na pinaghahanap kami ng kanyang karelasyon o ng kanyang ka-live-in partner, ang ama ng kanyang anak. Isang araw, Kapitan, nagulat na lamang ako nang tinawagan ako ng aking ina. Nakarating doon ang asawa o ka-live-in partner ni Joy. Nakarating sa amin at pinaghahanap kami. At doon na lamang ang aking mga magulang ang tungkol sa pinasok kong buhay. Kaya sinabi ng aking ina sa akin na, anak, itigil mo na yan. Tapusin mo na yung pinasok mo dahil hindi makabubuti para sa'yo. Simula sa pool, kahit nung kabataan mo, alam ko na ang personalidad mo. Pero kahit minsan na hindi kita pinagalitan tungkol sa kasarian mo. Hindi ka nakarinig sa akin ng kahit na anumang masasakit na salita. Kahit pa mula sa ama mo, tinanggap ka ng buong buo. Minahal ka namin at pinag-aral ka namin ng maayos. Huwag mo naman kaming ipahiya dahil lang sa babaeng yan. Yun po ang sabi sa akin ng aking ina, Kapitan. Ang totoo, habang pinakikinggan ko ang aking ina na habang umiiyak ito, Kapitan, ay nasasaktan rin ako. Nalagay ako sa gitna sa dalawang panig, Kapitan, kung sino ang pakikinggan ko. Ang ka-live-in partner ko ngayon na si Joy o yung aking ina na pinahihinto kami sa aming relasyon dahil gusto niya na mabalik na ang babaeng ito sa kanyang pamilya. Ako raw po ang naging dahilan kung bakit wala rong ina ang isang bata o kanyang ina. O ako raw po ang magiging dahilan kung bakit merong isang bata na mawawala ng isang ina. Nasasaktan ako, Kapitan, pero mahal na mahal ko si Joy. Matapos kaming mag-usap ng aking mga magulang, kinausap ko si Joy tungkol sa aming relasyon. Sinabi ko sa kanyang bumalik ka na sa pamilya mo. Sinabi ko sa kanyang bumalik ka na sa anak mo. Pero hindi ito nagsasalita, Kapitan. Umiiyak lamang ito na hinahawakan ako. Umiiyak lamang ito habang niyayakap ako. Sa akin lamang daw siya nakaramdam ng totoong pagmamahal.

Matagal raw siyang nagtiis sa kanyang kalibin partner, Kapitan. Matagal daw siya nagsakripisyo para pagbigyan ang gusto ng ibang tao. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng panahon para piliin naman niya ang kanyang gusto. Hinding-hindi raw siya aalis sa piling ko, Kapitan. Hinding-hindi raw siya aalis sa buhay ko. Mangyari na ang mangyari, pero ako daw ang pipiliin niya.

Masarap pakinggan, Kapitan, na may taong handang magsakripiso para ipadama lamang sa iyo ang pagmamahal nila. Masarap pakinggan na may taong totoong nagpapahalaga sa atin. Pero nasasaktan rin naman ako, Kapitan, dahil alam kong binigo ko ang aking mga magulang. Nasasaktan rin ako dahil alam kong kaya lang naman sinabi yun ng aking mga magulang sa akin ay dahil mahal na mahal rin nila ako. At totoong kahit simula nung aking kabataan ay niminsan hindi ako nakarinig ng kahit anong masasakit na salita mula sa aking mga magulang. Ayaw ko rin sanang biguin ang aking mga magulang, Kapitan. Pero mahal na mahal ko si Joy. At kahit anong mangyari, saan man kami makarating, ay ipaglalaban namin ang aming nararamdaman. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, ang aking istorya. And more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, taga Porok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C. Gyud kapi ka ginang kapsula, kag haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, barato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre dan ka maka-afford mang good ka anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kami ng kapi. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amua. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Ah! Lamias yung kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya yung malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ikaw na pala.
13: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
13: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
16: Isgutan nato ang love, sex, marriage and career by

0: and career, love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career?
1: Kawan-kawan ninyo, kabitan ako po si Captain Jake.
2: At ako naman si Mommy Lucky.
1: Sa mga nangutaan na Tandag City, kung asa mabalit ang Magnum C na diha sa Life Pharmacy sa Tandag City. Na po diha sa Percy Pharmacy sa Tandag City. Sa Yvonne Pharmacy. Kung gusto mo makadiskwento, doon na po tayo opisina sa Magnum C diha sa Hiang International. Asa itong kalye, Mami Lucky?
2: Katong sa Hiang International sa...
1: Itaada diyang address, Mami Lucky, kay para ato silang sultian nga naamoy kahigayunan nga makasuroy sa opisina sa Hiang International. Pwede mo makapalit dito nga doon na i-diskwento.
2: Yeah, sa Capitol Road, City of Tandag. Sa bang nagina siya ka ng
1: Capitol Road. Ayan, sa Capitol Road nalang na diha sa may Atbang sa unsa nang kuan, unsa nang building gani?
2: Capitol building.
1: Ah, Capitol building Atbang.
2: Oo. Mo na siya gitawag na siya Capitol building Road. Building Captain JK naman siya sa Capitol Road.
1: So Capitol building ya. At mga nako magkag signage Hiang International.
2: Yes, makita niyo
1: so,
2: dito.
1: So nay mga produktos Magnum City makadiskwento mo.
2: Or kung katuod,
1: pwede mo nga mahimong distributor.
2: Yes. Yan. Or kung katuod sila sa U-Kicks Captain J. Kailado man ang U-Kicks dito. At sa taas mi sa U-Kicks.
1: Ayan, taas sa U-Kicks. So, mga taga U-Kicks din, naminaw na sa tong problema. Salamat po sa inyo.
2: Yes, pag humanyog palit og ganyang tinapay, lami gina siya parisan og kape. Saka lang mo dito na dito ang atong.
1: Ayan. Sa Tandag City na hana sa Kagwait makapalit pud bug Magnum City sa Guait, Arasasan, Lianga, Padungnas, Barubo, nasa ang Barubo na sa Edfer Pharmacy.
2: Mm-hmm.
1: Halos na ng butika sa Barubo na anay Magnum C products. O makapalit mo niya. Shoutout po kay Chris Lindon, kay Jason, kay Shona, kay Iroy, kay Von Von JR, ug ang team Dahugan truck driver from Matanao, Double D Sur.
2: Nagapamina sa tong programa. Sa pan sa team nila?
1: Team Dahugan.
2: Dahugan?
1: Dahugan.
2: Sa Dahugan.
1: Abot sa Dahugan. Mga truck driver na sila. Salamat sa inyong pagpaminaw diyan matang mga taga Matanao, Mami Lucky.
2: Ayan. Salamat po sa pagpaminaw kina Romel Bisa Romel Bismanos. Salamat. O si Mercedes Lamera Tupas. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Sa mga naminaw sa itong programa nga, doon na mo yung mga internet, doon na mo yung Facebook. Pwede mo yung i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
2: Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pwede mo mga maka-follow sa mga diya. Si Judith Salyot, naminaw sa itong programa. Chendi Montero, nakaantabay des Mangagoy. Nanay Wilma Magalong des Mangagoy. Salamat si mo Nanay Wilma. Si Elsa Praculios, naminaw sa itong programa. Si Alma Murillo, mga taga Kagwait, Surigao del Sur, mga Magnum C user ni sila, Mami Lucky. Salamat sa inyo na.
2: Salamat po sa pagpaminaw. Si Arlene Galaw, shout out Captain Jake na minaw sa programa sa sitio Lamumay, Barangay Lakonon, Tiboli, South Cotabato. Medyo nalibog na ko siyang gingon. Alas 6 po ng gabi dito sa amin.
1: Pwede mo makapaminaw sa Arlene Galaw sa 123.
2: Top Gun, Corona Dine.
1: Minaw sila po. Niya. Pwede po may mapaminawan sa launa. Si Nora Mungado. Ayan, nabasa na rin. Si Nanay Nene Lamprea. Namina sa itong programa dyan sa Santa Josepa. Nanay Nene, salamat si Mudia. Hi, thank you, kaya ni Mudia, nai.
2: Ayan, si Caroline Saludare. Sa 6 months po na buntis po, ilang capsule po ang pwedeng inumin sa isang araw. Ayan, bilang isang nanay or kanang bilang isang babae, may importante yun yung magpakonsulta sa atong OB. Ayan. Sa atong doktor, OB guy ni nato.
1: Si Mami Lucky, 2 capsules per day siya
2: per
1: sa una.
2: Day. Ayan. Morning and gabi, 37 weeks ko ato. So, mas maayipod nga mag-ask good pod mo sa inyo ang OB.
1: Para matambagan mo. Pero nindot kay na kay pangpabus na sa milk supply.
2: Mm-hmm.
1: Yang bata kay katong mga nakainom og Magnum C nga inahan diri sa kabadbaran na ay nag-send sa kwag picture nga ang iyang anak while bunti siya mga nakay sa gainom sa Magnum C.
2: Mm-hmm.
1: Pagawa sa bata kanang kwag kayang bata ba kanang bidong busok bidaw kayo. Busok kay nga bata, lami kayo kanang kusion, lami kayo kanang pisiliton nga bata ba?
2: Maraga ka anak, gusto gini mga maraga anak ko na punis ka pinjak ba?
1: Simbag ko.
2: Kaya pinaanam man, maraga lami kayo kumutol, kusik-kusik
1: yun. Mingon po diba tayo sa bata yan?
2: Uno?
1: Kung lami lang unta nga kanang kwan, magkanang lami lang unta nga magbuhi o bata nga dili ka mapulaw.
2: Okay kayo.
1: Si Aizan Pasio, namina sa itong programa. Thank you guys. Si Caroline Saludares, salamat sa inyong pagpaminaw. JM Josefa, Nakaantabay sa programa natin ang mga taga Crow Pro Enterprises. Sila Totski, Dimple, si Janica, Namina sa taga programa, mga taga Crow Pro. Yan, si JM Josefa, kanunay ka pamina sa taga programa. Thank you, kasi muna, brother!
2: Thank you rin po. Ug syempre, Captain Jake, ang ating programa naglanog-lanog karon sa Ukay Affordable sa Midsayap. O, nagsend si Boss Gio dali sa toog.
1: Ukay Affordable, ug mga taga Sunlight Grocery nga, kanunay ka pamina sa taga. Salamat.
2: Sa mga taga Ukay Affordable Midsayap nga naglanog-lanog nga itong programa. Hello, kina Shangshang. Og Jenjen, Janjan, Joyjoy, og Jeff, yaw pangalan ani ay. Kung nangita ka og affordable nga ukay nga nindot kaayo, adto lang sa Ukay Affordable sa Midsayap. Kaabi-abihon ka nila Shangshang, Jenjen, Janjan, Joyjoy, og Jeffrey.
1: Aba.
2: Uyawa po
1: lang yung mama. Pinoy Janjan, Junjun.
2: Kinky. Ako ang angga kay Kinking man.
1: Amot, ang ganong anak man tamag angga.
2: Oo na.
1: Kita rabo na na.
2: Ganggang.
1: Oh, Ganggang.
2: Jack-Jack.
1: Lin-Lin.
2: Toto. Oh. Double names.
1: I don't know. Say, asa ginagasugo na.
2: Ako nang siren sa mga kuan.
1: Amo to kasi na kasugod na. Pwede raman ang tao say pangalan. Dudong, ana, Linlin, Makmak.
2: Mukmok charot.
1: Oh. Salamat sa inyo na mga taga Sunlight Grocery ug mga taga Mr. Donut sa Midsayap kanuna. Uy. Congratulations sa hapit na ilang kay Sano Grandia.
2: Uy.
1: Oh, nana sila yung mall dyan sa Midsayap.
2: Bungga.
1: Nina Oksab karon si Marita Sala ng Kabadbaran. Salamat sa inyong pagpamina nanay Marita Sala. Thank you guys sa Modern Nice Kabadbaran. Mga taga Hingoog, kumusta naman mo diha? Og mga taga Maramag, mga taga Valencia, Bukidnon, I hope all is well sa inyong tanan diha. Thank you. Nanay Mary A. Sigre ng Poblacion lang nakaantabay sa programa ninyo. Thank you kayo, nay.
2: Ayan. Huwag syempre namina po Captain Jake si Lee Agustin Caniete. Salamat sa papamino si Aldrin Undos sa mga taga Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur.
1: Uy, Kinuskusan, salamat.
2: Asa na dapat ba nakap?
1: Doon sa ano, lampas lang sa ano, lampas sa Digos. After Bansalan, Kinuskusan. Ayan, pa doon na makilala.
2: Kuyaw ka, ginanin ako.
1: Salamat.
2: Lugar, no?
1: Watakibaw nga, sunod gani. Ang atong programa, watakibaw. Basta yung atong programa, madungog na sa Socorro. Kaibaw ka nga, Socorro is nailadulan ng Socorro tungod atong kuhan, katong si Commander Aguila. Mm-hmm. Ang katawa ba ito? Commander Aguila ba ito? Sa ganito ni sikat, ganito nga ng balita. Si
2: Diwata?
1: Dili, katong Commander Aguila ba? Si,
2: katong.
1: Kato bang nabaniog niya nga sa Socorro. Nailado ng isla ha.
2: Tungod sa iya ha.
1: Oh, hopefully, madayon ang among ano diha. Madayon na ito ang radio station diha sa Socorro. Kasi sa isla, Mami Lucky, wala pa yung radio station dito.
2: Uy.
1: So hopefully, basin di, upuhon, makaloy, antas Ginoo di, makabutang tag radio station sa Socorro. Malay na ito, madungog tas Claver sa Madrid.
2: Mm.
1: O, madungog na di. Isang asa, mabitong katagalog, midiri kay ang atong programa, mapaminawan magod sa South Cotabato, kung asa ang kasagaran tao diha, mga Ilocano, Ilonggo, niya ang common atong, or ang medium nga itong gamiton is Tagalog para magkasinab tanay itang tanan.
2: Dapat pala mag-umpisa na tayo nga ng mag-Tagalog para magkaintindihan tayo. Kasi mahirap naman ang hindi tayo magkaintindihan, hindi tayo magkasinabot.
1: Maoman.
2: Maglisod tayo ng sabot niyan.
1: Tagalog ba? Isa ka, si Mano lang sa Manila. Nakabitbit ng isang sakong Tagalog. Apag- hindi na marunong magbisaya. Paakong bitong iro. Nakaingungog. Si. Si Sumambot Nelly sa Buklad, Asunso. Namina sa programa. Uy, asa daw mapalit ang Magnum C sa Kapalong. Naanan niya sa Kapalong. Halos tanang butikas Kapalong, naanay Magnum C. Naanad po yung Magnum C sa Asunson. Sa Tagum, naanad yas Jolly, sa New Market, nasa Premier Drug, naanad sa Doreen's Pharmacy, naanad po sa Perpetual Pharmacy. Halos tanang butika, das Tagum, naay Magnum C. Oy,
2: yes.
1: Duula lang sila. Niya pangutan, naman yung Magnum C, dari? Oh. Mutubag nagnaakayo. Naganis Panabo, naganis de Santo Tomas. Sa Erinor, sa Santo Tomas, mapalit ang Magnum C sa Erinor, Mami Lucky. Ito lang balikan ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Mick Mick, ang ating share of the day, mga kaibigan. Isang lesbiana. I mean, so pa yung line term na Mami Lucky?
2: Kuan,
1: lesbian siya eh.
2: Ako ay woman with a man heart.
1: Hindi na ba yung lying term na?
2: Kumpligated ba kayo?
1: Oo. Sige na lang, lesbian na lang atong tawag. Kasi isama po yung gaingon, Ana. So, sa saka lesbian, Mami Lucky. Pero, nakapagtapos siya ng pag-aaral. And, naabot lang sa point sa ang kinabuhi na kipagrelasyon sa susa kababay. Nga, minyo po, Mami Lucky. Or, legally, kuan sila ka na bang...

0: how I wish
1: makabaton pugog relationship ngan now here comes kuan Joy nga nagpalipay sa imo
0: napafeel ang napunan tong mga sa una
1: nindot good unta ang kuan kung sakto lang wa tay malabag ba di ta makatamak og balatian sana man akong gisa balatian naman akong gipa di ba kanang wala kay matamakan nga pagbati sa tao ba or kanang wala kay matamakan nga damdamin sa tao. Oh. Di magyapon na magmalipayon ana mik, no? Sa tanaw lang nako ha, di na magmalipayon kung doon natin mga tao mo sa likod sa tong kalipay doon ay gahilak. Di bon lami. Oh. Na'y bata nga gahilak, iway mama. Na ay sa likod sa to ang pagpangatawa sa tong pahiyom, doon ay bata nga gahilak kay nangita siyang mama. So dili pun maayo mik, no? I mean, ako lang po nang isulti sa imo, basin makonsideran ni mo. Pero for sure, ikaw manggihapon ang magbuot niya na may kikibaw man kung alahe po ng dagan yun si mong una-una. Mm-hmm. Bisang pag-istorya na ko na sa imo, pero ang bottom line, ikaw gihapon magbuot ang desisyon. Ako lang, hinaot nga magmalipayon ka sa paagi nga wakay na labag nga balaod sa tao, labaw sa tanan wakay na labag sa balaod sa Ginoo. Mm-hmm. Muna'y pinakanindot, Mick. Muna'y tinuod nga kalipay.
0: Yes!
1: Wala tayong oras. Daghang kayo salamat sa inyong kanunay na pagpaminaw. Hinaw, doon na po tayo nakatuunan sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
1: Huwag ba na po puhon, magdungga na ita. Ako si Captain J.
0: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Ayaw kalimot sa panultihon nga ang mali, mali. Na ay mga higayon nga doon ay konsiderasyon. Sahay makabuhata, ni pinagis mali, maitama na to. Mm-hmm. Na ay mga inanang ang panahon sa itong kinabuhi. Pero ang buot na ko ipasabot, Mami Lucky, kanang mali, nga kahibawot ang mali, yun, nga dili magbunga og tama.
0: Yes.
1: Mao na'y mali nga dapat na itong likayan, no? Ayaw kalimot niya na bilang tao makabuhat matag mali. Pero dapat paningkamutang itama. Mao na'y pinakanindot sa kinabuhi. Mao na'y lami nga matang sa kinabuhi. Daghan tag makatunan, pinaagi sa pagbuhat o nakabuhat tag mali nga atong paningkamutang itama. Di hata makakatun. Nya kung gabuhat kag tama, mas lami yun na nga antusan nimo kay ang tama manggod, kauban yun na niyang sakripisyo, pag-antos. Basta magbuhat ka sa tama, kakambal na yun ang sakripisyo ni Ana. Nga makalaom ka nga sa unahan, magmalipayon ka. Kaya ang tama, magbunga o tama.
0: Yeah.
1: Daghang kayong salamat ug maayong adlaw sa atong tanan.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Punciano Balingkos, nag-barangay na po ay sakop sa Bansalan. Nauna sa wapong ginomong Magnum C, punta si Ibaklay. Karoon nga nakainom na po sa kape o gining kapsol, narang-aray na karoon. Pili na po sa Ibaklay peng bukit. Masalamat ko na po sa Magnum C. Epektibo, barato magyod.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan ug Santa Ana Drug.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Berto Loredi, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum SIM. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maum.

0: Ang ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum Sea DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum Sea DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum Sea DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum Sea, epektibo, barato.
3: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

Alas 3:20 sa kahaponon mga ka-vibes, o welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here on FM Radio 96.7 FM. Maulan nga kahaponon sa tanang mga ka-vibes na to nga naminaw nini nga to ang programa karong takna. Huwag ining takna mga ka-vibes, hatod ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Col Herb Zamora Apsay, SB Member UL Zamora Apsay. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, taman ta alas 5 na nga to ang programa dinhi sa FMR, Favorite Mix of Rock. Sa tanang mga nagpabiling na minaw karon nini nga to ang programa, mayong hapon kaninyong tanan, maulan nga kahaponon dinhi sa amuang nahimutangan. Asa nyo ha diha, nagulan ba mga ka-vibes? Huwag siyempre mabalik yapon na to ang programa mga ka-vibes, kumanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good?

0: Ken Mobile Banking App. Sa'yo na kayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
7: Calling all gadget lovers!
8: Gadget lovers!
7: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
13: This song is brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
15: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
16: ACS.
15: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
16: ACS.
17: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
16: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga padayon ang inyong successful ang paningkamot ng mga katabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Salamat ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
10: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong isulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasok.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
13: ACS.

alas 3.52 sa kahapunon, mga ka-vibes, Princess Abay Datit. Sa tanang mga mahiligon di ano sa itis na tong song karong takna para na sa inyo, ha. O siyempre sa tanang mga ka-vibes na to diya, mayong hapon kanyang tanan. Mga suki na tong tig paminaw, mga gasilinganan, solid followers and listeners na to karong takna, mayong hapon kanyang tanan. O siyempre sa mga kasilinganan ako diya, maayong hapon kaninyong tanan. Sa kugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña, maayong hapon. O sa kong usawa sab nga naminaw karon, Rachel de la Piña Patay. Sa kong duha ka anak, Chelsea Jean og Chisley Jana, maayong hapon og maayong pagpaminaw. O siyempre may hapon usab sa kuha nga mga kasilinganan diha kang Clarkin Casio nga naminaw karon sa tuang programa, mayong hapon diha Clarkin Casio diha sa may Puroxais Barangay Ugao. O siyempre may hapon usab kang Uncle Jun Matias Mandin, Auntie Inday Bilin Casio, mayong hapon kang Kuya Tantan Jonathan Lopez at Rekil og Anding og Hasli Lopez, mayong hapon. O siyempre may hapon sab sa tuang barangay captain diya sa barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon diya kap. Uban sa tanang mga barangay pensionaris yung mga kugihan o mga buutan kaayo, may hapon. Usab kang Boss Babinistal, mayong hapon diya boss. Ay hapon usab kang Kagawad Marjunistal, no? Diya sa may barangay Ugao, sa tanang mga kagawad na to diya. Ang kagawad Mari Sherwin Torintira, mayong hapon diya sa may Purok Dos, Barangay Ugao. May hapon usab kang Boss Raymond Arangcon, ang atawang kagawad usab diha diya sa may Purok Dos, Barangay Ugao. Kung siyempre may hapon kati Asun Potipidra diya sa may Purok Tres, Barangay Ugao. Ingon usab kang Boss Felix Pontipidra, mayong hapon diya boss. Boss Danny Digal diya sa may Purok Juan, Barangay Ugao, ang atawang kagawad. Siyempre kang kagawa Dinis Muso de sa may Purok 5, Barangay Ugao. Manoy Alex Manti de sa may Purok 5, Barangay Ugao. Ito mga kagawa din ng mga aktibo kugihan kayo, mga buutan kayo, mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa tuwang mga Purok Chairman diha, mayong hapon. Tuwang Purok Chairman de sa may Purok 3, Ninong Kung Kumpare, mayong hapon diha. Tulit Rosales. Kaya usab kang Ate Juliet Rosales o kang Erika Rosales. O sa mga kasilinganan ni Tulit siya, no? Mga suki na itong tigpaminaw. Ayong hapon diya kang Nanay Maria Chungko o siyempre kang Nanay Carmen Diaz diya sa may Purok 3, Barangay Ugao. May hapon usab kang Kabibes Alan Gulayan. O siyempre kang Nong Istong o kang Nang Purisa. Kang Ate Aling o Kuya Dudong Rurak Nung Kadoy o Junjun Dabalos, mayong hapon o mayong pagpaminaw. May hapon usab kang ka-vibes Mark Montenegro diha sa may lungsod sa Mawab. Alam mo sab sa mga Navales family diha, mayong hapon kang pari Marlo Navales. Yung siyempre sa tanong mga ka-vibes na doon, dali sa may kauswagan Lurito Agusan del Sur. Bikug Rulyon o Tibor Rulyon, mayong hapon kaninyong tanan. Usap, dali sa may Purok 4, Barangay Ugao, ang Purok Chairman niya, Ate Gina Rosales.

Kasilinganan ato diano kang nang titang panganurun mayong hapon Noel panganurun o Chris panganurun kang nong ondo heruna kang boss Arnel Kagapi at iluiloy mayong hapon og kati aling yaya og yuk-yuk mayong hapon siyempre kang nong si Doy Redubli kang nang Bibi Redubli mayong hapon tara mga kabayb susab nato diano kang tata suy ko banjiang pamilya mayong hapon og mayong pagpaminaw. Kaya hapon usab kang tatay tibong ug nanay idna mga suki na tong tigpaminaw mga kabibes na to sa may purok size barangay ugaw kang angkol yoyo sa palida ang timoriti sa palida ug kang jayjay ug kang Nicole mayong hapon ug mayong pagpaminaw siyempre kang kuya Randy mapundo ug ati Bibi mapundo JM ug jugan diha sa may purok 6 barangay ugaw ug siyempre kang bay Bibot Bastillada mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Ingan mo sab kang Uncle Arnold Bastillada ang tikatlin sa may purok 4 barangay Ugao mayong hapon. Ingan

of Raw.

Alas 4:30 sa kahapunan, mga kabibes. Mayong hapon kang Marvin Fond Ladika Kukamas. Mayong hapon Marvin Ladika Kukamas diyan sa may barangay Syukon. Cha-cha usab usayahang kapikas sa kinabuhi. Mayong hapon. Og siyempre kang Parts Junril Usul Villason. Ingon man usab kang Toy Underground. Mayong hapon sa tara mga kabibes na tudya ang mga sukin atong tig paminaw. Siyempre kang Uncle Albert Acido o kang Uncle Florencio Villason Jr. Kang Robert Ayuk Acido. Ingon usab kang Dundon Vivura. Ayap usab kang Uncle Lurito Bambam Oliveros sa Nuwilan Bimbim Pagal Store o Marvin and Chacha Sari Sari Store. May hapon usab sa tanang mga barangay opisyalis na turiha kang Barangay Captain Pancrasio Villason. Maayong hapon niya, Kap. Uban sa tanang mga barangay pangyunaris. Ingon man usab sa tuwang mga kagawad niya kang Kagawad Villa Laburada. Kagawad Unong Patani, Kagawad Unong Dumadag. Kagawad Gaspar Villason, kang Kagawad Rinaldo Gatok, Kagawad Binido Acido, o Kagawad Karim Bibura. Ang hapon sab sa tanang mga kabaib sa tuliha, kang Pilo Bukag, Arek Murilos, Tatay Gadong Arnel, maayong hapon. O siyempre sa tanang gala member team, maayong hapon. Toy Usul Founder Rapido Ititi Bayong, Isoy Maon, Isoy Maoy, Kinkin Ayok ug Namnam. Ayong hapon sa tanang mga kabaib, suking tigpaminaw, mga suod nga higala diya sa may barangay Syukon. Maayong hapon. O siyempre sa tanang Arambala family, maayong hapon sa tanang mga kabaib nato diha, no? Magkaroon kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ini nga to ang programa dinhi sa FMR 96.7 FM Nabunturan, Davao di Oro. Ug may hapon usab kang Nanay Buging ug Tatay Rudy. No, diha sa may barangay Syukon nato ang mga zuking tigpaminaw ug syempre mga ka-vibes nato diha. Syempre may hapon usab kang Reng Dudong Rikrik Urbuda diha sa may barangay Pangutusan ug Ma'am Minda Urbuda. Siyempre sa Urbuda family diha sa may Purukfur barangay Ugao kang Tatay

rin si Uyoy Urbuda. Ug siyempre kang tatay Erning Ernesto Urbuda, tatay Ninin Alejandro Urbuda, nanay Bibi. Siyempre lalay Bus Felix, Ayan Miliinday, Jojo at Gina, Bus Flor Delito, nung Jimmy o Christopher Longlong Urbuda, mayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras ng mga vibes, alas 4:16, magpadayon gyapon ang ato ang programa humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances, gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines, ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan, ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
20: Buksan mo, papasukin.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
25: ACS.

Alas 4:49 sa kahapunan, mga ka-vibes. Dagan kayong salamat sa inyong pagpabiling pagpaminaw dinhi sa tuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon atirot rimulta niyog di asa may barangay Tamya, Compostela. O siyempre kang BBC ang kauban diyan, no? Sa iyahang balay, mayong hapon sa niyog family o rimulta family, mayong hapon. May hapon sab sa tanong mga ka-vibes na tuda, ilimin na kang Chairman Nuno Daragusa, mayong hapon. O siyempre may hapon kang Bus Amil Hadman di sa may Purok Dos Poblasyon, Compostela, may hapon ng may pagpaminaw. May hapon sab kang Kuya Roger Riharso, at isabing Riharso diha sa may Compostela. Katatay Nuni o Gati Ding diha sa may lungsod sa Compostela, sa Aprisa Pamili, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Mayong hapon sab diri sa may Barangay Gabi, sa mga ka-vibes na to diha nga mga suki na tong tig paminaw ug mga suod na to nga higala. Mayong hapon si Robin J. Repunti, mayong hapon na sir. Ibra sab kang Ma'am Nining Repunti, mayong hapon. Kang Kuya Vince at iabing Nilnil og Bibi Tali, may hapon sab ka ati Sabil. O siyempre kang Barangay Captain Nonoy Lihano, mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris diya sa may Barangay Gabi. May hapon sab Chairman Ricky Hidurio, kang ako ang kumpari diya, mayong hapon na pre. May nga purusab kang Kuya Arnel Sinahon o Baysak Family di sa may Purok Dos, Barangay Gabi. May nga pun Boss Rico Kiamco di sa may Barangay Aligria o Boss Timio Amabaw di sa may Barangay Gabi. Kang Brad Ria, kang Brad Arnel Villita di sa may Roger Sabing Meat and Shop o siyang mga kaubanan di mayong hapon. O sa tanang mga customer di nga namili sa mga labas kayong preskong baboy, preskong manok, karning manok, mayong hapon. Preskong manok o preskong karning baboy, mayong hapon. Sa mga tanan nga namalit diha, mayong hapon kaninyong tanan. O may hapon usab, no, kang Kuya Marlo Montesilanos diha sa may Barangay Gabi. May hapon sab kang Boss Idi Kabalan o Boss Wilmer Turing. Boss Dingkoy Arangkon, no, mayong hapon. Diya sa may Will Family na Bunturan, mayong hapon. Kang Kapitan Ray Da Anoy, diya sa may San Roque na Bunturan. Ito na mga ka-vibes, ito nga nagpabiling naminaw dinhi sa ato ang programa sa FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Chairman Tulit Rosales is on the house, mayong hapon. Sa tanang mga nagpabiling naminaw diha sa mga kasilinganan ako diha, diha sa may Barangay Ugao, mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre, Ate Juliet Rosales is on the house, mayong hapon. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diri sa may lungsod sa Nabunturan usab. Sa tanang naminaw diha sa may Yokoso Japan Surplus Nabunturan Brands, kang Jimar Dave, Marian Alain, Mary Jane Pipito o Jikjik, mayong hapon. May hapon usab diri sa may DDOPH Montevista, kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Inabran sa iyong mga kaubanan kang Jojo Gokong, Alice Urbin, Kanoy Glenn, Domingo Itit, Raimundo Loribert o Brin Lotlot. O siyempre sa tanang mga CBO na to diya sa may Barangay Ugao, kang Wilbert Amungan, Juju Eko, Jason Ratso, Boss Titing Kawak, Uncle Arnold Bastiliada o kang Boss Bubong, maayong hapon. O sa tanang mga habal-habal drivers na to diya, Bao-Bao Drivers, maayong hapon, kang Boss Winnie, Roy, Boss Roy Ribayla, Boss Lito, kang Boss Titing Kawak, Uncle Arnold Bastiliada o kang Boss Arnil Kagapi. O sa tanang mga ka-vibes na to diya, no? Diya sa may Barangay Ugao, sa mga drivers, habal-habal drivers o bao-bao drivers, mayong hapon. May hapon usab diha sa may Bangkir Juan Norte Montevista, itong Barangay Kapitana Clavel Aldeguer Pires, mayong hapon.
og sa tanang mga taga Barangay Tagnukon kang Kapitan Michael Manalop Kagay, maayong hapon. Gireusab sa mga barangay manat, mga ka-vibes na tudiha, maayong hapon kang Nungboy Paraguso, pare Oliver Paraguso. Ato ang Steven Sigal ng Barangay Manat, maayong hapon. Maayong hapon usab kang Mads Marilo Paraguso. Og syempre kang Angkol Sangay Budoy Inso, diya sa may barangay Apir Kabidyanan, maayong hapon diya kol. Angkol Sangay Budoy Inso ka Anti Nining, maayong hapon. Kang Boss J. Lobitos, maayong hapon. Jan B. Usni, maayong hapon. Angkol Dulo Platon, diha sa may Santa Maria na Bunturan, kang Pare Kukong Platon. Og syempre kang Mads Juby Platon. Daghang salamat mga ka-vibes sa inyong makanunayong pag-uwan, pag-suporta din sa mga programa nato sa FM Radio. Wa nagitay igong oras sa ngala ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Yuel Zamora Absay. Ug sa tanang mga kaubanan nato dinhi sa FM Radio, sa ngalan sa tuang Station Manager Jason Urbuda, ug sa tuang mga kaubanan Tulit Rosales Gisa Adorna. Kininyo bus ng igalas kanginan mga vibes, Budoy Pats, Amping Ta Kanunay, ug sa tanang mga nagbiyahe karong mga takna. Inikantaha para ni Kang Marvin Ladika Kukamas diya sa may Barangay Syokon. Amping Ta Kanunay mga ka-vibes, og dalaygon ang Dios. Bye-bye!

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Ato ang health tips karon alang sa mga arthritison og naay gipangbati ngulngul sa lawas og ang atong buhaton is ato aning i-utilize ang kining gitawag breathing or deep breathing or dapat active gyud ang imong healthy breathing. Daghan kaayo ang sa kabising maglisod or wala nakabantay kung nakaginhawa pa ba sila og lalom-lalom. So, ang uban shallow na kailang breathing, labi ng uban huot na kayong pantalon, ang uban na concentrate kay silahang mga trabaho, ang uban naging slouch na sila, ang uban nagbako-bako na, ang uban nga wala gyud nag pagawas sa ilahang mga tiyan, kumbaga nagbaliko ang ilang lawas nga naglingkod, nagatubag computer, daghan pag mga position nga dili gyud maka plaster o dili ma-plaster o wala ma-plaster ang ilahang diaphragm para ang unta ni siya mo support sa ato ang baga para makaginhawa kaayo ang ato ang chest area. Now, balik ta, deep breathing. Sumala sa pagtuon ni Dr. Frederick Kahn o si Dr. Daniel Simmons o si Dr. Howard Weinberger no, dito sa UCLA and the Los Angeles VA Hospitals. Nakita na dito nga ang mga gipang arthritis ilahang gibutang sa kining tank ventilator kanang gitawag iron lang nga pag isulod ka diri nga ventilator or machine man na siya, dili ka maglisod og ginhawa, makatabang ka. So, sa mga ilahang nakita nga, panahon nga insakto lang yun ang ilang breathing, nawala ang ilahang ngulngul sa mga arthritis. So, nakakonclude ning mga research nga ang insakto yun nga breathing yun sa lawas, sa tua, makatabang ni nga makapataas sa imuhang endorphin. No, mao man siya ang makatabang ang endorphin pinangga. Pag naga-deep breathing ka, no, mutaas ang imong endorphin. Kana bitang mubati kag maayo kaayo ang imuhang paminaw. Or neurotransmitter na siya nga makatabang nga i-stimulate niya ang kining good nga feeling good chemical para ma-relieve ka sa imuhang ngulngul sa lawas. Kasi ang endorphin mao ni siya ang combat usab sa mga ngulngul sa lawas. Gani ang deep breathing mga pinangga, yapong i-stimulate ang lymphatic system. Ibig sabihin pag mag-deep breathing ka, mo-detoxify. Pag ginhawa pa lang nimo, mo-limpyo na ang imuhang system mo-detoxify. Gani sa base sa ubang research, ang breathing iyang i-release ang carbon monoxide nga importante gini nga maggawas sa tuang system. Unya 70% sa nga manggawas ang imuhang hugaw sa lawas, carbon monoxide, unya sa mga toxin sa lawas is ang breathing. So importante kaayo ang breathing binangga. Mabitaw nga siya day ang tigtangtang kaayo 70% sa hugaw sa tuang system. Og ang 30% diri na na mogawas sa tuang paglibang og sa tuang pag-ihi. So ayo kalimot ha sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo human pamahaw aron lami ang pagtulog o pagmata sa pagkaugma. Gaan ang paminaw o guwaan na yung mga gipambati, mga kabuhi-kabuhi, matangtang na mga batan-on ninyo mga anak o mga bata yung mga nagpaim na pud sa makabuhay plus herbal capsule. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: 520.
10: That time check was brought to you by
11: Board Member Colherb Zamora Absai.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
13: Ingon nila, kung naay mo hawa, naay mo abot. Ah, bahala guway mo abot, basta di lang ka mo hawa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gyud sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ognita del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
0: Di na yun mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod na ang Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
1: Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
2: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwala ang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
5: June 12, 2026, Biyernes. Ginugunita ngayon ng bansa ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pero sinabayan ito ng mga kilos protesta. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
6: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol, sa Istrenta, at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita!
7: Mahigit kumulang 3,000 at 3,000 tao apektado ng lindol sa Mindanao. Bilang ng mga namatay, umabot na sa 55. Pag-ibig Fund, magbibigay ng 1 buwang payment moratorium para sa mga biktima ng malakas na pagdinig. Unang batch ng private prosecutors na gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kilalanin. Immigration lookout bulletin order laban ni Ateneo Blue Eagles coach Baldwin, hiniling sa DOJ. At 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong sa bayan ng Glan sa Sarangani. Ang masaklap na sunog ang isang barko na naghahatid ng family food packs para sa mga apektadong pamilya. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
8: Tila doble dagok ang sitwasyon ng mga residente. Problema na nga ang seguridad ng bahay, pagkain at maiinom na tubig. Nasunog pa ang isang barko na maghahatid sana ng tulong sa Glan Sarangani. Sa video ni Joshua Ginal de los Santos, nasunog ang barko sa karagatang bahagi ng barangay Pangyan. Ligtas naman ang lahat ng sakay, pero nasunog ang dala nitong food packs. Sa kabila nito, tuloy ang pagdating ng tulong sa bayan ng Glan na isa sa matinding sinalanta kasunod ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes, Hunyo 8. Pero humingi naman ng dispensa ang BC Alcalde dahil sa pagkaantala ng relief operations.
9: Mangaya may pasaylo sa inyohang ano, na-delay gamay ang inyohang relief goods diya, Dapita, Hikan Small, Padong sa Batulaki, kay Tungod. Ang dala na to dito sa seawall, nag-bar down ba ya? Motong hinungdan, ano, na-delay yun to, pilakadlaw. Pero sige lang, kaloy sa Ginoo, naayo naman ang atong dalan, perminte na niyo, paspas na ang atong pagpatod diya sa mga pagtaon sa inyo.
8: Pero ang mga residente, lalo na ang mga pamilya ng mga namatay at nasaktan, pinoproblema ang gasto sa pagpapalibing. Gaya sa ibang hospital, pansamantala munang nasa labas ng Provincial Hospital Building ang mga pasyente dahil na rin sa mga nasirang bahagi ng istruktura ng ospital na delikado nang gamitin. Mula dito sa malapatan sa Rangani Province, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Ikalimang araw na ngayon ng Search, Rescue and Retrieval Operation ng NDRRMC sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Kumuha tayo ng update mula kay Justin Ignacio. Justin?
10: Check sa patuloy na isinasagawang operasyon ng mga otoridad matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, mas tumaas pa nga ang naitalang bilang ng mga biktima ngayong araw.
11: Kung kahapon ay 47 ang naitala ng Office of Civil Defense na namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, sa ikalimang araw ng kanilang search, rescue and retrieval operations ngayong Biyernes, umakyat na ito sa 55. Mula sa higit 600, pumalo na rin sa higit 1,000 ang bilang ng sugatan at 38 ang nawawala.
12: Ang mga missing po ay galing po sa, karamihan ay galing sa Region 11 na nai-report. And of course, Region 12, no? Marami pong additional missing ay galing po sa Gian, Sarangani, no? 11 po ang dagdag doon.
11: 100,000 tao na rin ang apektado.
12: As of today, 6 a.m., June 12, 2026, meron na po tayong 86,135 families or close to 392,806 persons na affected, covering some 352 barangays from regions 9, 11, 12, and Barm.
11: Higit 2,000 pamilya o katumbas ng higit 10,000 tao ang nasa loob na ng evacuation centers, habang higit 7,000 pamilya ang pinagsisilbihan sa labas. Nawasak naman ang mahigit 19,000 mga bahay. Higit 3,000 rito ang tuluyang nagiba, habang higit 15,000 naman ang bahagya lamang nasira. Ayon sa OCD, sarado pa rin sa commercial flights ang General Santos Airport. Bukas lang ito para sa military at humanitarian assistance flights. Non-operational din ang ilang mga pantalan, gaya sa General Santos City at Port of Glan, Sarangani. Kaya para makapaghatid ng dulong, ginagamit nila ang mga helicopter at sea vessels ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bukas naman na ang ilang major road na papunta sa Glan, Sarangani.
12: Na buksan muli ng DPWH on a limited basis, no? Mga light vehicles ang pwedeng dumaan dito, kaya medyo may challenge pa rin. But again, we are using all available sea and air assets para po makaabot tayo sa Glan and even yung Jose Abad Santos na municipality dito sa Davao Occidental.
11: 30 million pesos na food and non-food items na ang naibahagi ng DSWD at iba pang ahensya sa mga naapektuhan.
10: Jack, kaninang alas 5 nitong hapon, no, nang ibahagi ng OCD na sa kanilang situational report kung saan may pagbabago sa numero ng mga namatay. Kung kaninang umaga, 55 ang kanilang naitala, bumaba ito sa 46. Tinanong natin, Jack, kung saan nanggaling itong 55. Ang sagot sa atin ng OCD, parte raw ng numero ay nasa missing person. Batay sa kanilang situational report, dalawa sa nawawalang tao sa South Cotabato ay nadiskubre nilang nasawi na, habang ilan naman sa mga nawawala sa Davao Occidental ay unang naiulat na nasawi. Bukod pa riyan, Jack, may pagbabago rin doon sa numero ng mga sugatan, mula higit 1,000 ayon sa OCD, 688 bumaba do yung numero nito ang naiulat nilang sugatan. Humihingi tayo ngayon ng paliwanag, Jack, kaugnay sa mga pagbabagong ito. Jack?
6: Yes, so Justin, nagkakaroon ng pagbabago sa numero once na nagkaroon ng verification, tama?
10: Yes, Jack. Kasi kaninang umaga, actually, Jack, kahapon, no, naitala na 47 yung bilang ng mga nasawi. At kaninang umaga ay 55 yung naitala. At ngayong alas 5 lang nitong hapon, bumaba yung numero, nasa 46 na. So paglilinaw lang, Jack, sa ngayon, ayon sa OCD, ang bilang ng mga nasawi ay 46. Ang injured o yung mga sugatan ay 688, habang yung mga nawawala ay 38. Jack.
6: Okay, sige. Maraming salamat, Justin Ignacio.
5: Mga nurse na ginabayan ang mga pasyente. Anak na binalikan ang ama. Lolang hindi iniwan ang apo. Mga estudyanteng iniligtas ang guro. Ilan lang yan sa mga kwento ng kabayanihan at pagmamahal sa pamilya na namayani sa gitna ng trahedya. Silipin natin sa umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
13: Kuha ang video ito sa loob ng General Santos Doctors Hospital habang inililikas ng mga nurse ang mga pasyente. Kitang nagbagsakan na makisame ng gusali. Ayon kay CJ, naka-confine noon ang kanyang ama dahil sa rib fracture. Nagtago raw sa ilalim ng kama dahil sa takot. Malaki ang pasalamat nila sa mga nurse at staff ng ospital sa pag-alalay sa kanila hanggang makalabas ng ligtas.
14: Hello? Ma?
13: Unang naramdaman ni James Duldulao ang lindol habang nasa loob ng kanyang condo unit sa Davao. Tulad niya, agad ding lumabas sa mga nakatira sa condo. Patay-sindi ang kuryente habang binabaybay nila ang hagdan. Kuha ang CCTV na ito sa isang tindahan ng feeds nang yumanig ang paligid. Kitang binalikan ng anak ang kanyang ama at dahan-dahang inilabas ng tindahan. Yakap pa rin niya ang kanyang ama hanggang humupa ang paligid. Kita naman sa CCTV na ito ang mabilis na pagkarga ng isang lola sa natutulog niyang apo. Yakap-yakap niya ito habang yumayanig ang paligid. Binalikan naman ng estudyanteng ito ang kanyang guro at mga kaklase para ilabas sa covered court. Ito ni Justin Josh Quisho habang nasa bangka sa Lake Lohon, Tibuli, South Cotabato. Tanaw nila ang mga landslide habang lumilindol. Pagdating sa campsite, gumuguho ang bundok sa paligid nila. Napaupo na lang ang mga trabahador na ito sa refilling station habang pinapanood ang truck na puno ng tangke ng LPG na isinasayaw ng lindol. Inilabas naman ng Feebox ang aerial survey na ito. Kita ang naputol na Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Nasira ang mga dike, napatag at tumagilin din ang mga kabahayan. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
6: Inanunsyo ng Pag-ibig Fund na magbibigay sila ng isang buwang payment moratorium para sa mga apektado ng Mindanao earthquake. Ayon sa Pag-ibig, ipatutupad ito sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Maaring mag-avail ang mga miyembro ng loan moratorium sa anumang Pag-ibig Fund branch sa virtual Pag-ibig app. Maaring ring maghain ang mga apektado ng insurance coverage sa kanilang Pag-ibig housing loan.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinalala ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ngayong Araw ng Kalayaan.
6: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
15: Gising!
16: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
17: With pleasure.
15: Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: Arangkasa.
6: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato sa Senado ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang talumpati sa Araw ng Kalayaan. Ito ang unang pagkakataon na inihayag ito ng Pangulo matapos ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Kinilala niya ang katungkulan ni Gatchalian nang ipakilala ang mga opisyal ng pamahalaan.
7: House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
8: Sa harap ng banta ng kaguluhan sa Senado, naging payapa naman ang sitwasyon doon maghapon. Sinabayan kasi ang Araw ng Kalayaan ng ilang kilos protesta. Kumustahin natin ang sitwasyon doon kasama si Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
9: Ninya, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy ang programa ng ilang mga nagkikilos protesta dito nga sa harapan ng Senado. At bagamat nakausap natin kaninang umaga yung ilan sa kanila na nagsabing inaasahan nila yung libo-libo nilang kasamahan dito pa sa tapat ng Senado, ay nanatili sa mahigit sa 100 lamang yung estimated crowd count ng Philippine National Police ngayong hapon dito nga alas 4 sa tapat ng Senado. Ganun pa man, mananatili ang full alert status ng Philippine National Police. Ayon na rin yan kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirina mula bukas or sa mga susunod pang araw, depende sa magiging sitwasyon. Samantala, itinutulak naman ng ibang nagpoprotesta nga dito ang pagpapatuloy naman ng investigasyon ng flood control. Kanilang hiling na ganapin ito sa pampublikong lugar para anilang masinayan ito ng publiko. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pag-anyaya ng grupo sa ilan pa nilang kasamahan na lumabas sa kalsada at sumali nga dito sa kilos protesta sa harapan ng Senado. At yan muna ang latest na mula dito. Balik sa inyo, Janinia.
8: Maraming salamat, Angela Babad. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Araw ng Kalayaan ang importansya ng pagkakaisa at pangangalaga sa bansa sa gitna ng iba't ibang pagsubok na hinaharap nito. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
10: Ng kapayapaan, kasarilan at kalayaan na
11: sumentro sa pagkakaisa, paninindigan at sakripisyo ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo na dapat isantabi ng mga namumuno ang pansariling interes at tumayo para sa tama. Kasabay niyan ay ang pagbuhay sa bayanihan o pagtutulungan ng bawat isa. Dapat daw baunin ng mga Pilipino ang aral na iniwan ng mga bayaning nanguna para matawag nating sariling atin ang Pilipinas. Malaking bagay anya ito para mapaangat pa ang ating bansa.
10: Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino.
11: Panawagan pa ng Pangulo na maging patas ang bawat Pinoy at ipakita na kayang luwaban ang hindi nanlalamang sa kapwa. Ipinunto niya rin ang kahalagaan ng pagpili sa bayan kaysa sa sariling interes.
10: Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
11: Ang susunod na henerasyon daw ang makikinabang kung ipagpapatuloy ng bawat isa na ilaban ng tama. Magiging matatag, mas makatarungan at maunlad ang Pilipinas kung mananatili ang ganitong pag-iisip ng mga Pilipino. Kasama naman kanina sa selebrasyon ang parada ng kalayaan kung saan ipinakita ang kultura ng Pilipinas na naipasa na rin sa iba't ibang henerasyon. Tampok dito ang makukulay at iba't ibang costumes ng mga nagtanggal, pati na rin ang talentong taglay ng mga Pinoy. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
6: Ginunita ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Juan ang ika-128 na araw ng kalayaan ngayong Biyernes, June 12. Kasabay nito, muling inalala ang naging parte ng lungsod sa pagsisimula ng himagsikan sa panahon ng Kastila. Yan ang umarangkad ng balita ni Lestor Aler.
4: Araw ay ginunita ng San Juan City LGU ang ikasandaan at 28 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa pinaglabanan shrine sa nasabing lungsod. Pinangunahan ito ni San Juan City Mayor Francis Zamora na siyang dinaluhan ni Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro. Unang nagbigay pugay sa flag raising ceremony ang mga opisyal ng pamahalaan at LGU ng San Juan kasama ang ilang tauhan mula sa Eastern Police District, Bureau of Fire Protection, BJMP at mga kabataan mula sa Boy Scout of the Philippines ng lungsod. Sinundan naman ito ng pag-aalay ng bulaklak sa dambanan ng pinaglabanan. Sa kanyang mensahe, inalala ni Francis Zamora ang naging parte ng lungsod sa nangyaring laban sa pinaglabanan na siyang unang pinakamalaking laban noong Philippine Revolution matapos ng subukang kuhain ni Andres Bonifacio ang kontrol sa El Deposito.
5: Natalo po ang mga katipunero sa Battle of Pinaglabanan. Ngunit ito po ay nagsilbing hudyat sa mga mas malakihang pakikipaglaban na tuluyang nagbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Binibigyan namin ng kahalagahan at kasaysayan sapagkat dapat nating tandaan na walang kalayaan kung walang pinaglabanan.
4: Para kay DFA Secretary Lazaro, ang nangyari sa pinaglabanan ay hindi lamang isang kwento ng laban.
12: Ito ay nagningas na sa isang pambansang himagsikan. Dito natin napatunayan na kapag nakataya ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino, hindi tayo nag-aalinlangang manindigan.
4: Samantala, bukas naman sa publiko ang El Deposito Museum kung saan makikita ang kahalagahan ng water reservoir sa supply ng tubig sa Maynila at maaari rin makapasok sa mismong El Deposito. Ayon kay Mayor Zamora, plano ng kanilang pamahalaan na isailalim sa rehabilitasyon ng pinaglabanan shrine para sa publiko. Hinihikayat rin ng alkalde ang mga kabataan na bumisita sa dambanan ng pinaglabanan.
13: Sa mga kabataan,

0: Check, hindi naiwasan na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga realista sa Calaw Street sa Ermita, Maynila kaninang umaga. Kasabay kasi ng paggunita sa Araw ng Kalayaan ngayong araw, June 12, ay nagkasa o nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo. Dakong alas 9 ng umaga nang magpunta ang mga realista sa Calaw, pero agad namang nakaposisyon ng mga pulis at gumawa ng human barricade. Bukod pa rito, naglagay rin sila ng metal barrier bilang pangharang. Dahil dito, sinubukan itong tanggalin ng mga realista, pero bigo ang mga ito. Ayon kay District Director Police Brigadier General Attorney Arnold Santiago ng Manila Police District, wala naman nasugatan sa nangyaring tensyon. Natapos ang programa pasado alas 11:30 ng umaga at tuluyang nilisan ang lugar. Nasa 500 realista naman ang naitalang estimated foot traffic ng MPD. Sa kabila nito, umiiral pa rin ang maximum tolerance kung saan nasa humigit kumulang 2,000 pulis Maynila ang nakadeploy ngayong araw. Bukod pa rito, ang karagdagang augmentation mula sa PRO3 at PRO4A.
1: Nagulat lang po kami kaninang umaga pagdating nila, sabay-sabay pong dumating, bigla na lang po nilang hinatak yung ating pong inilagay na barricade. Pero sa kabutihang palad naman po, naagapan naman po ng ating mga kapulisan at wala naman po nasaktan.
0: Samantala, Jack, payapa pa sa mga oras na ito ang sitwasyon dito sa paligid ng Mendiola kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Bantay sarado ng mga pulis ang ilang mga kalsada malapit sa Malacañang, kabilang rito ang Ayala Bridge, CM Recto Avenue at Legarda, kung saan matatanda ang nagkagulo noong Setyembre nakaraang taon, kung saan bukod sa nakadeploy na pulis ay may ilan pang mga nakaharang na containers at metal barriers sa mga nasabing kalsada. Dahil dito, pansamantalang sarado para sa ating mga motorista ang ilang kalsadang nabanggit, kaya mainam na dumaan muna sa mga alternate route at magbaon na rin ng mahabang pasensya. Samantala, handa rin ang hari ng pulisya kung sakali mang may sumubok na pumasok dito sa Mendiola. At iyan ang latest update natin dito sa Mendiola. Balik sa iyo, Jack.
2: Lester, tatanong ko lang yung kanina, ba't nila doon sa Calaw, ba't nila sinira yung barikada? Ano ba yung gusto nilang sugurin or puntahan? Lester?
0: Jack, ayon doon sa nating nakalap na impormasyon, no? Kaya nila gustong pumasok o ma-penetrate itong bahagi nga, no? Nung doon sa Calaw kung saan man inilagay doon yung metal barrier dahil gusto nga nila makapunta doon sa US Embassy at doon magsagawa nga ng kanilang kilos protesta. Pero kahit yung US Embassy doon, Jack, no, sa ating pag-iikot, no, kanina bago man tayo magtungo doon sa Calaw, ay mahigpit din yung seguridad na ipinapatupad doon. Actually, Jack, no, maraming mga pulis doon sa mga sidewalk o doon malapit sa mismong US Embassy ang mga nakadeploy doon, kung kaya't mahigpit talaga yung kanilang ipinapatupad na seguridad, kung kaya't hindi nga nakapasok itong ating mga rallyista mula sa iba't ibang progresibong grupo, Jack.
2: Ihabol ko lang to. Para sa mga motorista natin, sinabi yung umiwas dyan sa may area ng Mendiola, hanggang anong oras sarado ang lugar na iyan?
0: Jack, sa mga oras na ito, no, wala pang definite na time kung kailan magbubukas itong mga nabanggit na kalsada katulad ng CM Recto Avenue, Legarda Street at pati na rin, no, dito nga yan sa Mendiola. Pero actually, Jack, no, sa mga oras na ito, no, bagamat sarado yung ilang parte, ay may nakikita naman tayong mga nakakaraan na ng mga maliliit na sasakyan at pati mga motor. Pero para sa ating mga malalaki sasakyan tulad ng mga SUV, MPV at pati na rin ng mga close van ay hindi nga tayo nakakakita pa sa mga oras na ito ng mga nakakapasok. So probably hindi pa natin alam kung kailan pa tuluyan mabubuksan itong mga kalsadang nabanggit, Jack, lalo na yung CM Recto Avenue.
2: Okay, maraming salamat, Lester Aler. Hindi natitinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ipinatupad na sanctions o parusa ng China sa kanya at kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, ipagpapatuloy niya ang trabaho at responsibilidad na protektahan ang interes ng bayan. Ban si Teodoro at kanyang pamilya sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau kasunod ng mga pahayag niya sa tensyon sa West Philippine Sea. Hindi rin maaaring makipag-negosyasyon ang China o sumailalim

0: sa kooperasyon at ibang aktibidad kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, karapatan ito ng China pero hindi siya tatahimik sa pagsasabi ng totoong gawain ng China. Tinawag naman ng Department of Foreign Affairs na unfriendly act ang ginawa ng Beijing. Muling idineklara ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz na mahalagang daluyan ng komersyo. Ito ay matapos ang muling pag-atake ng Iran at US. Kaugnay niyan, makakausap natin ang security analyst at associate professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Dr. Ona.
1: Magandang gabi, Jack. And once again, maraming salamat sa inyong imbitasyon.
0: Yes, Dr.
1: Happy Independence Day, Jack. Ah.
0: Yes, happy Independence Day, sir. I hope na nag-enjoy kayo dito sa long weekend na to. Dr. Ona, ito, habang busy tayo sa mga nagaganap sa politika dito sa bansa, kumbaga tayo, may mga sarili na tayong problema, ito, may nakita pala tayo, bigla nagulat na lang tayo, medyo nagkaroon na naman pala ng tensyon dyan sa Middle East. Ano ho yung nangyari?
1: Yes, totoo yan, Jack. Ano? Dahil nga nagkakaroon ng malaking impasse dito sa nangyayaring negosasyon, ang tawag nila Memorandum of Understanding, no? Para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan dito sa region na ito. However, mukhang natatagalan yata yung Estados Unidos at nag-decide sila na maglunsad ng mga ilang pag-atake. At ang kanilang claim ay para protektahan din yung kanilang mga puwersa na nandyan sa region, no? And alam niyo naman na nangyari after the attack committed by the United States, no? Gumanti rin yung Iran, ano? At hindi rin patitinag at nagdeklara na naman ng Iran na pagkuklose o pagsasarado ng Strait of Hormuz. Nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to. Although nag-announce si President Trump, actually nagbanta siya na aatake ulit, pero nag-announce siya na malapit na daw silang magkasundo at hindi na daw siya magkakaroon ng follow-up attack. So nandun tayo sa situation na ito kung saan hinihintay ngayon natin yung kahihinatnan nung magkabilang atake.
0: Pero yun nga, Dr. Ona, parehas nga nagtutuluan ng Iran at US na kung sino yung lumabag sa memorandum nga na yung of understanding nga or yung ganyan. Pero ano ba yung basa nyo? Sino ba talaga yung naggawa ng paglabag?
1: Iba-iba kasi, Jack, no? Kung titingnan mo, talagang ang Estados Unidos ang nagpipilit, no, na magkaroon na ng permanent na ceasefire dito. Although sinasabi naman ng Iran na yes, gusto rin namin 'yan, kaya lang kailangan din naman na maayos yung terms, ano? Mukhang hindi katanggap-tanggap sa Iran yung hinihingi ng Estados Unidos, katulad nung pagtitigil ng kanilang nuclear program, no? Kasi nga nangangamba ang Estados Unidos na ito'y maging militarized at sinasabi naman ng Iran na paano naman yung aming civilian program. Yun yung pinakamalaking tinik dito sa nangyayaring impasse. Isama mo na dyan yung kagustuhan ng Iran na matanggal yung mga sanctions sa kanila. Na dahil nga malaki din yung naging pinsala na nangyari since last year, no, sa sunod-sunod na pag-atake against Iran.
0: And Dr. Ona, do you see this na mag-escalate at babalik tayo doon sa naging sitwasyon noong I think that was March, or tingin nyo naman hindi na tayo babalik sa ganong klaseng kalala yung sitwasyon?
1: Palagay ko papunta na tayo dun sa exit, no? Dahil nga sa side naman ng Estados Unidos, tumitindi yung political pressure, no? Alam naman natin na malapit na yung kanilang midterm election at napaka-unpopular ni President Trump ngayon, no? Mababa yung kanyang satisfaction rating, approval rating, dahil nga dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Sa Iran naman, nakikita naman natin na talagang nagsasuffer yung kanilang economy, no? At aminado naman sila dyan at kagustuhan din nila talaga na matapos itong kaguluhan na to. Yun nga lang sa isang acceptable na pamamaraan, ano? Doon sila ngayon medyo nagkakaroon ng impasse and hopefully in the next few weeks magkaroon na talaga ng kasunduan.
0: And dumako naman tayo dito sa mga problema natin sa mismong bansa natin, Dr. Ona. Actually, may isang interview ako na panood sa inyo at sinabi na yung parang yung may influence yung China dito sa sinasabing destabilization dito sa ating pamahalaan.
1: Oo nga . Kung ako kasi ang tatanungin mo, no, matagal na namin pinag-aaralan itong mga galawan na ito, no? Sabi ko nga, kung hard evidence ang iyong kukunin, mahihirapan tayo dyan dahil nga karamihan ng mga ito ay mga covert, no? Hindi nakikita sa simpleng pamamaraan, ano? Pero if you will connect the dots, no, if you will look at the personalities who are involved dito, no? Maano mo na eh, makukuha mo na eh, no? These are the same people na na-label ng mga chinador. Ito yung mga political leaders natin na habang binubomba yung ating mga Coast Guard at mga kasundaluhan sa West Philippine Sea ay nagkikibing balikat at nananatiling busa lang kanilang mga ano no mga bibig no pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Itong mga politicians na to ay the same politicians na nandito ngayon na apparently mukhang kapituko ngayon diyan sa kanilang pwesto sa Senado. At again ano makikita mo na nagii-instigate ng kung ano-anong mga fake information no para yan alam mo na ano ang tao ma-agitate ang mga tao.
0: Oo, and tutol, nabanggit mo na rin yung China, Dr. Oana, huling tanong na lang po. Ano po ang reaction niyo dun sa ban na ginawa kay Defense Secretary Guy Bocciodoro at kanyang pamilya ng China? Tinawag itong ng DFA na unfriendly act. Do you agree?
1: Of course, no. Yun nga, you know, imbis na pahupain natin yung tensyon, ay nagkakaroon tayo ng ganitong personalan na ano no na pamamaraan ano nagiging personal ano. Pero kung titingnan mo kasi no sana sagutin na lang ng China yung mga sinasabi ni Secretary Chidoro dung sa Shangri-La dialogue kung ano-anong tinanong kay Secretary Chidoro na isagot naman niya at ipinunto naman niya na wala namang naging respond yung Chinese delegation no? Sana sa ganung pamamaraan na lang kaysa sa ganitong parang isip bata eh no na o kan magpunta sa amin, nalisin ka tayo ng candy. Oo. No, wag sana ganun, ano? At maging open sana yung Chinese side sa dialogo.
0: Okay, naku, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Sherwin Oana. Maganda gabi po at again, Happy Independence Day, sir. Ingat po.
1: Maganda gabi. Salamat, Jack. Mabuhay kayo.
0: Sige po.
2: Nakaumang ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, pwedeng madagdagan ang presyo sa kada litro ng gasolina habang may rollback naman sa diesel. Sinabi ng DOE na base sa 4 na araw ng trading sa Mean of Platts, Singapore, aabot sa hanggang 4 na piso ang rollback sa kada litro ng diesel at hanggang piso naman sa gasolina.
0: Habang nalalapit ang pre-trial briefing at pre-trial conference kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ng House Prosecution Panel ang pinagkaiba nito sa arraignment o pagbabasa ng sakdal laban sa Vice Presidente. Yan ang umaranggadang balita ni Willie Delgado Jr.
3: Sa ipinadalang abiso ng Senado sa Kamara, itinakda ang pre-trial conference sa June 18. Huwebes, alas 9 ng umaga sa tanggapan ng Senado. Pinagsusumite naman ang magkabilang panig ng kani-kanilang dokumento, mga ebidensya para markahan, kasama na ang listahan ng mga testigo. Magkaiba ito sa araw ng pagbasa ng sakdal sa Vice Presidente.
4: In a pre-trial, you already mark documents.
5: My evidence, so.
4: You mark the evidence. You identify witnesses dahil kung gawin to during the course of trial, napakahabang proseso.
3: Dagdag ni Zamora, inaasahan nila ang pagharap ng pangalawang pangulo sa araw na ibababa ang sakdal. Gayunman, pwede pa rin naman daw hindi dumalo ang Vice Presidente at tanging mga abogado nito ang magpapatuloy ng proseso.
4: Siyempre, dun sa arraignment na sinasabi, dapat naman nandun yung respondent so she can personally say her plea. Mm-hmm. Of course, it says here, it is understood that if she is not there, then there will be a plea of not guilty.
3: Nilinaw pa ni Zamora na hindi pwede ang gusto mangyari ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura agad ang kaso sa araw pa lamang ng pre-trial. Hindi pa kasi dito idedetermina kung guilty o hindi ang Vice Presidente sa mga kasong inherap sa kanya. Hindi rin pwedeng ipagpaliban ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda ng petsa para sa pre-trial. Umaasa sila sa prosecution panel na irerespeto ng mga abogado ng Vice Presidente ang ipag-uutos ng impeachment court. Aminado si Zamora na may dagdag na pressure sa panig ng prosecution. Sa ilalim kasi ng proseso, sila ang una maghahain ng mga ebidensya at magtatawag ng mga testigo. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Puro de campanilla ang mga pribadong abogadong kinuha ng House Prosecution Team na makakatuwang nila sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sino-sino nga ba sila at ano ang kanilang naging kwalipikasyon para mapasama bilang private prosecutors? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Good morning, everyone.
6: Kahapon, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors sa paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte. Tutulong sila sa paghahanda ng public prosecutors sa impeachment, gaya ng paghahanda ng witness, ebidensya at iba pang legal requirement bago sumalang sa Senate Impeachment Court, pro bono, o walang bayad ang kanilang pagtatrabaho. Ito'y sina Attorney Marforth Fua, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Amando Verhil Ligutan, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justine Ann Lamarca, Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Diana Melissa Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora. Isa sa pinakakilalang litigator sa Pilipinas si Attorney Lorna Kapunan, ang founder at senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Kasama rin ni Attorney Kapunan ang co-founder at senior partner ng Kapunan and Castillo na si Attorney Sonia Margarita Castillo, isa ding veteranong litigator, managing partner ng Saligal Law, at senior lecturer sa University of the Philippines College of Law, si Attorney Amando Verhil Ligutan. Isa siyang eksperto sa labor, remedial at public international law. Habang si Attorney Marforth Fua naman ay isang senior at managing partner ng PECA Bar Law. At dating presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakasama ni Attorney Fua sa private prosecution team ang ilan pang veteranong litigator sa PECA Bar gaya ni na Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Mula rin sa Kapunan and Castillo, sina Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora na parehong seasoned litigators.
7: This is not about us, public and private prosecutors. This is about all of you. This is about the country. This is about public officials being called to task on their accountability to the Constitution and ultimately to the people.
8: We are here because we are advocates of the rule of law. We believe that the law must be applied equally with force to everyone.
6: Sa kabila ng kaugnayan sa pamilya Marcos ng PECA Bar Law Firm, siniguro naman ni Fua na profesional at hindi politikal ang kanyang pagsali sa prosecution team.
9: We cannot really hide our identity because PECA Bar really since the time of President Marcos Sr. is closely associated really with the Marcoses. But it is the house who enlisted our support, not the president, no.
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang isa sa pinangalan ng private prosecutor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Ligutan.
10: Ninya, magandang gabi.
2: Okay, Attorney, you mentioned na isang badge of honor ang mapasama dito sa mga private prosecutors, ano? Bakit mo ito nasabi?
10: Yung opportunity niya, no, na mapasama sa linya na mag-prosecute ng isang mahalagang kaso like the impeachment case against the Vice President. It's a badge of honor. There's no question about it. Pero may kaakibat na ano yan. May kaakibat na siguro yung pangungutya, yung pressure, yung bashing sa social media. Kaya nga, when asked kahapon, sabi ko, those things, they are nothing compared to the honor of being part of the impeachment case, the impeachment prosecution against the Vice President.
2: Oo, na-mention yung 5,000 peso na kaso na isang school, high school ba, principal na nakulong for 11 years dahil sa 5,000 pesos. Paano nyo ito ikukumpara dun sa 600 plus million pesos na kay VP Sara Duterte?
10: Yun yung tanong eh, what motivated me, yung idea na we can send to jail yung isang school principal nasa DepEd yan for pocketing 5,000 pesos 11 years, then why are we having a problem with removing the vice president for her alleged misuse of 612,500,000 pesos? Ano kaya yung signal niya that it will send to our children, to generations that will come, na pwedeng makulong yung isang principal kasi nga nag-knockout daw ng 5,000 pesos 11 years na pagkakakulong? Pero why are we having a hard time in exacting the same accountability to the second highest official of the land? Isang bagay na dapat natin pag-isipan, no? Yung batas ay dyan, kaya nga yung Lady Justice ninya nakapiring yan eh. Because the law should apply with equal force, equally to everyone. Kung hindi po equal yung pagpapanagot, yung pagpapaira ng batas, might as well let's not apply that law. It must apply equally or it shall not apply, it should not apply at all. Ninya. Ganun kasimple yung analogy ko dyan.
2: And attorney, na-mention na nga kanina yung unang batch ng private prosecutors. Ganun po katagal itong paghahanda para mabuo itong unang batch? So ilang batches po ba ito? At anong masasabi ninyo na sa wakas ay inununsyo na yung ilang mga miyembro?
10: I've been waiting for this for almost 2 years na. No? I think I was also asked and I already said na, in fact, I was also tasked as one, yung isa sa mga private prosecutors sana last year, for last year's impeachment trial. No? So, yun, parang it's a relief that finally the list is out. So, but on the other hand naman, kahit wala pa yung listahan, hindi pa na-anunsyo ninya yung listahan, the preparation was already well underway. Ito, para bago lang, it's now out in the open. Kaya nga we are now being asked as private prosecutors. Pero walang masyadong pagkakaiba. The preparation is there, is in full swing as with any expected prosecution team sa isang malaking kaso like the impeachment case.
2: So meron pang mga susunod na batch? Mga ilan po kaya lahat ito?
10: As far as I know, yung inanunsyo ni Chairwoman Jinky Lewis, may second batch. I know sino yung i-announce, pero I will not steal that thunder from them. So let's wait for Wednesday. Sabi ni Chairwoman Jinky, as far as I know, ninya, may second batch. Pero kung may third or fourth batch, hindi ko na masasagot yan, ninya.
2: Oo. At isusumitin na yung pre-trial brief sa Lunes. Ano pong dapat asahan rito? Yung pre-trial po ba ay masasaksihan ng publiko?
10: Yung pre-trial, nasa pre-trial notice na natanggap ng public prosecutor, hindi yan open to the media. In fact, in front of yung clerk lang, in front ng secretary ng Senate, mangyayari yung pre-trial. Hindi pa yan yung trial na ini-expect ng ating ng publiko. So, hindi open to the public yan. Pero yung ini-expect natin yan, siguro sa Lunes. No? Lunes po yung deadline niya ng pagsusumite for both sides, prosecution at defense, yung pagsasubmit ng pre-trial brief. Kasi nga, as of now, yung answer ng Vice President, walang masyadong discussion as to ano ba yung depensa ng Vice President, aside yung mga constitutional issues na nakapaloob doon, na hindi naman surprising yun. Pero yun yung bagay, no? We expect na on Monday, yung Vice President and the defense team will file yung tinatawag na pre-trial brief. Makikita natin doon, mababasa natin doon, madi-decipher natin doon ano ba yung ebidensya, ano ba yung depensa once and for all ng Vice President niya.
2: At dapat po bang ma-settle muna yung leadership dyan sa Senado bago mag-start itong impeachment trial?
10: Ilang beses nang natanong yan, yung preparation ng prosecution team, ng private prosecutors, hindi po dependent, hindi po nakasalalay, hindi po contingent, sino may mauupo. The mindset is we should be ready. We should be ready with the case. Sino man yung uupo as presiding officer, sino man yung uupo as majority leader, Nina.
2: At ngayon pa lang binabatikos na nga po ng ilan na do attorney yung private prosecutors daw ay sinasabing may impluwensya kayo ng Malacañang. Ano pong masasabi niyo dito?
10: Oh, definitely that's not true, 110% not true, no. Kahit yung ano yung kasama namin yung mga lawyers ng PECABAR, nako, I vouch for their independence from any influence whatsoever. Mga professional, mga magagaling, napaka-independent minded na mga lawyers from PECABAR. So hindi po yung sa tama po yung sinabi ni Attorney Fua, yung nag-solicit ng aming services, hindi naman Malacañang kundi yung House Prosecutor's Panel. So walang katotohanan po yan, na isang fake news yan na hindi na.
2: All right, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Armando Virgil Ligutan. Magandang gabi po at good luck po sa inyo.
10: Salamat ninyo, good evening.
0: Pansamantalang ipinasara ng pamahalaang bayan ng Dipakulaw, Aurora ang resort kung saan nalunod ang dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. Nabatid na may mga paglabag ang resort sa ilang safety requirement na nakasaad sa lokal na ordinansa. Dahil dito, iniutos ni Mayor Danilo Tolentino na magsasagawa ng komprehensibong imbestigasyon ang isang composite team sa nangyari. Ikawalo ng Hunyo nang mangyari ang insidente na ikinamatay nina Rene Baterbonya at Divine Adili. Hiniling ng kampo ng pamilya ni Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Sa gitna ng patuloy na imbestigasyon sa pagkalunod ng players ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonya at Divine Ali sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora, hiniling ng abogado ni Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa head coach na si Tab Baldwin. Ayon sa kampo ng pamilya, hindi nila sinasabing may pananagutan si Baldwin, ngunit nais nilang matiyak na magpapatuloy ang imbestigasyon at mababantayan ang kanyang paglabas at pagpasok ng bansa. Ayon naman sa DOJ, sasailalim sa masusing ebaluasyon ng kahilingan batay sa mga napatunayang katotohanan at alinsunod sa parehong pamantayang ipinatutupad sa lahat ng request na tinatanggap ng ahensya. Ipinaliwanag din ng DOJ na maaaring maipatupad ang ILBO sa sinumang tao, Pilipino man o dayuhan, na saklaw ng isang imbestigasyon sa Pilipinas basta't nakasunod sa mga itinakdang alituntunin. Bukod sa kampo ni Baterbonya, kinumpirma rin ng DOJ ang kaparehong request mula sa PNPCIDG. Ayon naman sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang humiling kay Baldwin na umiwas muna sa paglalabas ng mga komento sa publiko para mabigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na proseso at imbestigasyon na magpatuloy ng walang panghihimasok. Ayon naman sa abogado ng pamilya Baterbonya na babahala sila sa naging desisyon ng universidad na ilagay lamang sa leave ang coach habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon. Sa ngayon, nasa Ateneo de Davao ang labi ni Baterbonya bilang paghahanda sa mga parangal at huling pagpupugay mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at ang basketball community. Matapos ito, dadalhin ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa Agusan del Sur kung saan siya ay ililibing. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho.
12: na nga ang latest ng maarangkadang showbiz balita. Matapos ang matagumpay na pagbabalik sa himpapawid ng Y-Speak 2.0 ay agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga manonood dahil sa matapang na pagpapahayag nito ng mga saloobin at pagiging boses ng kabataan patungkol sa mga kaganapan na may kinalaman sa usaping politika. Sa isang episode last May 23, 2026, umani ng kontrobersiya at ipinatanggal sa lineup ng All TV at maging ang ikatlong episode ito ay tuluyan ng binura sa mga online platforms. Ano nga kaya ang masasabi ng aktor at isa sa mga host nito na si Elijah Canlas? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Sa naganap na pagpapadown ng isa sa kanilang mga naging episodes ng programang Y-Speak 2.0 bilang host, ano nga ba ang masasabi ni Elijah Canlas dito?
13: Siyempre nakakalungkot. Lahat kami, nalungkot kami sa nangyari. Pero it just goes to show na kung gaano kalakas yung show, right? Kung gaano kaimportante yung mga ganitong bagay. Kasi when you speak truth to power, some people get scared.
12: Bilang mga aktor, agad nating inalam kung hindi ba natatakot sa pagpapahayag sina Elijah, lalo pat may tapang ang pagpapahayag nila ng kanilang mga saloobin sa programa.
13: Siyempre, may mga konting fear with my other co-hosts and we just choose to empower each other.
14: Using the voice.
13: Yes, kasi sayang eh, matatalino yung mga co-hosts ko doon. Ang dami nilang mga thoughts, dami nilang mga opinion sa maraming bagay.
12: Samantala, in line with the celebration of Pride Month, perfect ang bagong offering na pelikula ni Elijah Canlas kasama sina Inigo Pascual at Christian Bobles, ang Drags to Riches. Ito ay comedy genre. Kamusta nga ba siya sa paggawa ng proyektong ito?
15: Sobrang ibang level ng commitment yung hinihingi ng pelikula na to, ng genre ng comedy. Ibang level of imagination, of spontaneity and improv yung hinihingi niya. And feeling ko, na-sharpen ko naman yung tools na yun while working on this film.
12: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
16: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
18: Calling all gadget lovers.
19: Gadget lovers.
18: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin kung nasa unsang sikreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigkalan nasab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilanggapan niyo higala si Kuya Arn, mahigkuman ka ninyo sabay na usap sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampong ang isalig o giasoy isugilon diri kanato sa usa ka lalaki nga si Delfin. Taga, sanin si Delfin? Taga Bislig City, pero asa ka napit sa Bislig, Delfin? Okay, gusto lang niya nga, kana lang ang lugar, dili na niya isulti asa siya sakop sa Bislig o asa nga barangay. Importante lang daw nga ma-share na iyang kaagi, makahatag og pagtulunan o mga inspirasyon. Okay, salamat. Kumusta sa tanan, taga Bislig? Kaya sa mga agoy, sa tanan ng mga kabarangayang sakop sa maong syudad, paminaot kong ana, nakapaminaong uban, kanto sa mga mahilig, kumusta mo din ha? Dagan kayong salamat sa inyong suporta ha? Pinagi sa inyong pagpaminaw. Manginaot ko, walay puwas, walay hunong inyong pagpaminaw. Sa mga bisliganon. Bisan pa man sa nagkalalaing mga lugar, sakop sa Tibuok, Mindanao, sa mga kabisayaan nga naabot atong programa, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no? Atong sindir karon o sa kalalaki nga si Delfin. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan ato mga users sa ato mga produkto nga kanunay nagagamit sa kanya ito hantod karon. Labi na kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala, dako kini babang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Ayon na, minti na mga higala, no? Ayon yung pasagdi ang inyong kaugalingon nga maglisod mo sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kay basim ito karong inyong insomnia o baka uban aduna pa yung mga problema. Makatabang atong Capricorn yana, Gold with Malunggay and Santon. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, dako na kayo nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usa ka adlaw, buntag hapon, may tabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara mahigala, nagkantidad lang ka na o 4 pesos or 5 pesos kada timpla ninyo. No, kung kaduha mo sa usa ka adlaw, di 8 pesos o baka 10 pesos, ano ba? Dako na kayo nagtabang mahigala sa matag adlaw ninyong pagpangapi. Sa hinahinay, mahibalik ang inyong normal ug taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas, mahigala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung inyo ka nang testingan. Ako di ko mapugo sa inyo, mahigala. No? Ako lang kinengi-share. Taman lang sa mo testing o mo sulay. Paikini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic gini, mahigala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaya kining pagbawas mahigala sa atong hugaw sa matag-adlaw, pinaka-importante na sa matag-adlaw, bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawas sa atong hugaw. Kaya kung mulaktog usa ka adlaw, duha, kung mamintin mahigala nga dili ta makapagawas niya, sangad-tungad to magka-problema gyud kita mahigala, may tungod sa atong tinae, nga kanunay maistakan o hugaw nga dapat naunta nga atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae. Ipagawas gud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat natong ipagawas. Labi na natay mga hugaw mahigala nga tuwa ni suksok sa atong tinae nga itom na kaayo. Itom na siya mahigala, number 1 na nga makadaot sa atong tinae, matingala na lang ka nga wala man tay kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog. Unya, sa oras nga tingkaon, naaka kanunay, kakaon ka, pero nga itong daot imong tinae. Tungod na sa atong hugaw, mahigala nga kanunay na itong gipalabay ang isa kaadlaw, duha kaadlaw, nga ito ang nagpundo ang atong hugaw, nga unta dapat na natong ipagawas. Kaya nga ano, naanda naman ninyo, nga tag-usa, tag-duha kaadlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo, mahigala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manino na o ninyo, mapobre man og naay mahimo nga mga higala na to din ha. Basta pasagdan ninyo ang iyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala. Kinigishare na ako ni Higalas Kuya Arn. May nalang sabi sa ingani nga paagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo, pero ginagmay lang. No? Ginagmay lang mahigala. Muna nga, testingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanabitong naay mga higayon nga magpacheck up mo sa doktor, o sa mga asa mo magpa-check up, moingon sila nga dili lang sa ka mga pi. Sa pila kay gayon kay bawal sa imong kape. Kato nga kape nga giingon ni doktor uban nato mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up. Lahi tong but pasabot nila nga kape basin nato mga chemicals ana kay kini atong kape called rich in fiber ni siya. antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Mao na mahigala kung kape na malanggaling, i-Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa pharmacy o butika, ikumplito gid ang pangalan. Ingnan ninyo nga, Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyong isulat sa papel. Ihatag sa pharmacy o butika. Paghataga na, makita niyo sa ka-pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso ng puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, naman ay 200 grams. Tapos kita'y gagmay nga 110 grams. Mga na, may gala. No? Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mupuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho. Balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naata sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayin ni mga bugat kay mo trabaho, dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mupuli ang kabugnaw, pamaulang labas niya na, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan, ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Diri sa ta sa green ang taklob may gala. Kining green ang taklob may gala, daghan siyang kagamitan. Mao to ingon ako nga pamaol, panuhot labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Pero maintain ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadi ha. Na si citronella, kakawati, akapulko, napag-isagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gyud ha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pilat pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kay wa ginay halang. Protection sa lamok nga dili ka matugdungan og lamok labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo og Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Kay delikado nang lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak na di ta kay balo, matingala na lang ta nag kanunay black balik ang hilanat sa inyong anak. Nga di na lang ta kay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag protection sa atong kaugalingon labi na sa mga bata nga inyong haplasan before sila matulog. O nakanindot sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kining green ang taklob para dili siya balik-balikan og langaw nga kusog mangutkot. Kay kanang Orion na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Nga dali siyang maayo na imong samad tung kay dunay siya himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion nga green ang taklob. Nga pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts sa inyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito nga mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kutos o glusa sa bata. Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Nga dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kay manuhutsuot man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Diliganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Ang Orion nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adun ni Almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot. Nga na ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung nitukar yung Almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal. Kanara, mga higala. Makatabang ng atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang massage lang gini siya. Pareharag yapon sa green pang massage. Kung pang massage ang orange ang taklob nga Orion, pang massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magunta yung mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao nang ipaiguan sa supplier sa atong Orion nga matagang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Ay, nga na lang mahigala, no? Itong orange to siya. Sige, manginawad ko nasabtan ninyo o napakoy uban pa nga mga product nga akong ishare sa inyo, ha? gikan sa mga bata hantud sa mga hamtong, mga teenager o mga tigulang, napakita yung mga product. Pero unya na, ato sa sugda na sa paghatag kinabuhi ang mong kaagi, ni Delphine. Delphine, ano yung mong kaagi?
1: Doctor!

0: Mera, dinala sa taha. Ibutan sa nakuha akong bag.
1: Ala kung siya man tatiri Delpen.
0: Naro ko'y toyo. May naging sila ni Manong makatabang ni sa toha kung asa tama mo yo.
1: Sa maning lugar ay? Sa dagat ng nasaunahan?
0: O dagat na.
1: Sige, magpaamot na ko dire.
0: Ayo. Long. Long pikto. Ay, kinsa na. Si Delpin ni Nong. Delpin. O Nong, anak ni Mauro ba? Simba, alkanan lang kanilang. Kinsa na. Si Delpin Nong ba, katong anak ni Nong Mauro? Katong... Diri sa una, good. Dugay na pila na katuig nga nang hawa mi ni balik lang gunong.
2: Ay, Delpin. Katong anak ni Mauro. Ngano nakasuri ka man diri?
0: Asip man ang nung.
2: Si Selena pareha mi nagpahulay. Mas taingarong rasa alas 2 sa hapon. Pahulay man gud mi.
0: Waday ka man agat ro nung?
2: Ay, kagahapon dito ko na nagat. Karon wala sa kay medyo minus man ang pakuha karon minus ang bingwit.
0: Sige nung.

0: Unsa sa man ni ulto na mo? Ah, wala pala ginong. Ikan pa sa biyahe nung ba? Ay, mauba. Aldali, kinsa ka uba ni mo? Ikaw raba usa? Na akong asawa nung? Uy, tempa. Minyo ka na di ay. Ako nung, pila na katuigod. Aldali, madali. Asa, tawa ka to'y mong kauban mong asawa. Oh, kanya lang nung ha. Mera, dali.
1: Magkunsa man tadi na.
0: Musilong sa tadrila ni Manong. Magpatabang tayo sa ilahan.
1: Oh, sige. Oy, Dilpin. Naade ka mo. Kumusta na si Papa Mauro Nimo, imong mama?
0: Tuwaro dito nang. Nagpabilin na sila dito. Ako, mi. Balik sa kundiri kay Basinay Mayong Panginabuhi, Andre. O si Mayong Panginabuhi, maura manggiapon, panagat Panginabuhi, Andre. Oy, unya, usahay na ikuha, usahay wala, usahay na payamihan. Maura giapon sa una nga, bata-bata pa ka. Ah, bahala na nung. O sa mang itabu ang anong nakabalik ka man, Andre. Ngamis ng lakaw mo, Andre, kay murag lisod ang Panginabuhi, Andre. Karon ibalik ka. Ah, istorya rata niya na, no? Anala, sige. O, unsa may plano niyo, di ay. Mangita lang may kapuyan na mo, no? Basin ay kabangan, diri. Inyo, ang panginabuhi ni mo. Panagat, mawala magyapon, no? Panagat magyapon ako dito sa among gentuan nila ni Papa, pero okay lang ako tayo dito. Okay man, dito niya, kanun ni amang ka, diri. Ah, may istorya rata, no?

0: Ay, maobadi ay. Hibalo ko nung usa ang kalisod sa panginabuhi dire. Pero ako'y laing lugar nga na ko'y kaila nga magtuan. O nang diri ko niya abot. Kaya ako gili kaya kong asawa dito. Grabe mga tao dito, sugarol. O niya, natoy ba yung panginabuhi pero kong asawa? Naadik na sa sugal. Baraha, usay madyong. O niya, mo inom na. Yan, nagtambag ang akong igagaw dito ng kinanan ilayo na ako o si Mira. Kaya medyo naadik na sa sugal. Niya, wala may natipon kay kini si Mira. Ang akong income sa panagat, iya po ni dula og sugal. O niya, muna nga. Wala may natipon kay mapildi. Kung makadaog, padahin niya po ang sugal. Pag mapildi, wala naging kwarta, wala na. Sus, Ginoo ko. Mayon taling dagan dito sa inyong pagpanagat, pero ang imong gilikayan lang, ang kinimong asawa imong gidala diri para mahilig kay sa mga bisyo sa mga tao dito. O no? Mana diri na lang ko, bahalag dili kay mayang panagat diri.
1: Ay, nalasig tabangan ta mo pagpangitaw kapuyan. Pero agwan talagi, kay balo ka nining lugar ha, na halos mga nipa na ganing mga bungbong nining mga balay diri, kay nihit kayong panginabuhi. Mauto nga, naimposiblihan bito aming ano ni balik ka diri, nga lisod man kayong diring napita. Bahalag lisod no, nang makakaon lang gamay.

0: Ayo lagi pun og musugot. Ngamula ka kag imo. O di, mag-usab siya. Kitalikdan gina ko siya.
1: Ah, sige lang. Sige. Diri lang una mo tulog pahulay bisan pila kadlaw kung dili kita makitag kapuy-an ninyo. Manglakaw kita. Ya kini imong asawa, diri lang una para dili siya kapuyon. O sige nang. Tana.
0: Ala sige che, tabangan na tos pagpangita. Pero parang hitsa dito sa imong asawa kaw. Kayo ba sinong pagmata at wala?
1: Ta, mingaw ang palimot.
0: Manahitsa ko nang.

0: ta magpuyo, Dilpin?
1: Oh, mera. May dere, gamay ra abang, 700 ra. Pero na pa'y ripiro nun lagi, palitanan pag-atop. Kayo, muslot na.
0: Basta lang naman, Dilpin, nga rin hindi naman kunin mo gidala.
1: Mera, bahalang minus ang panginabuhi, dere. Ang importante, mahilayo ka sa mga tao, lawin sa mga babae nga parehas ni mo, na mahilig sa sugal o inom. Kung walay sugal, walay inom, tuwa, nagtipok ng libak sa mga silingan, murapot silang sakto. Ya, ikaw, hapit na ka mabugno eh. Kalain po, tiri, uy.
2: Dire na ta, maningkamot ko dire nga mabuhi ta. Ang mga tao dire, iyahig panginabuhi, walay hilabtan eh. Walay sugal, kay mga tao dire mga reliyoso. O, nagkalilain to ng reliyon, pero ay mga bisyo. Ang ila na dire, pagparingkamot.
0: Yang anong nilakawman mo, tiri?
2: Tungod sa kalisod sa panginabuhi. Dili makagwanta si mama sa panginabuhi tungod kay kulang kanunay income ni papa.
0: Di maglisod po, tiri.
2: Kitarang doha.
0: Oo, sa pagkakaroon kitarang doha. Pero mabot ang panahon nga magkaanak kita.
2: O di, mangita taglaing lugar.
0: Ingana lang kanunay. Plastar ta dito sa atong lugar.
2: Gilikay ta ka dito. Plastar tuod. Pero kada uli na ako, wala ka. O niya ang akong halin sa isda, imo pang iibaligya. O niya, isugal pag yun. Gawas lang ipamalit kinanglanon sa balay.
1: Ato na limtan, be. Kaya kung kalimtan ko na nga makalagot.
2: Grabe na itong paningkamot sa laod. Ipabaligyan akong isda sa imo, ha?
1: Pagkahuman, muhapit ka dito sa sugalan.
2: Bisan unsa na lang, may mga pista. Sudlan ni mo.
0: Wa may lingaw.
2: Muna, gilikay ta ka. Bahala magkikinabi ka ng mga babae dire. May nalamatakdang ka sa ilang pagkareliyoso. Dilipas dito sa itong lugar. Napuno sa bisyo. Huwag nakabadlong ang mga bana, mga under ang mga bana dito.

0: Oh, Merah. Managat ako. May ganin. Lagi paabangan nga sakayan. Mamingit-pingit lang sa ko. Kaya makakuha kong 2 kilo. Kwarta na.
1: Mupan na lang ko.
0: Ayaw. Init kayo.
1: Laayan ko ako rin sa diri.
0: Pwede ka maglaglaag di ha. Total, di ko babalaka kay mga babae di ha. Mga asawa. Mga Diyos nun. Bahala kung saan ang relihiyon ni mong sudlan diri. Ay importante nga dool ka sa Ginoo. Dili ka makahunaw na agbisyo.
1: Okay na sa'yo mo, maglaglaag ko din sa mga silingan para makaamig ako.
0: Walay problema. Samtang tuwa ko sa dagat, nalapaning kamot ka makakita kag masuod ni mo diri. Kahibalo ko sa mga babae diri lagi, mga reliyoso. Dool sa Ginoo. Dili pares dito sa tuwa, dool sa demonyo. O na ikaw, idalata ka diri. Sige na, watos ako ha.
1: Ah, sige, Delphine.

salamat. Mura og tulo na ni kay Kilo ba? May ni kay mga first class nga isda. Mahal-mahal gini. Kung ako ni Soroy, sigurado dali rin ni Mahalin.

0: kapit na alas 3 sa hapon. Uli na siguro ko, tama na ni mga kapit 3 kilo siguro gini. Punto na ko. Para mahalin ng isda.
1: Oy, Dilpin. May kinakakuha ka. O nung, may na lang. Mga 3 na kakilo nung. Ay, dako-dako naghalinon kay mga first class mana.
2: Ah, Dilpin, ako na lang kumpra niya ng imong isda, be.
1: O, sumanang.
2: Ah, nahalaki. Ako na lang ng patungan bisan gamay. Ano lang na ako income.
1: Mao man na imong manang, Dilpin. Manabo, sabta naman na nagat. Kumpraw ng isda, o mapatok po. Parang buhi na mo, sab. Samtang ako na nagat po ginagmay, ana.
2: Oh, nako. Sige nang. Ibalikan lang sa ninang. Eh, ito na sa balay ang halinang. Ah, bayaran na lang daan ako na pasinamoy gamiton. Oy, Dilpin, nakaulin na deka?
1: Oh, Mira, kumusta yung paglaglag din
2: eh? Okay lang, nakamigamigan ako. Bona yung makuha?
1: Oh, magkuha lang kong para masunaan na ito eh. Kumpraho ni Manang.
2: Ah, si Manang rin makumpra? Oo, Mira. May na lang, kaginan siya ay gamay, palit o bugas. Ah, sige nang.

0: Lara.
1: Oy, di ako amiga nga. Guwapa ay. Kumusta man? Nakalag mga katiris balay. Ilahay ko dito kay Tuan Nanagat si Delphine. Oh, gusto may gimmick na to karon. Ay, alas ako basa-basa hindi Biblia, bi. Ay, mo mong ginawa mo adirilingaw, oy. May na lang nga. May mga blessing madawat na to kung magtuon tagpulong sa Ginoo. Ganun din magaganahan. Uy, Tod, imbitahon ka na mo, ha? Dahil mong tapo ka ron dito sa simbahan, basing ganahan ka, wakay lingaw. Ay, uy, nyara na, uy. Uy, paminaw, Lara. Uy, saan ang dala ni mo? Nagpalit ko baraha? Ha? Baraha? Saan ba ng baraha? Wala yung lingaw. Saan na, uy? Asa man si Matet? Nasulod. At to si Matet, inakitang tulo. Magusta man ta. Tudloan ta mo ang saan pagdula aning baraha. Magtuntun lang gutagot. Dula-dula lang. Pit ka na iba, huwag daunggan. Uy, hindi mo kabalo niya ng baraha, uy. Sige, nataw ka si Matet, kaya tudloan ta mo. Ay, imbis Biblia atong panahon, atong ablihan, kanan yung baraha. Sige, nagot. Total kabalo naman pag abrihan ng Biblia, hibalo naman mo sa obang polong niya sa Ginoo. Diri sa tasalingaw-lingaw para di ta ma-stress. Mao gini ang ingani no, na mga temptation. Pero sige na lang, amiga man ta. Tawag ko saan ako si Matit, ha? Para kitang tulong.

0: para dili talayon.
1: Uy, pildi naman ko, oy. Nahurta ka ako happy to sintos. Nala sa emo, ha? Mera, sige lang, makaantigura mo, makabawira mo kung mamaster naman eh, eh. Pero kung undangan ninyo na diligin mo master, at pati ako po, tuwana kang Mera tanan ang akong kwarta. Ah, sige, ato naman kaya po ni ilingaw-lingaw ning akong daog para maka tilaw kaya punta tolo. Diyan sa mo, ha? Ah, kada ilang, asa man ka? Na ako'y paliton. Ako nang ipalit o makalipay ang akong daog nga gikan sa inyo ang kwarta. Hmm, o ba? Sa may lipay-lipay na to, oy? Ay, pasagdir na si Mera. Sige, Mera, balik na yun. Ah, sige, kay magpalit siya ko. Oh, oy! Makahubog ba na, Mera, oy? Oo, samtang magdula-dula ta, magsyat-syat ta. Ay, buraog, mahubog na kita na, Mera ba? Sakti lang ko tagsarabitaw ni. Total, mga dool na bitaw mo sa Ginoo. Hindi lang ko magbanda sa inyo ang leader sa simbahan ko ng Ginoo mo. Ha? Kailangan po kayo ako rin sa mag-inom-inom? Samtang magdulat na sa baraha? Ay, madala na kita alis temptasyon ni Mera. Anong temptasyon? Maningalingaw-lingaw raman eh. Dili maningon nga ikabigta mo para malayo mo sa Ginoo. Ay, kuan mang good beer out sana ni. Ay, imo ni ah. Olara. Oh, ikaw na siya. Ay, halang kay ni. Oh, natural, halang yun na. Kaya makahubog pa na. Baby, pag-practice mo, ay mo sige, ignorante-ignorante para makasweetosan mo kung unsa'y naas kalibutan.

0: Mera, hubog na yun ko ba? Hubog na yun ko ay laban na kong ulo. Ako nga ni hubog-hubog na po ko. Nga, anad ako ni si Inom sa mong lugar. Pati po na ako eh. Pastilan. Eh, undang na nato ni baraha. Di na nako lima ko ng baraha. O oh, sige, kanila. Ito lang tiyosan eh. Napasin ni uli na akong bana. Okay mo na po ni. Tara.
1: Ay, Mira, oy, mahubog niyo ba ni Mayo? Ay, kasukaon ako.

0: Ideal pen. Naya po kay ko Ideal pen.
1: O na, kaluyan ka pa si Ginoo nang. Ay, giswerte yung ka Ideal pen pa sa imong pagpamasol.
0: Na, ako kaya po'y kumpra na Ideal pen. Pila na kakilo Ideal pen?
1: Abot yung 7 kakilo nang ba? Ay, dako kay kag mabayaran ni anak day. Ni Ideal pen.
0: Ay, sige lang. Utango lang sa Ideal pen ang kulang ha. Ako rin hatod sa inyo, kumahali na kining isda.
1: Oo, sige nang, magpili nung kami nang.
0: Hello, Ideal pen!
1: Oh, Mira!
2: Hi!
1: Oh, uy, mura magbarag man si Mira naglakaw. Oh.
0: Mura magnakainom ni si Mira, Ideal pen.
2: Ay, Ideal pen, ang nong. Oh, dagan man ikuha ako ba na, uy. Oh, kumusta panagat, Ideal pen?
1: Nakainom ka, Mira?
2: Ay, lingo-lingo lang ko doon. Kay grabe ka lang, ay.
1: Kinsa may kikainom in town ni mo, Mira?
2: Ay, si Lara nga bayot o si Matit. Sunod sa pilakaan na o magdaghan na mi kay maghimoy tropa nga, ma-enjoy mi.
1: Mira, nanintal ka sa mga tao din nga wala lang nasa una-una ang Ginoo?
2: O siya, huwag mo ko manintal sa ila, ha? Ako lang malingaw ko, malingaw po sila.
0: Nahalan Ideal pen at timanan na mga asawa. Kaya musuri pa ko nining isda, kaya ako raay hato ng kulang na ko.
1: Oo, oh, sige na. Kinuo ko ni Mumira.
2: Anong sabag ka, Ideal pen? Nainomra ko. Naubong ko po ko gamay kay ilim, noon nga makaubog.
1: Pasaway man ka. Usa na likasulti sa mga tao din nga naaan din sa palibot na ito at mga silingan. Mawalay lang kita muna na pagtulunan sa Ginoo tapos ayaw mo silang ipangtintal o inom-inom.
2: Naano sa ilang nagpatintal po sila. Nga ako nangita lang kong lingaw, wala akong mangitag away, wala akong mangitag libak. O sa mga Dilfen, uwi naman kay ka. Gusto ni mo, imura kong papundohon din sulod sa balay? Ha? Gusto ni mo? Nga magbukbuk ra ko din eh. Milaag ko kay para mangita kong mahimong higala na ako. Nahigala na ako sila ni Lara o si Matet. Ug mao na, ito na ako silang baraha. Nalingaw mi. Nagpinustahay mi. Ang akong daog, ilang kwarta. Ako kurang po nagpalitong imno noon. Mao ni Karon.
1: Pastila ni mo ba yan, ha? Gitunaan pa ni mo silang pagdulaw baraha?
2: Wala lingaw.
1: Inuok ko ni mo ba yan, ha? Katulog dito. Kailangan kita na anong hubog ka.
2: Salamat, Ideal pen. Ikaw lang siya pagpaigo din na ha? Pagtulak ay ganaan ko may igupog sa baw. Gwapo kayo, lamig kayo na imong isda.
1: Kinuok ka.

Naunsa naman ini pagkaon sa ani. Imbis gidalan ako si Mira, ninilugara kay Hibalo ko. Halos mga tao dire. Nininga sityo. Nagtamod ka nunay si Ginoo. Nagtuo ko nga. Maimbita siya sa mga tao para maiduulpot si Mira sa Ginoo. Bahala kung sa nga relihiyon niyang sundan, basta dili na siya magbisyon niya ng sugal o inom. Siya naman yun nang invite. Pastila. Sabi akong buhaton, sigurado. Kay kini si Mira, sobrang ka-friendly niya. Madanig yun ang tao. Ang problema lang kay sugal o inom ang paing na nila. Lisura rin. Nga nung nagpadalaman po sila kay Mira, hibalo sila nga sugal o inom nga. Hibalo man sila nga dili mahimot ang Ginoo ni ini. Tungod ni Mira, nga maayagin mo lambing-lambing si Mira o tao. Dili ko permiti makabantay sa iyo kay managat ko. Istoryahan gina ko ni Ugman.

0: Oh, Delphine, bato na ka? Malagat na ka?
1: Oo. Drop. Hoy, psst, Pamino.
0: Oh, gusto niyo mo din rin po ko sa balay? Di ko maglaglaag? Ha?
1: Ang ako manggun kumulaag ka. Kung dili ikaw maimbita sa mga tao din para sa Ginoo, ikaw mag-invite sa ila para sa demonyo.
0: O sa demonyo? Nakakita ba kang demonyo? Nga ikaw ba na ako? Nakikita ba ka, Delphine?
1: Oo, wala. Pero ka na imong binuhatan, sa demonyo ka na.
0: Pag-sure, Delphine, oy. Kalipay rin eh. Nangita lang kong lingaw. O sa may gusto din mo? Maghawid po ko na ng Biblia ang gihawiran sa ato masilingan din eh.
1: Malipay pa ko kung mauna'y buhato ni ma.
0: Ayaw ko pariyasa sa ilaha. Delphine, kung dili ka makaantos ako ah, nga mauna'y akong kalipay na akong bisyo. Inom, sugal sa baraha, pangitag babae. Dangan babae diri oh. Nga kanunay nagtabod sa Biblia o sa Ginoo. Ato kasi ilaha. Meron din mga sako mag-antos, gidala pa ko ni mo diri. Kay mo ni plano ni mo, imura kong isok-sok din ang balay nga aktong yabangan. Kay hilikay ko niyo sa mga tao nga mahilig sa inom, sugal dito sa tong lugar. Dilpin ay ko yan ah. Gisugot ko ikaw nga mag-uban kita. Tung kinakita na ko nga buutan ka. Pero wala takabusari. Dili ko parestan o mga babae. Nga mibiya sa ilang banang rikig-uban o laing lalaki. Kini ako ah, sugal o...
1: Paingon ka niya kung magkalisod, wala ka ika, sugal na.
0: Sumala. Bisan unsa na to kalisod, ihimo ko na.
1: Unsa ano man ka na kumira?
0: Pasagdi ko. Nalingaw lang ko sa akong kinabuhi isip. Sugarol, pero wala akong mang laki.
1: Magpaabot pa ba ko nga mahitabo ka na? Ha, magpaabot pa ba ko? Kung wala na kay ikapusta o wala na ko income, magpagamit na ng kaglalaki para ano na kay kasugal.
0: Ayaw ka bala ka, Delphine, hindi na mahitabo. Kung wala na ko'y kwarta, magpuyo ko. Nagsalig lang ko karon kay naa ka. Nakahatag kong kalipay ka na ako. Munang mahal ta ka. Sa akong bisyo nga sagwal o inom, gikan sa imuha tinood na. Muna makaingon ko nga ikaw ang naghatag ka na akong kalipay. Kaya kung dili ko ni mo tagaan, manarbaho ko. Parado na ko'y kasugal. O makaikainom para sa akong kaugalingon.
1: Ingana na ba yung kamera?
0: Delphine, sige kaingon ko na kung di ka kantos. Bahala ka.
1: Amira.
0: Oy, Delphine, di aman lagi ka.
1: Kilay ko sa balay na. Ay, waday ka managat tundong. Wala sa nung kikapoy ko. Dugay ko katulog gabi eh. Ay, mantunda mo lang ng huwi ka ng mata. Kadlaw na may nakatulog sa akong asawa ng si Mera.
0: Kaya nga no, sa may inyong ikadlawnan.
1: Away, istorya. Nag-away ka mo? Hantun na kadlawnan? Wala eh, nonong. Wala akong ganahin matulog. Sasigig ko noon sa una ko rin akong asawa.
0: Ay, istorya, hiragod na agod. Hinahinay lang.
1: Nang, sa una pa dito pa sa lugar, nga mong ipuyan to sila ni Mamag Papa. Diabot na lang ko din sa bislik. Nga natabangan pa ninyo. Kay namasin. Nga mainggan nyo rin akong asawa sa mga silingan na to din. Nga nadul si Ginoo. Mauna akong pamasin. Pero ang nahitabaw,
0: siya ang nanginggan niyong mga tao na may dool sa iyang bisyo.
1: Parado na ako na siya kauban. Ay naunsan naman hinuuna. Mura na niyo mong asawa si Mira ang naghasik o lagim din sa atuang lugar.
0: Ayaw po pag-ingana. Pikto.
1: Okay na nang. Tinood ba sa mga nag-iingon ni Manong Pikto ba? Nga mura siya naghasik o lagim din ang mga tao na plaster na. Amutusaon ako na ako kong asawa nung magtuman na magigihamangita sa grason. Matod pa niya. Kung dili na daw ko kagwanta, mabiya daw siya dirikan ako. O, unsa? ka ng buhaton ng kabuutan ni mong pagkatao. Papagitawan na nun ko niya glaing babae, no? Nga na nag-alagad ka nun si Ginoo. Pero mahal na ko si Mera, no? Mahal na ko siya. Nakita na ko, Delpin. Wala na ko nga mahalin mo yung mong asawa. Wala maglisod ko sa iyang isultin din ka na ako nga mangita ko glaing babae. Ay, masaya akong buhaton, no? Dahil mong wala ko'y tulog kagabi, eh. Naunsa ba di ay ni? Bis ni abot ka diri para may nalangsad. Nga mausap imong asawa, na naunsa na may nun siya na may nakapausap nun sa mga hinahinay sa mga tao diri. Mauna ako'y kabalak anong basing unsa ikasarati sa mga tao diri sa koa. Ay, nahala Dilpin, para dili ka ba pressure di anong imong problema. Pasag din na siya. Pasag din, no? Wala naman kita'y mahimo ba? Yung masugot na lang ko nung akong income. Yung isugal-sugal. Inom. Kay kanis mira nung basta na'y kwarta. Dili ginamudalo. Siya yung ginamubangka sa mga gusto nga mo inom. Namatikdan ako nga nahimong barkada o nakikinom ka niya o ginahinay. Ginoo ko. Amot nung sa'yo ako buhaton.

0: May kaibay-ibay kong kuha. Happy ti 20 kilos ba? Magwapag to yung isda mga first class.
1: Oy, Dilpen! Ay, ganiharagi ko nagkuhan sa'yo mo ha.
0: O nang, yung isda nang o.
1: Ah, pila man ni tanan. Sus ka daghan briyane. Sus kinoo ko. Pwede na ko ni Matos palingke. Ikaw repego ni nang o. Pura yung hatod yapon sa'yo mo ang halin ha.
0: O nang, sige nang.

0: Victor.
1: Oh, dai.
0: Pantos ako ila dilpin.
1: Lala ihatod na dito kay basin o kinanglano ni dilpin.
0: Naka-advance na ba yung taon ako dito 700? Kay naningil pa ko sa akong nakakuhag isda. Pero kinimapula na nako.
1: Lala pa ikuha na nga mabayran ni mo na kay naningkamot ng taon na tapos dilin ni mo ma. Bayran, saon na lang. Kawang rin lang pagpanikamot sa dagat yan tapos. Gigapon ma, buo ang kwarta.
0: Maugani, unahon ako siya. Simatos ako. Nang? Oy, Mira. Nang, mayong hapon nang. Uy, nakainom ka, Mira? Oo, nang, uy. Maro man itong kalipay nang. Asa man si Delphine. Ay, dito ko gigat sa balay nang. Nagyaw-yaw man to nang, uy. Ay, nangayo ko kwarta nang. Ingon pa siya nga. Ipalit na ito magamit na mo sa balay itong i-advance ni mo. Kaya na pa daw balance ni mo. Yan, ito daw kagpalingki. Ay, oh, di agane. Akong ihato dito sa inyong balay. Nang, di rin na lang nang di. Ina nang, di rin lang nakakurihata kay Delphine. Nahala, sige, sige. Asawa man ka. Lisod pod. Salamat nang. Inas Delphine nga. Ano ko'y balance. Aw, ako raw sulti kay Delphine nang. Hoy, pasigay mo nag-iinom-inom. Ay, wala problema nang. Ako na'y bahala ni ini. Ma-enjoy lang nang. Nga, isuportahan sa kumba ng abutan. Ay, ginoo ko ni bataan eh. Kaparainom ba din ini? Tuwa na. Ihatag pagkakato niya kay Delphine.

Wala pa man si Manang Bakari. Narabant ako'y palito na nylon. Ah, at doon na lang ako sa ilang balay. Kung wala mahurot ang isda, ang tama lang sa nahalin. At doon ako.

0: Ayo, Nung Victor, Nang, Daday.
1: Oy, Delphin, anda ka ka man lagi?
0: Ah, ganina ra ka nakabot, Nang?
1: Ay, kaganina ra, oy, saan ay oras ka ron? Kaganina ra mga alasayis.
0: O, alasayis pa ka, Nang?
1: Mato naman ako sa inyo, paingon, para pag hatod sa balance na ako. Nasugatan ako si Mira, matod pa ni Mira nga, siya na lang daw maghatag sa imo, ha?
0: Gatan mo kay Mira, Nang?
1: Lisod po di mo mga asawa.
0: Hopos Mira dito, Nang.
1: Tuwa na sa iyang balance na ako.
0: Pati, o ba siya makauli, Nang? Kinauntan ko'y paliton nga na ilulugtag, ha?
2: Ay, na, mao na ni resulta ron ba sinugi inom-inom na gisugal na punto niya sa iyong makaubanan. Sige nang salamat na nga.
1: Tuwa na sa kay Mira, tuwa na.
0: Pangitaro ko sa Mira, Nang.

0: chat chat. Matit. Ay, grabe, huwag na ko ba. Gawin. Ay, ka problema kay napatay ka palit. Hoy, huwag ba ha? Hoy, Lara. Hoy, huwag na ko. Stoy. Noemi. Ay, hindi na ko minom. Huwag na ko. Nagan pa ako kwarta makapalit pata. Ina, shot mo shot. Enjoy, enjoy. Nagun niya ito. Agot, mamatay lang lingaw. Ay, grabe naman ako kibati. Ay, kasukaw na yung ko.
1: Mira!
0: Hala! Mira, ay mong waswit, Mira! Si Delphine! Relax lang, Delphine. Relax lang.
1: Noon sa naman ka? Asang yatag ni... Manang daday sa'yo mo, ha? Nga-balance niya.
0: Mangita pag ginasyay ako, ino to, ay.
1: Nakoy palitun nga na ilunog taga. Mintas mo pa'y sirado ka ron.
0: Ay lang so pagpalit doon. Nahurot ang inom na mo.
1: Oh. Usap na yung palit akong taga karunong sa'yo may ako'y panagat o mga daot akong nylon.
0: Kauini mo ay. Sa'yo na ulit na dito. Ay nagpanagat o ma.
1: Sa'yo panagat?
0: Ay rin kung samok-samok ka na nilpindi kayo. Laban akong ulo.
1: Muro na yung irason din ka na ako. Huwag ka maluwis ako. Ang grabe kong paningkamot.
0: Himalo ko na ningkamot bitaw ka para ma-enjoy imong asawa.
1: Mapagay kinanglanon, Mira.
0: Oh, sunod-adlaw na lang na. Sunod-adlaw.
1: Dali, rin ko diri.
0: Buhi, agay.
1: Dali, diri. Sobra na ka, ha? Sobra na kay ka.
0: Ay, Delphine, ayaw pa ganas, Mira.
1: Huwag may labot, ha? Dali, Drip! Dali!
0: Agay! Delphine! Delphine ba?
1: Dali, Drip!

0: Okay ba?
1: Sumpra nga kinikangan niya.
0: Okay. Imo mong isumpang.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping taganunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinood yun. Mao na akong gikonsyong karon, buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Kunya, nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giyawag na ko ang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Uh-huh.
5: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagong gamiton. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwilo pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imay rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testing and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganalo na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O dili po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Musampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. og makatabang po ang mga crush gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang mga crush gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-mega crush of gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang mega crush of gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega 3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa, ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang mega crush of gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, mega care, dagang health problem ang itikar. Og diri po ta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaisa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon sa trabaho. Og probod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Agay ba? Sumpra na nga kinikangan niya. Okay! Imo mong isang bag! Sorry kay Vera. Kinagduma kong mama. Imo mong kinapatan. Sa gamay nga kantinan, imo na mong isang bag. Pahiko!
1: Mira! Mira! Mira! Mira, sa kamay ko!
0: Ayaw kong kapasa! Ayaw yung kapasa! Masakitan ko na yung mga kisumbak! Nagtugo akong babak!

Wala na yun ako pagkita si Mayra gabi na kaya. Mingaw na ang palibot. Bumalik na ko sa balay. Imposible sa tuwa ilang manong. Di daan tumanto ilang manong. Nung bigto. Asa ka si Mayra pa ikon.

0: Hantun karun wala mo makita si Mira, Delphine. Wala kayo managat nung gabi pa.
1: Grabe ding away ninyo kagabi eh.
0: Pagpangitan ako siya nang kikwauntan akong gihatag ni mga balance. Giinom niya matupalaw niya wala na daw. Ginoo ko na unsa man taon yung bayahan na. Tungkol sa kalagot na ako sa gibunlot, pauli ito mis balay. Sige-sig lugnot. Sige-sig yaw-yaw. Tungkol sa akong kalagot na. Nung nasuntukan yun ako siya, huwag naigo siya baba. Huwag naluhi ko siya nga nagtanongan yung dugo yung baba nung unsa. Imo siyang nasumbagan. Nagibasulay yun ako na. Mga ayot akong paselo siya pero kalit na lang siya midagan. Wano kay balong kong asa siya paingan. Pastilan. Asa na rin ito? Kisubay-subay na ako karumbuntaga. Wala agad. Mira. Sige, Nung. Panahin pa kong libot-libot ni rin, Nung. Masi makita na ako si Mira.
1: Sige lang, Delphine. Kimula ka mampug ko. Masi masilipan na ako. Sultihan tarka kung asa siya. Nag-standby kung makita na ako.
0: Salamat kay Nang. Dala, sige, Delphine. Libutas at rin lugar. Masilip tago-tago na ito. Naglikay sa imo, ha.

Wala na kitya. Asa na ka sa paingkana. Wala ka tumabalik sa mga lugar. Natuwa ako maginikanan. Mira pa sa loo ako. Wala kong agwanta. May naot ko mayroon umalik ha.

0: Abi ni mo kuya ano, naging mabalik ang babae nga akong kihigugma. Isang tuod siya nga para inom sugal. Pero, mahal na ko siya, Kuya Arn. Giadto na ako sa mong lugar. Natuwa ako mga ginikanan, nga tuwa ang mga tao nga dito siya nakakatulo sa bug inom ug sugal. Wala agit siya. Sugan ni Adto, hantod karon wala na ako kay balok kung asa akong asawa nga si Mera. Mera, ako kining gipaabot sa programa mga panid sa kagahapon ni akong kaagi. Pamasin nga makabati ka. Manghinaot ko nga mubalik ka diri kanako. Wala pa ko makabsig pag-asa. Ikaw pagyapon Mera akong gigumba. Kuya Earn, dira lang ko taman o dagan kayong salamat sa paghatag o kinabuhi sa akong kaagi. Manghinaot ko Kuya Earn pinagi sa pag-share na ako sa akong kaagi mubalik si Mera. Usbon ko, wala pa ko makabsig pag-asa. Tungod sa akong gugma kaniya. Dagan salamat imo magtatampo. Delfit. Dagan salamat, Delfin, no? Sige lang, Delfin. Basin makatabang niya itong program. Nga maahiabot sa laing lugar. Mabati sa imong asawa, si Mera. Manginot kong balik ka. Kaya nag-asa pag si Delfin nga magkauban pa mo pagbalik. Naging nga na nga tao mahingala. Bisan pa kung sa bisyo sa asawa. Pero may nalang gani nga. Wala magmansa sa parang ipon si Mera. Ang yalang inom o sugal. Walang tatoy problema. Pero ang problema na lang po nga nagmahay si Delfin nga na wala bilakaw. Sige lang Delfin. Basin pinagi nina yung program na to. Makauli siya. Ha? Okay, matay oras mahigala. Nuhayin nyo kalimti atong mga product ha. Kang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga nasa inyo ang mga Pinoyanin. Ha? Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa pagkatulog o para pagbawas sa matag-adlaw. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil mahigala, duha klase. Green ang taklob nga daghang kagamitan o ang orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga mga elementary, mga inahan. Paimnan niyo sa matag-adlaw, sa lang kutsara ang inyong mga anak, ha? Ang lakip daw sab sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga tao nga nakabatulog nerves neuropathy. O pinasab no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang e-ticker. O sa atong Fairbite Capsule, para sa mga tao nga luspad, maglipong-lipong, dry tanawon, gamay nga trabaho, daling kapuyon, i-Fairbite Capsule na ayaw pasagdi nga luya kanunay mong lawas. Ha? Fairbite Capsule mga higala. Okay, pwede po na sa mga bagong nanganak. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpamina. Okay, si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love Moingon. Bye-bye. God bless ka na itong tanan.
1: Nakabay mga pangutana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
2: Hello, welcome na po sa itong programa, mga palanggang, mga palangging. Dr. Choi, welcome sa itong programa. Aron magtikaw-tikaw na po ta karong adlaw, ano? Hinaot ang tanan, adunay maing panglawas. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Ang tanan, doktora.
3: Yes.
2: Si Doktora Choi, wala pa ka ready or ready na?
3: Nagulat ako niyo.
2: Kumusta na mga tadlok? Uy, sikreto para bibo. Dok, ang daghan naman kay tag mga messages din hi Dok no sa ato ang hotline no. Sa ato sang invite na nato mga kahigalaan sa atong hotline number kung gusto nga kusalmot bitaw. Magpadala sa ilang mga problema.
3: Problema.
2: Din hi sa atong programa no. Atong giawag ang tanan nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924.
3: Yes.
2: O sa imong Facebook.
3: Oh, atong Facebook account nga Dok Choi, pwede pud sila mag send dito no. Spelling is DOC space HOI. Ang Choi is CHOI. Mm-hmm. Para dali na nila makita. So pwede sila mag-message pa dito, mag-send ng picture or magpa-shoutout lang ba or magpa-kuan lang jud nga naminaw sila diri sa atong program, unsa mga questions nila or even mga positive feedback ma'am sa atong mga products, so nakasulay sila sa mga vitamins, sa atong Haplas o sa ato ang coffee.
2: Yes, Doktora. Thank you, no? So, agad-agad lang. Tandarinta din sa ito ang Facebook sa Dok Choi. Nanineg-message na ito din ni Sister Marbs. Ingon siya. Hi, Dok Choi! Oh, di ba? Shout-out ni. Pa-shout-out din, Dok. Ang nag-hi
3: yes,
2: mo.
3: Yes, shout-out ni Sir, no?
2: Okay. Shout-out ni Sir Marbs. Oh, din na po ito sa ito ang kuan sa messenger na ito nung nag-message.
3: Mm.
2: Si Ma'am Annie. Ingon siya. Salamat kayo, Dok Choi, sa imong advice. God bless po.
3: Yes. Thank you po, no? So, thank you kayo nga, Natay Chance, na makatabang po sa ito mga listeners, no? Okay. Sahay ka na sila. Nalaman ganyan sila mga clarifications. Kay kuan naman po na sila, sige ma'am, na naman po na sila yung doktor yun nilang ila ang gina-visit, no?
2: Mm-hmm.
3: Nalang siguro yung usahay nga na sila nalimtan, pangutana, or nagdali ba sila, wala sila ka pangutana sa ilang doktor bahin sa unsa pa yung mga clarifications.
2: Mm-hmm. So last time man good gani si Ma'am Annie nag-message ni siya doc atong bahin bitaw sa iya ang unsa kunoy angang likayan ng mga food katong doon na bitaw fatty liver. Siya no den taas pud og cholesterol doc. So mo to na explain na nimo. Mo pasalamat kayo si Ma'am Annie no sa imo ang advice. Salamat Ma'am Annie no sa imo ang pag appeal sa ato ang programa. So diri na puta sa ato ang lain sa messenger gihapon si Ma'am Judith. Ingon si Ma'am Judith, kini taas-taas gid ni Doc. Tong basahon na, ingon siya Doc Choi, ako si Judith, no? Taga Caraskal, Surigao del Sur niya. 52 years old na siya. Wala pa ko nakapalaboratory doc, pero naana ko'y tagbati. Tagbati sa akong lawas karon. Naka-slight high blood na siya. Kay na-feel naman ako nga one time nga murag feeling na ako init akong nawong unya murag bugat akong liog kanang niyo ka o ganap itong matulog ayang liog duk ba murag na bugat unya ang iyang BP ato nga time kay 140/80. So ingon siya dok high blood na ba daw siya and then asa man sa daw siya pwede makapalit. Kapalit ni siya sa Tambal, Dok Choi, diri sa Caraskal, sa among lugar.
3: Mm, asa man ang Caraskal?
2: Dito ni siya kuan, Caraskal, naani siya dito sa Twin Lourdes, Dok. Napalit ni naata dito.
3: Okay na daw, ma'am, sa Twin Lourdes daw. So, kay high blood man siya, actually high blood na yun na siya. Ang normal is 120/80, yun na siya, no? So, after anang 120/80, and above, ang uban na pre-hypertension, inig 130/90, hypertension stage 1 na, and then naglibog pa ng PhilHealth kung 140/90 or 100 to 150/90 to 100 ang stage 2. Pero basta mo tungtong naka-above sa 120/80, mag-start na yun ang pre-hypertension, then 130/90, hypertension na siya, hypertension na dyan din siya. No, so kinanglan na jud ka og tambal para high blood. So inana po to akong gibati per miro no line akong paminaw, mura ko ga palpitate and then pag BP 140/150/90 na day ko. So para ganina nalimot ko palit sa akong mga tambal. Wa ko kabantay nga wala na day ko pang morning na ko nga pang high blood nga tambal no. So medyo murag bugat yun na imo feeling, no?
2: Mm-hmm.
3: Okay. Ang ato mangkong tambal pang high blood, like sample sa mga losartan, inana, short acting lang yun siya. So, mga 9 hours, 10 hours. After ana, mo wane off ng yung effect.
2: Mm-hmm.
3: So, ang uban, mo shift into telmisartan. O mahalan ba sila or wala sa ilang center. pwede nila parisan og amlodipine mga BE ang ilang losartan ana no. So ang amlodipine hinuon mo last gyud siya mga 24 hours no. Pero naapod siya yung effect nga mura kag manghupong. No, pero kanang panghupong nga effect is mawala ra pud na kung maundang na pag inom sa amlodipine no. Kay side effect ra man na. So kung mawala na yang effect after 24 hours, maghinay na po na siyang gawa, no? So, mo na ang uban, harun, dili ka mag-high dose sa imong amlodipine, dili ka mag 10 milligrams, itura ka sa 5, parisa nila ang mga sartan.
2: Okay.
3: Harun, para malessen ang effects sa side effect niyang kuan, edema or panghupong. No, pero lahi na siya sa panghupong na nakay problema sa heart or nakay problema sa kidney mo na imaot na panghupong.
2: Ah, okay, Dok. Salamat, Dok. No, mga tala dahil ko, Dok. Mas okay din ni siyang kuan, Dok, no? Amlodipine, tapos na combination sa losartan. Mas maayo ba siya, Dok?
3: Mas maayo siya. Kaya malesen ang hupong sa amlodipine. Mm-hmm. Dahil ang losartan is magiging siya ka-control 24 hours. Ma-control na for 24 hours yung mong BP.
2: Aha. Maayo po rin siya nga combination, no? Niya, imno ni siya, Dok, kas araman po, Dok, no, sa morning.
3: Yeah. Ang uban, idungan nila. Ang uban, isa buntag, isa gabi.
2: Mm-hmm.
3: At least every 12 hours na kayo ginom. Pero sabi mga, ang uban, malimot. Muna nga, uso na kaya mga combination,
2: oh,
3: no?
2: Sakto, Dok. Mas maayo po siya, no? Oh.
3: Pero kaning may nani, mga high blood, mga diabetic, hindi yun na parisa nila o B40 o Mega Care ang ilang tambal. So, additional lang a supplement for your nerves and then para sa ato ang good cholesterol food nga source, ato ang Mega Care, aside sa good for the heart, for the brain, no?
2: Mm-hmm.
3: So, muna siya ang kuan na to. Pwede idugang ni ma'am sa iya ang kuan. So, ato niya palitan, ma'am? Ato siya ma'am?
2: Sa Caraskal. Uh-huh. Dito siya sa Twin Lourdes Pharmacy.
3: Yes. So, kanang mga taga Caraskal, anak mo mabay, no? Shout out sa inyo. Ma'am, thank you kayo sa imong message.
2: Okay, ma'am Judith, no? Hinaot, nadungog ni mo karon ng advice karon ni doktora para ni mo. So, kato, no? Ato ka sa Twin Lourdes Pharmacy, dinha sa Caraskal.
3: Yeah. And then, okay. Atong additional sa mga high blood, syempre, ang mga bawal na food, maglikay na yung kamam o mga parat, mga mantikaon o mga tambok ng mga pagkaon. So, muna ay bawal sa high blood.
2: Mm-hmm. Sa pakaayo, Dok, ang bawal sa mga high blood gawa sa mga parat. Agad ang mga panit sa litson.
3: Tangtangan ni mo og fats.
2: Okay.
3: Imo ang ikuskuso ni mo ng fats.
2: Pero kanang, bisan ka tong skin lang alone, Dok, no? Di ba fatty naman siya?
3: Oh, pero less na siguro kung kay ka, di ba, ang mga fats manapot man sa skin.
2: Bitaw.
3: Oh, sa tangtangan ni mo na siya.
2: Kay kanang kung sa chicken lang, Dok, ang iaabit ang chicken skin, grabe mo po ka fatty, no? Huwag ka niya gi-scrape. Yes, huwag ka gi-scrape anak niya nga fats.
3: Dili lang dyan ka mukha. Kaon.
2: Ay, nani.
3: Mura ba na ilugan na yun panit ba?
2: Bito, Dok, na ang uban mo, kung ano lang kita, atong unod lang yun siya, no? Tapos kung mahimo, ilesen na to ang pagprito-prito.
3: Ang advice nila, actually, kung inanmita ko mga yaya, kung yaya, pero saan po kalutuan na? Yung kung sa uban lagi, kay spray raman na nila ang oil. Bito. Haran, ma-less na mo ang oil ba? Sprayhan lang ni mo ang kalan, ang imong kalaha ba? Sprayhan lang ni mo o oil. Butang ni mo ka ng container, butang nga pang spray.
2: Yes.
3: Kita kay Murius, mangguta ka sa gara ng mga spray sa alcohol. O sabi ko, dili na na ha. Mapalit yung kag-spray nga ka ng limpyo. Then mo nito yung butang.
2: Yung olive oil mo na ito gina-spray do.
3: Bahala na. Basta ang importante manggod na, imong niluto, dili mo tapot ka laha.
2: Uh-huh.
3: Kita manggod, inigyabo na to. Dako pa yung kayo ang baba ng ato ang mga botilya sa oil, madaghan ba? Madaghan.
2: Mm.
3: No, and then fats, magyud gihapon na siya. Okay lang ta kung vegetable oil yung oil, pero more gihapon, no? Kanang mas load man kanon ng daghan kayo oil.
2: So,
3: mas better gyud unta nga i-spray lang. Spray ba? Di ba amantay ka lang sa mga chef, kanang
2: yes.
3: Mga cooking,
2: yes,
3: mga
2: doc.
3: Kuan.
2: Spray-spray lang sila.
3: Spray-spray lang sila, di ba? Sa ilang kalaha.
2: Then, ano? Kuan, Dok, ba na? Diyo ko'y nabantayan. Kanapit ako nagpalit kog oil, nga ka ng palm oil. Then, ibutang ni mo sa ref. Or even pa nga na, dili ni mo mabutang sa ref. Matulog na siya, Dok. Grabe siya ka. Mantikaon. Pero kung itong mga canola oil, bitaw, akong gichay na sa ref, never git siya nga nahimong natulog, Dok.
3: Mo bitaw na ilang
2: mo din ang mas kuan, mahal.
3: Advice, canola oil or vegetable oil.
2: Uh-huh.
3: Kana. Any canola, basta canola or vegetable oil may nindot daw.
2: Okay. kay maom na di man siya kaayong natulog. So dire jud kay siya ingon nga daghang cholesterol.
3: Siguro okay, but siguro kay plant-based man po lang siya. Olive oil.
2: Oo, maas.
3: Dari pareha sa itong mga lula sa una, makadumdum dyan ko sa kuanti kay kanang kanabitong kinupusan sa kanang ilaang
2: baboy.
3: Mga...
2: Baboy. Ay, lami. Lagidok.
3: Ay, naku.
2: Na naka-char, gihapong ka na, no? Naka-experience ta, ana. Kalami,
3: yes.
2: Man dyan.
3: Mag-omega 3 na lang ta, mega care.
2: Kana, mega care na lang ta. Go na lang yes. Dito sa mega care, no? Na naubunan, dahil na to sa atong B40. Dahil, kaubal sa itong maintenance. Kung sa pa ka ng mga maintenance din, ha? Dok, no? Lami, rajod nga. Doon na ragyod tayo vitamins, no?
3: Yes, tinood.
2: Supplement, nga, uban pa. Dayon ko andok, lami po ito mag-inom tag coffee, dok. Ang katabi daw, makakaon tag something oily. Then, mainom tag ka ng, di ba, something warm, lukewarm. Yeah, lami mag-itong magkape. So, ato dyan i-recommend sa inyo ang atong coffee corn. Lami yes. Dyan kaayo. Ang feeling na makainom sa coffee corn, kikatulgon man din ka. Mga pita sa buntag ng coffee corn, dili mo po talang katulgon na yun, Dok, di ba?
3: Dili naman po. Uh-huh.
2: Pero kung gusto kita matulog, magkape kita, mag-coffee corn, taana lang gitang gabi, you know, before bedtime. So, dili na po ta sa ato ang kuan gihapon, Dok, lain nga nag-message ni Monidri sa Facebook ni Dok Choi, si Ma'am Neon, or Sir Banino. Hi, Dok. Good PM. Gikan sa Buena Vista, Agusan del Norte. So, lalaki din siya kasi Evan Mandelsia. Ask lang ko kung unsay maayo itambal sa sige o paminhod ang kamot. Murag, pagabirahon dyan ang mga kaugatan. Tas, bisan manghugas og plato, maminhod. Maskin maghawid og baso, maminhod. Grabe na yung kabinhod, Dok. No? Salamat, Dok, and hoping mabasa.
3: So, mas maayos siguro ipa-check niya ang sugar o uric acid. So, magpa-testing ka, magpa-blood test ka, basin dahil taas ka, mura kag na ay diabetes. Kung dili man gani diabetes, neuropathic pain, no? Na kanang kulang ka sa mga B-complex nga vitamins. So, ang ideal ani niya, dapat mag-everyday siya sa ato ang B40. No? Mag-everyday ka na mabuntag, haron. Basin ang iyang trabaho ba is kanang hago kay iyang kamot. So, muna siya. And then, haplas ka ini kagabi eh.
2: Mag-uray.
3: O, harang-halang para na ako. Katong halang-halang, ma-relax yung muscle ba? Maka-relax man na sa muscles ng medyo something halang, no? And then, siguro, pa-check niya kung sa'yo result anang iyang laboratories kay basin lang, no? Kung dili man gani, pwede po i-add na lang niya ang lipid profile, ang cholesterol test. So, kana siguro, ang ako ang ma-advise sa iya. And then, ang sa'yo tawag, ani, kato, mag-B40 test siya.
2: B40 gaya siya, Dok, no? Minut mo natin B40 kay high dose man. I-everyday niya. Kaya basi doon na yung epekto. Kaya katong na ako'y friend, gamoy akong kipagamit siya. Kaya nangunta na lagi siya, Dok, nag-inom na siya itong mga branded. Wala siya yung effect. So, pag-iskot na ako niya bahin sa B40, ngayon ito ang high dose, nga B-complex, mo ito ni-try siya. Mga duha kasimana. Na-feel na niya nga naanay changes sa iyang kanang pagpaminhod sa

0: Di ka katulog-tarog to eh.
1: Medyo.
0: Hinaon, pag inani, kung di ka katulog-tarong, so, ba na lang po nato sa ato ang coffee corn.
1: Mm-hmm.
0: Tapos katong kuan do, katong vitamins ba nga, na EE, pang,
1: wow.
0: Pagana mo po
1: ito. Ito Nerviplex AE.
0: Yes, mm-hmm. Kay para sa young nerves. Di ba, Dok?
1: Oh, multivitamins mo to siya.
0: Mm.
1: Apoy appetite stimulant, no? So, pwede ka na mo yung gabi-i, ang B40 yung buntag, no?
0: Yes.
1: Then, ang sa gabi-i, kanang Nerviplex AE, dahil yun, tanahan lang po, kung taas siya cholesterol, eh.
0: Magbigay
1: siya
0: care na
1: po.
0: Then, mo to siya, kung magngut-ngut-ngut, maminhod, haplasan po din nato sa Orion.
1: Yes, oo.
0: Okay, so thank you ka, Aino, sa tanan ng mga nag-message, dari sa Facebook ni Dok Choi. Dayon si Sir Irvy, kanini, gani mo hala si Sir Irvy, permanente, di gani mong mag-message, Doc, no? Ayon siya, good afternoon, ma'am, Buttercup, and Doc Choi, ask lang ko, ito ba ang Orion na marami ang gamit? Nakuha na nato ni, nag-message na ni siya kasa din, karo nag-message na po ikaduha. Sana all.
1: Yeah. Nagpa-conday, ma'am, nagpa-shoutout si Sir Cody sa kanang mga, sa Essential?
0: Unsa na Essential?
1: Essential Store? Dito sa Tanhay.
0: Ah, okay.
1: Essential ba ito?
0: Kung di ito, shorty. Shout out na lang ni Sir Cody na. Oh, shout out sa tanang mga taga-Tanhay. O katong mga nag-message na ito, Dok. Agatong sa Agusan del Norte. Shout out kaninyong tanan sa Agusan del Sur. O katong ato ang mga kinsa pa ng mga atong i-shout out, no? Dari na po ta sa ato ang hotline number. Mabasa ta sa mga messages dari, Dok.
1: Sige.
0: Ikaw ba, sinakay gustong i-shout out yan, no? Sa tanan itong mga mamiminaw, ilabi na sa mga taga Lubing Ugis o shout out
1: na sa taga Istaca, Barangay Istaca.
0: Yes.
1: O sa Barangay Kunakon, Poblacion North.
0: Dari na tanan sa report sa Bunga del Norte, no? Kani atong gipang shout out, Dok, kay mga mamiminaw gini sila og mga nagagamit gani sa atong produkto, Dok.
1: Yes.
0: So shout out kaninyong tanan, ilabi na ni Ate Fe o din hapon sa Ulingan ilang Parikoy.
1: Shout out sa asa ko nag work.
0: Okay, asa ka nag-work?
1: Sa DGRMH, Dok? Sa Dapitan Hospital, sa among mga clinic da sa DIPAG, ng mga guwapa nga secretaries, ang mga doctors, o sa PrimeMed.
0: Okay, so shout out kaninyong tanan. So dalita, Dok, sa ato ang hotline number, no, sa 0909-304-8924, na inag-message na to kaning taga Davao Oriental. Mm-hmm. Ang yang last four digits yang cellphone number kay 8165. Ingon siya dari, good morning, Dok Choi, unsay maayong tambal sa anxiety?
1: Anxiety?
0: Kani. Anxiety daw, Dok.
1: Mas maayo yun na siya magpa-check sa siya o gan, psychiatrist ba? No? Kaya nag yung mga saktong tambal para ana. Ang ato lang ma-advise is as much as possible, mag-relax siya kay base na anxiety kay siya, kaya nasubran siya ka-busy, no? Kung kinahanglan ka mag-vacation, pag-vacation sa, no? Or spend time with family, ana siguro, no, away from work kung kana mo'y naka-stress nimo, or away from your business sa if mo na'y naka-stress nimo. Pero kung iyang family ay naka-stress niya, kuan siguro mag-solo flight sa takadali. Relax with your friends. Kaya nana man na, di ba? Ato sa kasi mong barkada, ipagawas mo sa mga gibati ni mo dito sa mga friendships. Dayon, kung kinahanglan jud kag professional help, kinahanglan jud ta ang sa US very common kayo nila ang psychiatrist, no? Naman ti psychiatrist sa ila dito. Ang sa ato adiri is gamay ra mangud atong psychiatrist ko. Like, example, diri sa Sambuanga del Norte, duhara na sila si Dr. Kit ko and si Dr. Biklar, no? Sa uban nga country, daghan mangud na sila. Or kung dili man gani mo, ato sila sa ilang psychologist, no? Atong psychologist po diri, gamay ra po.
0: Murag usara, Dok, no?
1: Dili ra man po. Sa, na isa diri sa Kayab. Dayon, sa DGRMH, na po may psychiatrist dito. Pero same kaya po, na ibayad ang consultation. Siguro, basin, mahangyo-hangyo ra po na sa social worker na mga inaana, no? Rang kita mangod sa ato, ang mangod usually is kuan ka ng, we talk to our friends, we talk to our family, na kasagara, no, ang ato adere. Agi siguro sa close-knit na masubra na kachismosa ang uban, no?
0: Mamarites
1: na dayon. Pero, mo yun ang ato ang culture, no? Pagawas na sa ato ang gibati, no? And, kung sa mga tambal in ana, na yun na special nga tambal siguro kung grabe na yung anxiety. Pero kami, initial, ang mga hatag is ka na mo-relax, talk it with your family.

0: or your friends, and then gaana mo patulog kay basin na kulang ra siyag tulog.
1: Basin na kulang ra siyag tulog
0: or pwede na mo talk mo sa inyo ang kaan kanang spiritual advisor. Yung abang priest or inyo abang pastor inana, no, and then or elder ninyo sa church inana, no. So initially tagalang na mo pat tulog, no, na itay mga tambal, example, mga melatonin, sleep well, or pwede siya mo try sa Capricorn, basta makatulog siya, ano, no? Ang uban na, usually, tagaanan na mo, og para, kung wala yung mga S2, sabi mo, hatag mi, og diphenhydramine, inana, marasyag pang allergy, pero na siya yung side effect na mura katulogon ka. Kaya, ang uban na, mura kulang ragyo sa tulog, pero kung naadyo kay problema, better find someone nga, ma-storya ni mo. So, psychologist, kung kinahanglan jud ka o professional help.
1: Yes,
0: psychiatrist, kung kinahanglan jud ka o more pa.
1: So, kinahanglan ni siya, no, more. Basin madala pa.
0: Yes.
1: No, no? Manang kinahanglan na agitay ka ng close bitaw, mapagawasan gud sa imong kuando. Kaya nga, no, maka-counsel lang po na siya at the same time, no.
0: Yes.
1: Kato lang po mga reliable person. Kaya nga, no, dito na po ka sa mga makahatag po dugang ni mong anxiety. Ayaw na lang.
0: Kaboy po ka nang mangita kay kasturyahan ni mo. Sabaan pa hinoon ka.
1: Yes. Yeah, negative thinker po. Advice po niya. Mapawarse po din mo ang gibati.
0: No. So,
1: salamat na lang sa. Dito na lang kita ni doktor. Salamat, dokta dapat.
0: Hi. Dili mi ana. Uy.
1: Psychiatrist, I mean. Psychiatrist.
0: Amin akong sa ako.
1: Dili. Ayaw lang sa ni doktor siya.
0: Dili. Kaya na dyan na someone dyan. Ano,
1: yeah, na special. Na special.
0: Yeah,
1: dyan
0: ang gikuanan. Oo. Kanamin ana jud ma'am kay kanang peligro ba na ana ma'am ang uban ba magpakamatay.
1: Yes, dok.
0: No, kanang suicide din ma'am in ana, so mas better jud siya sa someone nga nag-specialize ana.
1: Yes.
0: No, katong pero mo to ako ingon kung dili na madala sa kanang talk it with your friends or in having enough sleep or having a vacation or
1: So, Doc, no, naabda na ta sa atong oras?
0: Yes.
1: Dili na katagad maka-invite pa sa ato ang mga kuan.
0: Lagi, sa next
1: sa sunod episode na lang po, no, dito na ta mag-invite. So, sa ngalan, sa inyong higala sa kahanginan, kini si Buttercup, namuingan kay ninyo, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Oh, yes, ang kini si Doc Choi, nagayangan nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong nga panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: ma, murang signal. Usahay kusog, usahay mawala. Uy! Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fictivo, Brato Kajon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at ito, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: ang kalipay, murag kuryente. Kung maputol, mungit-ngit. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong jubati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, nanagyot ko at law. 3 times gihapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape akong sadano, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
13: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pagdownload na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
17: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi at ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at haring darating. Amen.
3: This is FMR, Favorite Music Radio. Owned and operated by Philippine Collective Media Corporation. With corporate office located at Universal RE Building, Paseo de Roa Street, Makati City. Philippine Collective Media Corporation was granted a franchise to operate and maintain a radio and television stations in the Philippines. FMR, Favorite Music Radio, is serving the country through its regional stations. FMR Tacloban City, FMR Urmok, FMR Katbalogan, FMR Katarman, FMR Burungan, FMR Maasin City, FMR Catanduanes, FMR Bacolod City, FMR Iloilo, FMR Camiguin, FMR Surigao City, FMR Butuan City, FMR Z Radio Davao de Oro, FMR Tagum City, FMR Digo City, FMR Malaybalay Bukidnon, FMR Zamboanga Sibugay, FMR Friends Radio Iligan, FMR Babe Radio Nipolog, FMR Pagatian City, FMR General Santos City, FMR Tugiaraw Cagayan, FMR

0: Lock Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako o mas exciting a promo gikan sa LYR o Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines o uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan o daghan pang bundles o freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasuk.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

0: ka na bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba ka ng hospital ko niya. Pagulit ako sa balay, maya akong imintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una, kuha akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
0: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
9: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music
19: Radio.
20: FM Radio.
21: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Masuki ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasuki.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
2: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani biay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
15: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio.
1: FM Radio.

0: ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala na.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Egyptian Peralta ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na ako ani nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mo carter ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum say epektibo gini kayo
10: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fiv Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere.
21: For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: kung gugma kanimo, murag biko, na ay sagol latik, pero way sagol atik. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Day, unsay pong sa doktor?
2: Operahan ka.
1: Unsa? Dili ko musugot.
2: Critical na kaayo, imong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahanglan tangtango na kini.
1: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di pa ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
5: Mapalit nining stasyon.
6: Nabalik na ang maayong pagkatulog ni Nanay Sophia Abuniro nga taga San Miguel, Surigao del Sur tungod sa iyang pagmintinar ug inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
7: Nagpalit yung ko kay ganahan man ko kay lami man ko katulog gud insaktong oras yun baka tulog ko tag 7 ka oras. Pag inom na ko na mga 15 minutos baka tulog na ko nga makamata ko ana buntag na. Pagkadungog na ko aning Capricorn coffee ganahan man ko kay maayo man akong pagkatulog. Makatulog ko 7 ka oras gayon. Dami sad ang akong panlawas kay may mga vitamina baya nga nag-improve ka sa ano. Nakini pong malunggay gud nga gulay. Ako gani pakbog gyud gulay-gulay gud ako na permanente nang kamunggay kay kumpleto ra sa vitamina. Kay gi-advertise nila sa radyo nga kumpleto gyud sa vitamina.
8: So si Nanay, mayo ay pagkatulog kay nag-inom siya og
7: Capricorn coffee.
6: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
9: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: gingnan ko ni mug wait. Hantod karon, naghulat gihapon ko. Why? Hala no.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!

0: kanyang sukat pagsugod sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pandang ubana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Sa kaman, murag kagain na naman kadira sa CR.
3: Ay, hindi, apo. Dugay na dako ng problema. Kaso matag-ihi dako, may pagpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
2: Lo, ayon na kaproblema pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
4: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
2: Wow, si Lolo og gasaysayaw naman.
3: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusong pas inyong gripo na ay.
5: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
3: Tapo ba si Dexter?